0: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa gole o e na le maatla o lokela go sebedisa Ebina Jew e ntsweng ka ditlamatlana ke moriana o ntlafatsang masolo ka mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yo neha di-vitamin diminerale le di-amino acid tse mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane bogathala ebile yo bolokela tšhelete Ebina Jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198 Emina Jill, you promise I'm also about a million that it's around.
1: Lesedi FM, ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng. Theoha dikalaneng le mvololo, Autia Strada. Ho Lesedi.

0: erba utlom vololo le sedi fm dumela
1: a tsoga
0: dumela ntate
1: ke go mutsama ka go bona ntate ka maga wa ne kulito
0: o renda de rafid
1: ke tsita ka mme ke ha o letho wa ni
0: ke ya le bo ngwana mme re rafid ga ile ngwe ha o letho le sedi dumela
2: era era mololo ina mafule golo
0: ila ngwana mme di evwa
2: wana mme di tsotete
0: ngwana mme ntodi mo na digela bone ga je
2: ei mololo a tsoro ba le ntse ja tla ke kunya le ke tla bo bua le ke
0: papa
2: ja tla tsire na ke batla ke tshiga go
0: ei ba shimane bana ba matla he ba le bilo
2: ba le bilo bolo ba le ba na le bilo ene ba ra ya ba le hole ba ra ba le hole ba ra le speed so aba fana ba fana ba ka ba practice ke bolo ba atheka bolo ba ba pala bona ka go tsa South Africa ke tla ke na mo kitse fela a sa ba pala di pensi ke bona ka di tsa ba pala bolo lo a pa ka bisi ke bona o le mo ke bere go ka tsa pala ba se fa ba ka go tsela la pele
0: re feta ka tse kae
2: ba ka ga feta ka ntla e leng le o noto aba dini di modile ba rantse ba ba ka mala ba fana ba fana ke bona ntla e leng o noto e ma di tshile bolo lo
0: mwana mme go tla hantle fela re tla e bona e tla hle e sebetse jwang ke le bo mrena randiba
2: a ke bolu tsho
0: mama di mashuma mama bela metse supile metse so pele wa tla hora ya boraro le seri fm dumela
3: hi feli
0: dumela ga itse ya ka
3: ke tshe tshe tsana mwana sho
0: ke petse hantle
3: o ya a bo ria seta
0: o ria fed
3: ya bona ha ka qala ka skin se sa o qetela zedi a ria seke 2-0 kui matumana ka matatela ditshege
0: okay ke le bo squeak tla o botsa ka 5 o'clock ei tada le se di dumela
4: ntle ka tsebele
0: ga itsela ka ke a phela o phela jwa ngwena
4: ga mona ke jwa ka go ba net ke re ei batla ka ba ba fola ba fola go le uta ka e thata ke re o bona ka ba petse jwa le Mexico ka duela ga dala dole le tshitsi ne ka jin le nana ga dala le South Korea ai go thata o uta ka ba ya ka jin le na papa re tla nne re hlule no makanjana ga tla dala dro ya le nna ke bona ha ka ga fit ke bona ga tla dala wa ni
0: imba o fit re a fit
4: ga tla fit ke fit go ka ba ka ke bua yo la ka motedi la South Africa ya
0: Se pointing. I re shebile ga nnete re tloetse ntweni mama di kitlanga di voice note le tsona nke kutlwe ore o e bona jwa mpapa di ena dumelang
5: au goli
0: dumelang ntate
5: ke dile molata o papa di ne tswa papa di ma tsa hulo tsela di bele tshepe go nna ndo tsene di mo ba shimano ba fana fana wa tsar port go bua le ntate di ke mo tsone o tsatsa
0: ntate
5: ka matla ba setse ka matla gore nete ba gone go fikela pele ke a leboa bele
0: ke a leboa ntate ja ka re ntate modimo teng se re tshepile ena le sedi
6: aloi
0: ela mme le kae
6: ge teg le kae
0: amonate mami
6: ei go feta re tla feta ga ke tsebe mare ei go tla ba thata e batho ba le ba matha korea ai e batho ba le ba jile loi ya o je tsa tla fita mara ei se re tla bo tse o re jwang ena batho ba ne ke tsaka ke letswa ga ke bana ha yo a ehle
0: re tla bona a di ya gefutsong re na tshepo e teng ba shimane ba etsa bang re tla bona
6: e o di maitse tap tap ka mo o mme se go mana a di ga tegetse tsaga
0: ke tla ba ba mama hadi
6: e se ke tsamla isa o lo yi
0: ke tla o fitisa le se di dumela Ndaje
7: amna toka engwana mme
0: ngwana mme ke a phela watseba
7: ya phela ngwana nne nna ke batla go bua nnete fela re ya ka tshepo fela monna ngwana nne obane setlhopha sa gona go bua nnete fela ga re bua nnete fela re inconsistent ga re ka bua ka sekgowa inconsistent ga re a tsitsa game le nngwe re tlo bapala gantle e nngwe ga re bapale gantle ga re tsele gona gantle gantle setlhopha sa gona tletse maatla kampo ga se maatla fela so gana jale kena se re jere ka tshepo le dithapelo fela ngwana nne
0: o shebile gore mohlomo mo kwetlisi a qale ka bomang ba babedi ba bararo bo ba tshepa mohlomong ba tla re sebeletse
7: wa tseba fela nna ke le ntate le tie ne ke galletse a ka qala ka dibapadi tse a qetelletseng ka tsona gaming e re katang e bapala e re troileng go yone ga ana ka qala ka dibapadi tseo ke nagana re ka bapala gantlenyana wena fesa empa ke santse ke tswa le mokwetlisi wa gona ga se motho o ka mothepa ntatelo ga o tsele gona ka dino tla o tlisetsang a kgone e fesa re ya ka tshepo bane ke setlhopha sa gona samaga ngwana mme
0: ngwana mme ke leboile
7: anke sekete wa
0: laibua morena Hugo mona yena a laolwe ke lerata la di-social media rae gore batho ba re ara ke dibale le o dibala Hugo Bruce. Misha kare bafana bafa ria ore mo bana ria feta ka tse tharo hoele nngwe. Okay. Dumela vele bafana bafana win ke tshisitse mpepe ha buti kitina mojapelo Fentersburg. Mama habana re hack South Africa. Aram volole segile ga ichisa mpepe ka buela bafatsi. Mvololo re a feta ka re ke na le tshepo ke stofile a re kokota oh stofile kokota ka mona ka Bloemfontein le sedi mamedi moeng dumela
8: ena mo stofi
0: ngwanes mo
8: ka ngwanes
0: ngwana mme ke a phela o phela jwa ngwana
8: e la mme ke le khapo ba re ba re ka re ka feta mo stofi ngwanes mo le re ba tela a holo ma
0: ona le tshepo
8: ya tshepo tante be di Mr. V go kokra pela fela le tshepo yene o morena Jesu ba ne re phela ka yena Mr. V ke ba rapela gore ba fete ngwana mme ga re ka ba hlaba ne di tsedi le nngwe bo tsedi o mbo e le nngwe o noto ke thapelo ya ka mana ntse o bua le skeme kene ka mafahlane mpile Mr. V ha re boke ngwana mme o di azwa ha re boka ngwana mme o di azwa man Jesu ke thapelo ke yona yene vele
0: ke a leboa skeme ke me ke lebuile go lengwana mme mamedi e re re tshware nako a e sale yo e batla ke tlhophe ntho tsa ka gantle goba ga ke le ba ma not have guy ka nnete traffic e tlame be e le siko ke tlheke ntho tsa ka di tsamaya monate mme re tla bona he gape karolong ya bobedi ya papadi mamedi gorena e be ena ya pele ba tlo e sebetsa jwang tumele ke fetise mabenkele mamedi ke a gotlha
9: Mariana atle a bata boloka le bata makare le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetuwa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
10: Dikgwa di kalaneng le mvololo Autia Strada Holisedi SM fela
0: ho fela o le jono ke la bona he mamedi re serbala metsoso e se me ga e fela ho ba ima shuma mabedi pile wa tla horani ya boraro le Sedi FM me song ya la bona re ke hlope nthotsa ga ke tsebe o ya bana beso Thabiso the tough guy ma Africa le mokwetlisi morena ra mo rebuti

0: modimo wa ka ngpola o tsebe jwa lo tlo ba mosadi wa ka kere jwa le ha ke dira ha o ka etlala eng e be ba ka nne thabiso ba tlo ba le sekudi bona e thunyana tse jwa
1: ya ne
0: ka modisa ntlo le ngwe ka polo
1: hey motho o sa ha ke le botata o re tlo nyana ne se ga ene o fitla ba re dula le babedi yo ne no
0: all right no ma be ke tla di pampiri gore o tsebo di sna o tlwe
1: okay
0: Ito rata me manting.
1: Ito rata me manting. No, no.
0: Okay.
2: Hey, lahto mo jie manye. Dumela hle Mtebale. E lo lwena o tle o but ya mosadi o nletseditse mohala a ke tle ka pele ho tate.
3: He ba se mana go jetse o nletseditse mohala a mpolella gore o ntshware taba ya selimo. Ke ipotsa bona go ntshwaretse dife. Ke shona tlo njetsa yona.
2: Bela he re kubele. Go ke utlweng ka. O yena le ga ntbanya lana.
3: Eng?
2: Eya. Tle ba tloetsa dinyalo la sentle tsa ha di tlo nka matsatsebedi. Jwale nna o bona ke le mo. Ke tlo nka di measurement tsa ha. Ke nna ke tlo mogela diphatlo tse o di aparang ka letsatsi la setsokele.
3: Ntebele, wa tlompelela gore ntate ha bofane o nyala seipati ona ka pete ke eng ba tseng
2: putle pepele modie kore ka pele o ba kaposo
3: ite kae mmentlenko fela ga tse gore ga sa le mone ga ne ntate bofane a ntsa matsofi gona jale tse o nyala seipati
2: gao modie nna ke bone phomone go gang oopa seipati ke ngwana wa bofane a kere
3: batho bano gale ba tse ba tlwa maipato a phela
2: tlhomo wa bone molemore banyane ba lo senyanako
3: tseba mmente bale ena o buisa gobane ga o tse ntate ya bofane gane he motho ga etse dinfela ka ntle o lebaka o bone ga e le sedi ka nne kutlwa ke mogaohe aona se fothelela ntse tseng ke sa kae mare
2: modie jwale mone ka go buisa ke mogono difofa le mona gobane fela lenyalo le moša jwang a kutlwe ga ona ntho sa batho ba babedi ratana manyalana
3: o tsan jwang ba ratana e mente ntatane o kile a rata gobane le mosadi a tseba go galantsana
2: ga gona motho a satseng surprise gore a bofana a rata mosadi wa
3: ao ee ga e le go rata mosadi wa gae a ntse ngwana jwang dipati
2: dipho di a etsagala tlhe ebeabofanele o etsana ka ntle ko tlo le lefatlhe modi ntse o kgalemela re thabele bana ba bangwe ga nyalana
3: lona ga motho a bua tetla bantse le re he lefufa lefufa he ona jale tsena nna itsile ofi yena o ne anke sepati a re ketle tabena e potlaki ka thompise manyala ga e
2: leaona
3: o kaseleseba e sale re gateng mo
2: o mpoleleletse ke mona molaetsa o jala go santse a tswile o ne kesa dinthonyana le dintsi a lenyalo empa o sa tseleng
3: yalna ke tlo emela masabanana ga o bona nnae ka nnete ke tsamaya e bangampatla ofising
2: yakaeleile
3: mo senyetsa batho na ke tsa lo ikwatela
2: ke tla mo bolele tlhogono le teng ke a ko mosebetsi ono lo o etsang o dula o etsa gore lebelaelenko ye ngwe leng lentshe feta o tshwanana gona motho a ntshitsea ka mosene o ne lo o etsang
3: le ka mpono ntse o le tena
4: ela de ke taba tse ke dutle ka mona go tho fane wanya
5: eng fane wanyala
4: ee ya tlhekene
5: e qala utlwa ka wena tsenna
4: ache o qala utlwa jwang ka nna gobane o itse o na le teng mo gabane e ke nagane o boleletse na ompa o le obetse fela go mpole
5: bogana le mona gobane o ntshitse reng a re yena o ba nyala kwele nne ke sa nagane gore o tlela pele ka tamo ebe fane o rile go tsaeng ka nne ka go batla gon ya
4: sepatsepa
5: wa moleko
4: aden gokile gore re ile go ntshe lelapa la hype a ke re kwena a ne a ntse a bolela go fane le sepati ba lebeletse
5: ke kopa gore o dule fatshe mosadi aka go tsebe go utlwa gore na ke ke batlang go bole yona ke a o kopa
4: go lokile ene ke utse mpolele gore e tsala eng
5: jalo ka mosadi waka ke nagana gore wa ena o tlameya gore o utlwe ka nna monna wago ke batle gore o utlwe ka batho ka strateng
4: bua fela ene ke omametse
5: wa bona mapalesa se bagolo ga re lebakana gore re ka ta bophelo ba lešano
4: ke nnete
5: jale ke batla go tsebe gore ga o ne o le diko mona lapeng o ile kwa leno ke tse phoso e golo ka golo mosadiaka
4: tene bua wa ntshosa o itse

0: na sila kire le monna potlaki ha ke batle gore a se be hore o lena ke keng tswa mashoma ne jwang e khale monnwang khale mella wa ta chelete tla bo nnete ka tiki manga sa ya go bana le bantse ba re ke e rata ba ita nna
1: o jwa
0: e bo go tlisa tse go na ke tsoetsa jwa ntse sila
1: ha o me mapakiso
0: ka mpinya ka hare wa tshulo jwalo
1: e ile
0: o tsa
1: e yamme
0: ke na ke mpe ke kopane le motho eno e anjeng ka mathata tshone go yee
1: hantle me mapakiso ka kama
0: chelete ding fela wa go tlwa botlhoko bo ka mo ka
1: ke a buka mme o le le fela gona o bua ka mame
0: hle tshola motho la le bolelo fela sa se fela he go go tshosa ho lo bane ke tatola go ke yana chelete empa ha re tswata bentse hai le mathata ke nti a mangata
1: e ho tongwa
0: se go tla fumana motho
1: hai
0: tshene ha o le Mexico ka tsona e khuku e fela ke ba ba botlwe le ka e ke na yo no ke la bona o na le fela o sna thabo
1: a ba nna empa hela o le yo le mapakiso ka nete ke a le bohle wa tsike ho bua nete fela ha ke ke bona ke le tongo ke mo khone ke sa o ke shabane le message go utlwa ntlo ha nka kopana le yena go tla dube ke batla fela bona go kena motho mana tshe sa ile motho a motho a mo bolella gore ke re ke ya botsa silana a tshe me ke ke le be ke me mapakiso
2: ke ho bona hala ho no ba palwa teng ya ka montsi mona ho santsa tlo shwa ba bata ke bolela
3: o bela monga thabiso nna ntse ma
2: ke o mpotsa nyona na mona ke tsebela ga hore thabiso wa phela ka ngaralletse pete
3: a ke ke o bane kutlo ka ntsa nngwe tlo shwa mongata ene ke tseba go thabiso ke ya tlo ntshelete ya hao maka
2: ho tlile tswang hore o fipiso a ikala tshelete nye project yena o bane ke sile we o bale ke tsebwe ka mona
3: o bona ngaka ho ne o le boima bahala o bona ha o tla o tsamaya mona mosimonana o bane setse ke le mone bona ke ime ne se ke bona le ba le bonana bo ngata holodi ba monana ya ba nana go thabiso ke yena o tlisisa project yena na o lo ba no itile le yena ba bona ya ba kire ke mo fe monyetla go itshwara
2: a tsoke taba ya hao kwa ha wa nana go qale hon o nnonye go tlo utlo gore ke reng ha bona jwa le hore na thabiso ke ntse mona ha re mo rao ha holo ka project ke a di tsena ka ofela lebitso laka credibility company yaka batsoi ka baka ga o monna
3: ba ke kopa tshalo bra mohale ke ne ke sa nana ba thabiso ke le shudu bra yaka gore ne o jetsa sa golo thabiso ga tsa go fito tjena ba thabiso
2: yes yes ke mo fungale
3: o fumane ma bra mohale o fumane ma a thaje
2: yes
3: o fumane
2: ke mo nyana na go robo ke mo batho ba nentse ba utswa chelete ya ka letso
3: he
4: bua la monda
3: he sislas
4: ho bua ngwana mona
3: e wa wa
4: wa ho bua tele ka kone ka tla fumana ka mona hle mona
2: e le ke la na mosebetsi mosebetsi ngo ka hona mo chakelano
4: e se jwa le se
3: jwa sislas o tle ho ntle ho nna nna kolwa
4: ntate mohale ke kwa tswa ga lo mholwa ka nete nka be tsatla ho ja ke ka tseba hore tabene ke batlelang kolwane ho hlokwa ka nete ke mmatla le ba very urgent
3: nna ke king ya yeno sislas e yo etsa go botlong patla mo sengakana ka
4: kolwane tsiba lwana go mona ha ile ka ga tsedi ke re ka ntle hle mo itshela hle mo
3: silase thongwe le nngwe batla go bua le nna ka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ya
4: utse
3: ke jena na fela Facebook ye
4: ha ona bothata he mona ke ne ke tlo tsi re ha ba o ntle gahle o di ya botsana tsaka tsana tshetsana o ka nna tla dira
3: ke maitseng nna ke na le
4: gahle ha ka ba makala je
3: a ke ma ka ka nnete ke maitseng na le gahle ya di ya botsana nyama nna ho ba nna no ke itsebeletse ene ke sebetsa bona ati ka bo sengetsa ka mosebetsi nna silase
4: o sebetsa ba ha so ene ile ngatla ho nna tsatsi ne o ntse o mpotsa ka tsela tsaka
3: o bana silase go go diketsa ka ga utlwisi wa tseba lo ile tshisa nyama mana ile o le reka nna mahlena ene o tsebe ene le telele tsa mantse re bu ntho tse siko ke se bita batsa bile se le wena mana kana go ngwe ke tsa mogogo fela hle monna he and that the
4: thing mo hlangwe no se la lo sira tso ba ha wa raka mo hlangwe no o ke straight u yabo o sontso ba ka
3: a lwana phoqa silase lo phoqa ka nne o bane le nna ke le ha ke na tshe o ko bo wa tsa ke le kolo te di silase bona jwa le tsena na tsantsa ke ka ka sekolo to sa koloi ntate ke gola chelta ka fela koloi na next a silase ka ntla ka ntla
4: ka o ka tsa le be le nna mo hlatsebetsa ka dile tsa ba ya ba ha e nna ntshagela bona monna ntshagela
3: hantle hle ntate hle ho ne ke a tseba hore ke khona ke se re ke lo ka tshisa nya ke sebetsa hantle ke mo ke leng teng e bo
4: all right no thata e ka yo se ke batla ka le sitse nako re se nyao feta mona o tlwe he
3: ka o tlwe
4: ka tla bua he
3: ka ma hantle hle ntate tsela tshu
2: hela
3: hela ngwana tsela
2: se hey wena kula e la hantle la so bua

0: He bana, ona nna ke tsebelle kae hore pulongwe ke le fukae. Ha o tlo nkemela mo ka le tlhomela sena motho.
1: He? Ke tshepa hore o bua nnete. Bana ka fumana ho nkga le futa benyena.
0: O tla etsa eng?
1: Ke tloetsa nnete ba hore you rot in jail. Ba ba banke lo tlolo sena ba se latlhaole. Ha o qeta.
0: Mohala.
1: O tlhotlisa evident. Ya tshele file nyo.
0: Mo na na mamela. Wa bona ntho bua ka yena jwale nna se bo. Lo ho bua ka yena jwale. Ke ke putsa dipole na hona. Mo nka kae che fujile.
1: Tsholo. Tsholo ke ke for your sake. Ke tsa ro bua nnete mo. Ba
0: ke mo kwane.
1: Ba ha o botse ba hore na ho tloetsa halang wena ha e ka ba wena ya bona ipona wa ka.
2: Bo ba. A le kopa me ho kotma. Mo me kopa me tsikinyo ho e kotma. Kotma.
1: Fanaka.
2: Oko.
1: Ha so be na go ya ho nwe metwa. Wena sa ho rumple fela hore na tshe ya kae ka.
2: Ka re ke o bleletse so ga ke tsebe etho ka sa ya ho. Basa na wa ke ba ke le sho. Na. Sa ka ya go itse kolo le Hotman. Kolo le ke le ntle ya.
1: Wena o nong kutetsa o tse hore no. Ke tshwareletsa ka kanene. Bona mfana. This time ke dalwa ke bo bontsa. Chele ya ka e kene ka ntunya ha. Ya. Se ya go. Ka pa e ke titi sa nyanya na.
2: What man?
1: Ho teng bua ka lenyalo bo li surprise video fuck
2: but ata monyala si patiko ba lo motho bua ka nna mane
1: ang
2: kwaza
1: ke ra ho bona la fane ha re sebetse le wena o bona bana ka tse mo le mo o mple le ho chelete ya ka hai mantaso chelete ya ka tabiso
2: ho kwaza ho khutmane Kita kisiri kai nyukwa wa tibi kai Kamali o kutmali
1: Kuru wena uwe tubali unana kisibi hori Ewe ya teaka umifa mapagizo What? Hoja wa buwa Hakiti niyamu Kwa salama umura hausa rupa
2: Mapagizo Mapagizo a tibi wa kutmali
1: Ewe sike ima kato we Sike ima kata wana tibiso Ubalu hanjo nukai
2: Pula ya wazi Pula ya wazi
1: Nunga chele teaka Uwe kei kondo ya mapagizo Keta, le enga chelka, le ke ya ontunye ngwe tswa mo bona ba nyama.
2: Tande tse, go bua ka e bo mo hale, bo la pompa ya wa se, a ke fosane.
1: Tsore ke le thabise. Ha wa ikisetsa ho bune tu ke bise tu du la ontetsa nna. Sumbona, ka bo la le ena ma pa ke sotla. Le tla bua nnete, le se ka e chelete ka. Fe, ke tle ke thabisa le tlalo la hao. Ho fihla ke be ke mo fuma pa ke sotla.

0: mabanyana mo a nentseng a sipata sethata gae bao
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete empole ka bana hei fane kempa wane ga ka kannete ba ipona ke tlelan seipaka batho ba bofeoshebefela nka kgale bo ke re le kgale anka sala dipatiwa tsa kele tsaba difela le batsheng ona nka se mosimosheba
0: oanka basadi baba ke basa motho motheo
1: o so lebetse nna a se kgalenyanyana seipati a batabanyane
0: aoaopolakangwane
1: wanantlhatse wa tseba to tlatsetse o dima ko dingwaneso batalongabae wena a tlonyaa fela e chese
0: oaaotlatsetse ke gore ke soka ke kota jalo go tlwedi ke bona gantle gore o ratela seipating kore ke sa
1: gomeebile ba ka utlwang kgamatsaa ntse ke naa tseba
0: anakedikedinyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: bone hantle mane ke ke be padine eno ke mo sa surprise bidina ka pele le tata ding ausi na ri ga kana u di mana ba tlaka ne ke go ke ai ke ba pwani o ba tla go tsa ke ha ja le ke santsa ke tsi fe a lo ga jeng le fa mo sa mo nyala
0: de er de de ha re bone Poso kai hande te habanwe abatla wate si ipati musari amurata Pongo poso kai hababa beki barana babatla chata Kuma si ipati uftu hile, nita bufano boni si waka
1: Pali ya kuna fangino hae asita wa huru kandito wa tzwa Ndolo kwa wana msi ipati Mta ufi kukia wa hana matumaya Kwa kuka kansi ya lugu ya lugu fukele ayali te Kwa kufani ki wana anza kucha matata kawani Ipati
0: Daddy, sa joal. Wa go baneng yotsa ntate fano le le bonje. Ha se lo ntate ha bufane. O le betse manana mo wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ja di buttons a botsi. O sa hopola. Ne ntse ka o so fe motshwane tse ba le le sofi. Ha se lenye lo. Ha.
1: O go tsa mfane.
0: A tsere o ona ha ke ke metse ka ke di fudi ka di batse mo.
1: E mpa ka kampola ga di. Hey, ba he mona. A le di lo tsa ke. Go so go re ka bo diwa ipeding ke go pa o se wa tshwara taba go hamponyana. A ke go le tsho ke ke sa tsa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le fa wa ipeding ha you know o go se bisini. A go.
0: A de di wa taba ya ho to che mo thuse ke bua ka o bua o ntso ntsisa yona. Na ke tsebo e tla etsa la neng. Ka go mohlomo o ntso mpa bua fela che. A no batla ke le mo ke go tla.
1: Ba nna. Ei, ha o matho se ka etsa nna. O le le ha kae mpopo. Bona le tshedi o ke ne ke le tsimba ta pati ha ke tsama ha ntla go se ha bona ke me
0: mona ma tshedi wena go tsena ka o fela ha o tla me phetisa tshepisa ga o bona ka mabaka a ho le tedi a short bona bana ba excuse ba ha bufa
1: ba kwa
0: mo ka tabisa mo sadi wa ha ke tsa ntho engwe le engwe ba ga ha
1: wena o ka kino na fela e tla ka tsi ska mpa bisa le ba di a u sa me ba kwa ka ska mpa bisa le na u shi Bon, en ati mai mo a ntla e muna. Mi kae hantle ntlo ka motho le fatso. O ka tswa ho ya pele ga poya mo. Mangu.
0: Ti. Ke ke ka ho hlisa ke ho. Le nna jo lo ka sadi. Nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka. E se go tsena ka o fela ke ke tlameile hore ko o she ko futume wena o etse ntho sentle. Ah, e tedi o tsiba ha le hore o tshepisitse ho tweding ko pa tebatsa.
1: Mpo mai la to ha nne ka go ready. Ke ga bua ka lebaka la channel. Bona ba go mpele. E ka ba hantle wena ka nkemelo of kere. Jalo ke ntle. Ho luki. Ke tla sebe tshelete ena e ka pele ka. Ke ba di dinga. Fe. Bona. Ei. Kati. Kati, una na gwa jwa. Fela. O se kana o ka nete go itloba pop nyana ha o monte. Ke ntse tsa di tepesa. Ti. Ti ha ke se. Ke.
0: Ke ka nga ke bona. Ke ke le bo papa Charles. Didi didi mamela ke ya tsepisa na monna ka ke petse o tla bona batho batsa wena o tla bo dutse tsa ma jolo ka morende o le nyene.

0: kolota
1: ha holo jwang bolo dula le fa ke toroka ke toroka holo le te
0: e ba tlo mmali o ka sene le hore ke tloke nna wa ka botshelegi hle ntse tsena tsa ho ke qetile ka tsona ke tsitse bophelo bo bonu
1: ska tlo ke tsa betere mona wena spanti e go ntso tlo ntla mo sebetsi wa ana o ile go yetsa office ni patu tso tlo yetsa
0: hey mohali mmali bona mmali ba tlo go ke tlo di file ha Hela nka se khona le tle ke khate ke pelo bona.
1: Ke sipane. O tla khona jolo ka ho ile ho hona ka office pa. O khona le ona jwa.
0: Fela ile ntlo le kwa ka mahali ka ba ho etsa lang ka wena.
1: Ke tle ka ba jwang ha ku kwa ditsa hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka nne di thapelo. Di arabe ka ra go mo le sa rapedi tena man. Tele man.
0: Ke o kopa fani se se sa le nyalo la ke tsa o kude. Ke o kopa man o go tsena ntsa ka.
1: Ka se plan ya ka yena ke monna ya na mamelo. Ke tloela o setle in pele o setle va move ke ba pala tshe fela ena move ha ke a tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranti
2: shop the buddy ai ba o tsela ka mona le ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka motho.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Dumeletse ngwana ke etse ntho e ke e ratang.
2: Ngwana mme tough guy, banna, na bafana bafana e bapala ka maleka re ntse re na le monyetla ka batjha re tlamao hapa ka jeno.
1: Ah, e ngwana mme se re lokelang ho setsa se seng fela gore re hape papa.

0: tsatsi le sa hanena
1: ko mamedi a ho tlamamela tsantsi so motho le hore na ile monyaka ya ka jono gaolo ke ya dikete thago le go le mashume swenga metso mine na ke ntle mo jaki ke tsa male se bolela malao
2: motswaki ke mfela ka kutwa tabase
3: hey
2: cuz what's that thing
3: ha ke tsimo kuna ke re motswala o baneng ha kuna motho ke me sedi tse o mamela ha ke re na ha ke na motho
2: fela ka bena ka fela ya maka
3: e maka sa
2: a tshe go lwe dile jwetse fela o bene no handle
3: yo ale
2: mo fa mo mo tshe fu ka phoso
3: o ba tawe fela lo wena o dumela le batho ba rena ke Philip Chef
2: mokana
3: hona le go tla le tlo ntse ba jwang wena madi o dumela o nna nka bola
2: mo ba tla o ri a ke ne mantsoka ha no
3: a o imamele lo
2: ke so ro o ba ya motho ka pole ile motho ba ke itse go hlomong ke phoso
3: phoso yeng mfi ya phoso yang o aka chef hona o teng motho phetseng ha ka tshelang ye chef ka phoso
2: fela lo wena o tlisisa go taba ye ka o ha ye tse se
3: ha ye tse se jwa
2: go tla o go hopola hantle go taba tsing leo ho etsa etseng mohlomong ho ho le ba
3: batsi ba khase ke tse ke le ka ona hana ntle gore na chef fitlwa ndi yo ntle go bana na tsholo a nene ke motseba ha hona mohlankile nka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore tse nna ya motseba tse chef
2: motswala go kholo ka bophelo ka ofela go bana ke a tsene tsintsi ya tsintsi o be ba ya leto ha motho ba bole motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le tlo kholwana he go bana ba ke bona ka ofo shebile o duma
3: bona ha o tshwe ke wa go tufta kase baneng a gente ya ga le yona impuleletse taba ya gore taba ya ga thata thata thata go ke amogala ke tlame a ke fumane bopaki go botlatla bogalo go thore ha ke nthato go bonkaka
2: fela ma di thantsa ke wa hao yena o reng ha o mpa tlo mo ga ho pa rona o le eng hape
3: a tswa ga puleng ha so tlo ka mona go mpona o ha ke tsebo e mo re ga ikufeng mo mo thabile o ke tshwego
2: ha o nthwe ka etsa ya ba ya makatsa o ne ba le ga ke hana la o ka thwe ke ya a iphile go fie
3: o jo jo
2: a o ipola ya o ya mathata hai nka se mbana hela mo radio no wa le firi ha o na ntwe mo hlang
3: empa wa tsa o ya le go ka tsho bua ka ena bien ai ke bona o se thusi ka leto ke tla ke ke fumana ke ba ke mala bo pa ka tla bo ntusa gore ke tswe ka hani ya ke nya ene ka bo yona
2: kana ha mo le tse ke kipina ke nna le go ke se sentise ke nna le wena lo ka monwana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e etsatseng ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neva ga e taba tse di gotlhofumane bopaki malepo ga e butswela phephete
3: wena eka bolebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswala o nthusitse ga bo fela ga ke tsebo rona ka nnete ke tsa jwang ka benka e tsa jwang
2: se ka batshwenyeg gohang
3: mkeona le yantse ba motswala o santse a ntshosetsetsang mona a bore ka moo ke borailana ga e ka teng nagana ke ditsfetseng
2: ko tse o yeo ka mogale focusa gore rona o tswang ka mone
3: motswala nthotse a dietswa ka tšhelete le wena wa tsea
2: agase
3: nka se tloele o tshwenya ka gale goreng mogale o na le tšhelete e fetanyana
2: ka moya motswala o nagane thata gore na go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba bang tšhelete e fetang lefatlheng ga o sena molato gona ona ka o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na re tse gore na nnete otsala le ena moae ka ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
3: bamotswala mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwa motswala ke ne ke ya lampo ne ke batla mo yena ne ke ikenekene ke efemoa ka bo
2: motswala nnasae fela maare ntho ka o bolelang yona brief e out brief e out
3: jwale he
2: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng

0: Nix, litshebetse fela lona. Ha nka kaswa fela, o tlotse. O tlontse hantle ke o bole.
1: Ke tlotse ba jwang ile? Ha ke go tla bo shwele.
0: Ka le pokele tlo le suwa, ke le la le ntse be hanne. Le tlo ipata o le yentse modi. Ke a le bolela. Le tlo ipata.
1: Nna ke re wena, ha ne ke le wena, ke ne ke tla matha. Ho ba nna ne tapisile seo. Tlo matla go ba le ye le tsukile yo. O ka mela le fu wena.
0: Ska ba tshwa lo wena. Ska ba tshwa lo.
1: He ba Max. Ho re le di tshaba.
2: Etholwane, baba wa gotla ka seke ka thaba o bona o tlilela pe. Ah, etholwane mo le.
3: O seke wa nna wa ntshwara phutlhe.
2: Etholwane,
3: ha o tsebole go nna o batla eng go nna o le mo.
2: Ai ka ta wetse.
3: Nei wena. He do se ka le ga jamela.
2: Wa sadi.
3: Hona o ma wena a re mbuza go nna. He?
2: Hela ntshola nna msadi wa ha pole.
3: Hey. O ke le kwa ntse ke tsa ma go botsa mo. Ho jwang go panela di kubolo ga. O ke le kwa go botsa ntotse. Ke ntse se kanzela.
2: Ba wa ntshwarela. Ho ba neng o tlame o dilo o mhopotsa fitileng.
3: He.
2: Ke mo hlaneng o tlolle.
3: He. Ke ne ko ho komedisa. Oba, ke ne ho komedisa fela hore o tsidi davenza ka ho baneng. Ke davenza hao le ngwana wa hao no tuka.
2: Wa tsama ka tlholwa mo.
3: Wa tsama ba samane ba sadi. Ba sadi le sepe. Ba le sepe. Le sepe du kuri. Kuri o ke ne fatse o sa dikuwe. O tiwi o ke o tiwi ba fetsa.
2: Tsholane ke a go hle mo nna wa ka ke a go ke kopa re tlo hetaba tse fitilelwane. Ke thabile go bona go khutletse. O ntse go bala ka embana ka fela tsholane tsama ke khatetse le ka
3: wa qala jwa ntse go khala ka pole go le nna ntlo mthoma dipotso mona go le ka go tla mona we go bana hang go tsa go nna nna go bana no phaka ka molato wa ngwana ke o ka iswa o lo ngira ba ga
2: ke kopa o tloela ka ba ka mantso hle tsholo
3: o tla ba ga
2: ha ba hawa fela o bolele go tsa maya
3: o
2: suthela ha mo
3: o o go lelo zwo go lo ntato ngwa mo
2: le jwa le ke tsholwane empa ha wa mfuma mohali o latile no ntlisa
3: Enka tsile zine pesa ka mokise beile bona puleng ba keng ha ke tsho go nna lo ena ka ba ke go bo go tsile zine pesa o sa se mo ke se ba mo ha ba u tla
2: tsholane ha ke ka halo re be sine pesa mo ha ngena ya rona
3: mo ha ha di le mo wena we ha ke tlo ngisa na lo we ha ke go nolo mo ha o mo etsa mana na ha ke fela ntwe go haka
2: ko re ka go wena o so go tsa di phoso go pulong ba
3: ha o ke go tlo fela ke zine pesa pele fela di tse mo ha le mana Nabang
2: o komple tsholwa
3: yela we.
2: Eng e o hlokang ho rietse hore o tsebe ho ntshwarela le ka nete.
3: Ah. Tsamaya o lo hlapa sila seo sa hao le mo. Pele o ntse ma diase.
2: Ba tsana.
3: Ya.
2: Sisi le ke sona se tsa se ke le ha ga mo tsofela sa go ba le hai.
3: Tsai tsa mo sa ipuwe. Tsamaya o lo hlapa sila se.
2: Ka nete o tisitse.
3: Ke ke tena ntse ke go ba le ka kula ka le mpaka sila sona.
2: O tsimo na ke
3: sona. Ke tsaba Yana, aba bua, ba no tlelwa go.
0: Hela, so nka tlunga mona.
2: Le mela ntata squad.
0: Le phela rwa.
2: Ke phetse ntata.
3: Desert. Da, wa tsama hlada ta se tswa sa surprise fee. E no ngadi, ke le da go ngwe ke mada, do wa ja tsiba. Tsa zikelo so wa fela.
2: Tsholwane.
0: Monna lwane
3: ndati
0: ha ka ka mpaje monna batho
3: ndati
0: ho etsa lang kholele
2: ndati squad ke maketse jwa ka ma ke
3: kholele ndati so wa bona o no buetse ba mwe ha mosadi o a tswa ka tlo a o sia ya ka ntlalwetsa
2: nna ka tla ka le bona bona motho
0: ke ntlo wa tsena e suku bolelle ke yena ya hao monna ha o mo hlang e tlang ra rolla mathata ao o ntlo hetso eh jwa le ho sa fela ke hore ke yona e tlang ora a eketsela o fete
2: o bolelle hle ntati squad ho ba nna mele ke ntse ke bolella taba yeno ha
3: ke Bua eng jwa wena mamo? Lo bua eng?
2: Tsholwane, ha sa tsela le bitso la
3: tsena ke tla ho mamela.
0: Butle ntle
3: ma tlhamile
0: mo wena. Wa tsama ha ke ya ka lona ho tla qaba.
3: Eh wena.
0: Eh?
2: Ntate squad, o thola so ntse o le tsena ka mo.
0: Wa tsama ke eng wena mebile? Ke utlwe batho ba bangata ka nnete. Ba ke ile haholo ka. O tlo he.
2: Ba me ya ntate squad.
0: Ya ba ke le nne ke rwala di ka nnete ke mpeki tlo tla ho hlwela.
2: O so ntse.
0: Jwa le a ele lor na bothata bo hae. Ho bua nne fela.
2: Ke ona mathata ke kopane bona busuli motsheare ana ntata
3: squad.
0: Tholwane mo tholwane.
3: Ba go ntlwele kwa bona ha iwe go kwa.

0: le betere bonyane go na le motho a ketsang gore ke se bosio a kere wa tlholega o bangwe ko batsaba
1: utlwa fela ke posa ka bantelebosamantel
0: ntho tsa gale kwa tsa dilemolemo tseba gantle go tsena ntho fetole dedi ga o fofela wa ijalela motho wa ba e be o kena ko boo kwa yola o ile le sephomesoko o bo o kgone e banke
1: teng eo yana fa poa ya bammila banaoe ngwana
0: ee ke nete
1: ke na le maga mangata golo moraoao tsena he bonaa mona ko o shebi ka matlhono ga ke ka eno tope ke gatile nna ke moe ebe ke gatetse a botsi tootlona ke a gatela ga
0: obanolekile tseba mo mongwe ke gona ke mosang gore modiare ga re ke tmeya go tlatlhamelake re gohaanko ke serius
1: ompolela ngwane o boitse a o tsile kgao a itsebang o moete gore bona ke tla go peta molo ga tla opeta ka satane o tlwa ke gausi wakutlwa ke o tlatlhanea o tlhatlhe nna tsona aga ke tshoe ka
0: mogabatagokwatisa kengkwatisiwa keng gore wena ga one molemo waka
1: aga ke otsentlo
0: dedi le nne motho ke na maikutlo jo
1: wenake tlhatlhiswe bana o bona go banetse ke leto le ka ngwane bona na gana jale o etsa ngwanengwaneno ga go tlhatlhamisa ke a tlhanya ke bokona ke go tlhatlhamisa nna e banang
0: re ne re ipue fela
1: le bua ke tse ko gela ngwana mpo ke bone ganeta ga o galemele ke ntho eo e batlang go mpolelela yona ka fa ngwana kwa jona
0: bathoke
1: maketa ke motho wa tlhatlhisa tlatlhamisa ke
0: ebileng ka sejo
1: wa tseba go lale metswadi eo di yona mpo le mantswe ya ga ke sa tsaona ke onke o soka nnete go mpolela kore ga o tlhaitlo
0: tlatlhaaeke ne ke re fa
1: modiebatho ba tlametse ya tswe ke bana bo ga ke batlo o bua ka lentseno ka ntlo ena ke bata bona ke sekela ko utlwa le kaya o ntse o kana le ngwanengwe o sena bona ngwaneno ga sana ileetsile ngwaneng wankutlwa dirimpo e tshwaana mono tlongo ntse ong kutle go leka ga ke bobo ga ke batlo bona o na le lefa lengwe lagoleno le wamaka utlong kae tsa lenyalo go mo ba sa nyalwang jwa ga o ipotso ba sa mmatlete
0: ke bolelela modi maikutlo a motho a kgonang go utlwisa go ke na le maikutlo ebile a mamelang
1: kwa tse bakitse nyalong go monate ke pelo gana tenyana gana a demo ka tlhamisa e kare ngwane mo kago ka tlhamisa nna tse
2: ka nnete date ka kemaro wena o ga motho a reng oe ke o kgalemetse setlhotho ade sentse fa ka metšhini ke tsa o tlwa mogoro o nana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mariko wa bata sentse ya tle
2: and then
3: a ko o tlo riruona a gatsela
2: e be go etseditseng di jalo o gobane le maria o o buang ka one ga sofele
3: e ka bamang sentse ga e seng makisiwang kobeleletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka go tlholwa ke tšhelete sentsea
2: ene o filang tšhele tlo kuta
3: gantle ya go o itse ke isa ka batho setlhotho se saka ke phadiketse se ke ka o fela go na tuero ke tlo kuta
2: sekete kuta fela
3: ka nnete
2: ae go na le gore business e tsamayang gantlempe go bolela go tsatsing le o tlatlo o tlo di-price mone o tlo mpolelela go tla discount
3: ga ke soka ke re wena ke discount ena e tsa motsi wa gago ka makethe mogatsaka mmakgwebo wa tlhwatlhwa wa surprise vill o mphile tete ke tlapana
2: matousand o tshwaolo o bua ga monate chega o fa ka nnete o tla ko o be motlehe plus wa tseba ore ga ke feta ka wena o tla bo motle kore le ena mmapake ga o fitlhela pe o tlo o phete gape ba o phete ba o phete ka gape ga o bone
3: e batho jale e ntho e ke e bang korante mo
2: ke ntata ke oka ntshosa
3: koranta e banna
2: ga tsa ebile kana gore ko o seletsebe go tlenka teng ga ke gantlente gore na ba gaokena
3: ntho tse go mmese ba ditsang etsa jwantho e tsena o sile a se mmes
2: dula semona ke utlwana taba gaoke ke gone o gona bile o tlenka taba tseo tsagale jalo
3: ke akgalebile
2: selesela seba tse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o se dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale setsen
2: jwanja

0: nna ke ka ntho e ntshantsha ho tsho wena ha o tsebe ditho ile o ka bona sitse ka tsona ke kena mo nako ke a tsia ho ja o no di
1: tlohela ho bua ntho tse ngata ntate pepe o mple hore na o nke se file in helang
0: mo hopola mosakelwa ye o neng o bua ka ya ho ntso ho thwe ila se o motshwere jwang jwang
1: ke mo hopola hantle ebile haebe e re sela se o ile a robala sele bo sela se le bona ba swabe mena ba na le ba difela ntse ba tlogela basadi ba bang o ntse gana hantle le ene yone ba reng max
0: ole moo wa e fosa e sentsi
1: ao
0: mo nako rateng gothwe mosadi eno o na pati ke max a bue jwano sase wa batho sena molato o bolelele
1: omaka o ka ntate potla
0: ke ngwana wa nna
1: ke ke ipale to se tsala mo sarasville
0: ena mo nako rateng ke ipalela o ikutlwe gore max fosagetsang o bahile ke re kwana ke re ke moetsa mora batho ya dumorena bala
1: Maxi, go tloetsalang gao letseng go tlonga go sa go tlonga refi ya sajene jale o seka ka ke o jetsa
0: se teng ke gore motho a emelele morokwana ka qhaphaletswa ke madi gobane mo teng ke melelana le wena go tlonga go sona
2: front page sase le max
1: joe exo etsa front page a ko se se lese mohlomona silasela silase silase
3: bona
1: he
3: ha o mabaka ha wa o tsa botlhoka ka le monate ke he ibile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
1: a se ka mpela ka no silase
3: he man
1: lebe o bona le nno ka tlunga ke gole ka bitire o feta ne ke shebile
3: a e ma ha o tonya ho tse kwante monate ke ho etsa la
1: page randa
3: eh
1: a butwa
3: ha ga ke nna le tshetse mo
1: ile mpolele ho tsala
3: ho thwe ka ba ka tshesana ma
1: e tshebele silas balamo sheba ntena ka tsa nebe se sa ntsheba bon bala
3: hela man ha ntse ke mo thompho thwe ma hantle map he a ba buke buke ha se tabe na mabalo no no no max ka etsa ntha mfuti o tsa ho nna
1: ko ba le o tlwele o ba ba
3: re ke bo
1: ke serious na silas le ke maketse ho ka nnete me ha ga ba Ei, ei, ei,
3: ei, ei, ei, ei,
1: ei,
3: ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,
1: ei, hantle ntho e ya di maxi e ya kae ona o kompolelele ha ebe fela ga o e patala max o otlisa enye kana he a bonagala max ga o rate mane
3: nonanthata ga ke tsentho
1: maxno kwa letronkong
3: he max ke tsa ntho eje
1: sheba
3: no maxe nnete ntho ena matho mane
1: sheba
3: o
1: wa tsaba keng ka mokgwa ke go thometseng ka teng wena sela ka madimabe taba tse ya sele ke nnete ya botho ena e mootse ke bitshebele
3: bonablack
1: and whitebala utlwa gore na maxi o ga wa tso o patetse mogadi o tšhelete e ngata jwang gore a tshwarise bona ne gore na ntho tsa etsa ke tsenyong jwang selas ke nnete ntho tsena se di
3: diaa botlhoko o nkutlwisitse bokore ne ke motshaba ga ka lekale bona gonale o qadile pele ka betsa gaobele a dinke be a mona marata go mang le mang a bona bona gona ja lon ketsang o ka batho gore bankeng ya togong a kgona o mpale gampe butle pe ke ba max a ntse ba gona nna ke bang kutlwante gona kereng a kgona o qadile boko teng butle
1: kelase sheba kopa o gotlhe moo ke kopa o mo o kae go max o gote ka tsele ena o leng ka yona o ka montsha kosa motho wa ka
3: batsaki
1: baby mamele theola moya re bue theola moya a tsee babile ke a osesa
3: oaao gao ga le nne ke batla go kopang le ntshe re bue mmemen o utlwa gona
1: kereng
3: ole mabatho mmeonteleletse me ntho ena ga e tlamelele gona tsa
1: lenake utlwisisa fela ga o batlo o qetetse o entse itshola ka yoa

0: Hela, ngaka. What's up nane hore itse o tlo khutlela mosebetsing ha ha so lokise taba tsa ho go fa petite le Alice.
1: Nga se dule fela ke bile tsi ba bona hore business ka ke ena. Hela ya fela pe ba hlwaka.
0: Ah, boss. Ha wa anthate sena. Ha o be a kalo ntate. Ke lite go ke lokise bo hlwana nana nana. Ke elelwa mo ba bona. Ke nana no tsena so tla mengwe go go foko hlatswa sesisi.
1: Go eme ka sintla man.
0: O ba yaka.
1: Ha no tla pesa ka se ya mo. Ha o kwa fela sisi. Sisi.
0: Ntshware.
1: Ke nana mo se mongata ha mtlamyang ho yetsa.
0: Ke tlo ba tshware bo ya ka hlena. Ke mpa ke o fa eletso fela tjena nana jano.
1: Ke mblele mona. O no tseba hore thabi hona le motho ya sebetsana le yena. Ho ja tjhelete ya. Ke ha o tswa go kula
0: putswa.
1: Ba hona le ntho e tsa mona.
0: A bo ya ka. Na ha ke tsebe nix, ha ke tsebe fokolo bo ya ka hlena. Nix ke a itse ke ka le kitisitse bo ya hlena. Ke re ke ile ka bilela ntle ke ha ke bona thabisa ka kolo ye. Ke ipotsa go nema dine nana o tloge ka koloi gale kwa nantsa sona monana ale ha ba intšha ka tender yane o ka koloi faste so ke re nomano o na le letsala monana
1: e nyontshang ka o fetisisa kore ke putsitse gana go mpontsha koloi ampona ke le
0: tsetsekeabilaeona
1: ke le otse go tsena ya go kela nthetsa sefatlhama
2: santse a tlo tala ngwane a ti ke re o tla patala madi a hae a tlhokega o utswetsa nna mogae nna gale
0: abo
2: o se utswetse mogale le tlhate gale
0: bona kore a seta bo ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwe bona bora yaka empa go na le ntho e ke botsang yona a ka bua ka thitso tjenana ke re ke ipotsa tswewane basa o batla go tseba tswewane basa
1: botsa le wena lwane man ka batla gore ke o botsa a keng o tlang go e botsa o duletse gore ke a botsa
0: o tseba borasana u bosa e sa le thabiso a qetela gore mosebetsing tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse tswetsa maga o a weye go thabiso metse ka morago
1: o batla gore kolwane ke nyameditse thabiso
0: a ke re nix a ke batla go tshoba ya katle ke maketse gore so mmoe o tlwa o tsileno ono o monana mosebetsing mana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyelang fela jenana bosa my leader
3: wa tseba ke utlwa motho a nthabiso mona ebile ka thaba kanana o teng ka moe
1: ona kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fale
3: e ba tlhompho hai haiko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata tase jena ale oeta tlhompho nna
1: dibentlhe
3: o rata tlhomphoata tlhomphoba
1: ga o tsebe ntholetse mo ke kopa gore o tsamaya ata kose o kwale le matidi omo
3: o kwa ditaba ya gore ga ke o tlhomphe wena o sa itlhomphe wena mogale o ntse o tsamaya o ntsetsa bana le basadi batho ba bangwe ka ntle
0: banna o e kgotha ka maetapele
1: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
3: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ena ya gago e bang o ne o tsetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya gago
0: ko o tsenanana baetapele ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba bramogale ke nana gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa kona mongaka
3: botle ga o tseba gorena o etsalang ka projecte yane masepala lefile yona and wena ke o tla ka
0: monake
3: tseba o fana dikarabo le piso e bang a le teng a tlaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga raba go media
0: maya thabiso hayo monantat o sana le matsi a satle mosebetsing ke a bona ke tšhelete le koloi
3: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
0: mosebetsie
3: o re o tlo etala kang ga apala ka mosebetsi itlong ke gale a sa tlhimo
0: o komplelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
3: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho wa mona re motseng please
0: e my leader
3: thabiso mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlaelela ga mfa bona gore ga ke mate kae o tlabe a sa tlaela
0: bogopo ke bange
1: pelepele getlola ka nnete ke dulana le wena fa gale o mmata ora mosimane en banna ke re gore monna ko motlwelaganyane a ithuta diphoso tsa gae
0: manbaale
3: ke kopa re retse mepele ge ka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng ge ka durban project bontate brother big hey o tsetswa diofising tsa mohamane jwale ke ka re e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
4: kampane
3: le phetse
4: e kompisa monatise go ntse o reng o tlwa ka botiwaka

0: modimo wa ka ngola o tsebe jwa lo tlo ba mosadi wa ka kere jwa le hake bo ra ho ka etsala eng ebe ba ka nne ke thabiso ba tola ba le sekudi bona e thunya na tse jwa
1: ya ne
0: ka modisa ntlo le ngwe ka polo
1: hey motho o sa ha ke le botata o ke re tlo nyala ne se ga ene o fitla be re dula le babedi yo ntle no
0: all right no mme ke tla di pampiri gore o tsebo di sna o tlwe
1: okay
0: Ito rata me manting.
1: Oh! Ito rata nanti manting. No, no.
0: Okay.
2: Hey, last time you came here, did you listen to me? Hey, I don't know what you said. I'm sad. I'm glad that you came here. I'm glad that you came here. Tshwaretse aba ya selimo ke ipo sona go ntshwaretse dife ke shona tla ntjetsa yona
3: pela he re kubele go ke utlweng ka
2: o yena le gang banyalana
3: eng
2: e ya tle ba tloetsa lenyalo la sentle tsa ha di tlong ka matsatsebedi jwa le nna o bona ke le mo ke tlong ka di measurement tsa hae ke nna ke tlo mogela diphatlo tse o di aparang ka letsatsi la setsokele
3: me ntebele wa tlo mpela ho ntle ha bofane nyala se ipati bona ka pitse king batseng
2: Putle pele mo die. Ho re ka pele ba ka bo so dit.
3: Ka e mmeleng go fela ga tse gore ha sa le mona ha ne ntate bo fano a ntsa ma Sophie.
2: Ho ne so le tse o nyala se ipati.
3: Hao mo die. Na ke bone phomono ho ha. O bo se ipati ke mwana wa bo fano a kere. Tu ba no gale ba se ba tloma ipati wa tsela. Tlhomo wa bone mo le more ba ngane ba lo senyana.
2: Se ba mmeng ba ena o buisa go bane ha o tsene ntate bo fano hanne.
3: Hey,
2: motho ha ya tse ding pele ka ntlo le baka.
3: Mm.
2: O bona ha ile sithi ka nne go tla ke mo hauhe. Ka ona se botela ntse tsenki tsa kae mang?
3: Modie jwa le mona ka go buiswa ke mohono, di fufa le mona. O bane fela o tenyalo le moshajwang. A kutlwe. Ha ona ntho sa batho ba bedi ba tana manyalana.
2: Ke wa. O tsan jwang? Ba ga tana. Eh, mentu. Nda tani u kila ga tana bo bane le mosadi wa tse bo galantsa. U kila ga
3: ha hona motho a sa tseng surprise vi hore a bo fana rata mosadi wa
2: aw
3: eh
2: oh ntse he ha ile go rata mosadi wa ha ntse ngwana jwa ndi pat
3: di pop di etsa hala hle e be tsa go fana ile o e tsena ka ntle go tlo le lifatlhe mo dintse go khanemela re thabele bana ba bang ha nyalana
2: a bone ba a mo di ba di mashane ke mo di e ka ha mo thaka
3: ke lo ke fela le hloka motho ba bileng
2: ke ma hutile tshe a elo na mo thabo etle bentse le re he lifufa lifufa he Ona jale tene nna itsile ofi yena ona anke se party a re ketle ka bene epotla ke ka thong pieces manyala ha ile ka mfana
3: wena o ipetse
2: ona o ka se tsema e sa le gate mmo
3: o mpolelletse ke mona molaetsa o jwala go santsa tswile ona ke sa di nthonyana le dintsa lenye imposa tse lenye
2: fa ba nna ke tlo emela sa banana ha o bona nne ka nnete ke tsamaya a e ba mpa ka ofisi nya ka
3: go le ke ile go le ke mo di tsamaya ke
2: tsamaya tsinye tsa batho nna
3: ke tlo lo ikwatela ke tla mo bolela tlo go no le teng ke a ka mo sebetsweng go yetsa
2: Du la wesa go lebella ileng go yengolo la ntshifete
3: o sona na gona motho a ntshitse ya ka mosona ona lo yetsa
2: le ka mphuno ntso le tsena
3: aga
2: e la de ke taba tse ke di ntle ka mona go thofaniwanya
4: eng faniwanya
2: eh ya hlekene
4: e kala mutwa ka wena tsena
2: Ache o qala o tlwa jwang ka nna go bana o ona le temo ba bana e ke na hanne o buleletse na o mpa o lebetse fela ho mpule
4: ya bo hana le mona go bana pontsi se re a re yena o ba nyala
2: o kwe
4: kwa le nne ke sana hanne o rotla la pele ka tamo ke be fa o ri le ho tsa eng ka nne ka o batla ho ya se ipatse se ipa wa moleko
2: a den ho ile ho go ri le ho ntshela pa la hype a ke re kwena a nantsa le la go fani le se ipa ba lebeletse
4: ke kopa ruri le fatshe mosadi ka go tsebe ho tlwa rena ke batlang ho bula yona ke a o kopa hle
2: ho lukile ene tshutse mpulle hore ke tsala eng
4: tsholo ka mosadi ka ke nna hore ba ina o tlameha hore o utlwe ka nna monna wao ke batle hore o utlwe ka batho ka strateng
2: bua fela le ne ke o mametse
4: wa bona mapalisa se ba holo ha re le bakana gore re ka be bophelo ba leshano
2: ke nnete
4: jwale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomona lapeng o ile kwa leno ke tse phoso e kolo ka golo mosadi
2: tenebua wa ntshosa

0: se eng?
1: Eh, no we. Wa tsaba tswa ke se bona tlame gore na ke.
0: O le ne bua.
1: Wa bona? Ke ile ke re mbana.
0: Ba thong. Tene bua.
1: Ke ile ka etsa eng ye? Bana. Ya okay, go dire ke bua. Ke phumana ke ne thobala se batho msa ja.
2: Ndene, ndene. Ke bring. O ba trended.
1: Ya ke kopa ntshware tlhong sa di akarete go tla ntshware tlhong sa di akarete ke pele ne ga ke korna le tswang go kanete ke iphuma ke robetse le madieno go ngudiso e dikia tse ba re ntse ntjena na ke nne botlola ene yo ke neng ke fufane ke ona yeng gore ke be ketele ne modiko
2: wa ka ne dane
1: ka ne
2: go le se botlhoko o ngudi botlhoko bona ke o tpile
1: mo tsam sa di akarete ka tsa ka bo ntshware ne ka tsa ka bo Fe wa tsoro ko ena undile nsibane.
2: Langa ka usiele ene no go ba le ene o le mona. Ene ba la le sa.
1: Mama, ke ne ke tla ya jwa. O ne a dula mo ke la bushimo sa. Ke ne ke tla jwa. No lo be yo tsore na o ntshia di mmu. O tseba tla gore nna denti ke mna ya na le madi a tlhangwang.
2: Ke ne ke le mo o tla ka go tsola ka manyetse. Ne ke tsebe ka hore o tsebo qhwebo go go ba o den. Tete o tlwa fane a nyalo ntho e jwa. E jalo.
1: Ya.
2: O ba ne mo tlwa nne.
1: Fane mo nna. Mpo ka mo nkela ditolo kgale. Bona o batla o tsamang ke taba ya
2: hae. Jwale o tsebe le ka hore ngwana o amorile a sa.
1: Mela fane o pele tsore kwa hae. O ngutlo. Ba nna ha ke na le bakala o ka mogoro o tsadi aka.
2: Lena ona le ntho e tlang o tsa yone den.
1: Oh, okay. Ba he go mamisa mse.
2: Then. Ba hore mpho le nke ke bebetse ke sengwe wa bona. Ke le ka disparate. Ka etsa ntho tseo le ntseng swabisa.
1: Ke a tswa gore ke dula go emeletse ka one no ha.
2: Eh, then.
1: Yo u tlile le yena mona. Fela he ke a utisa go. Ke tla le ka go mo amohela. Ke mong ke lo ka mwana wa. A gre ke yona ndo batla go mpulela yona.
2: Then hle. E ya bona. Ke a leboga e le mona o mpisa gore o tla nthula ka botle. Ke a leboga dene ngwene na mo rata.
1: Ka gotlhe
2: gotlhe. Ke ka pelo ya ka go fela ke mo ke jwalo ka ha ke o rata dene.
1: O lokile madi wa ka go be jwalo.
3: Then, e re ke nnete wa la ngwane o ka e se le ta gore letswalo la tlo la itlola. Se fete ga o le latela ka mong.

0: le bona sila kere le monna potlaki ha ke batle gore a se bore o le na ke ke ntwa mashoma ne jwang e khale monnwa ng khale mella wa ta challenge tsela bo nnete ka ti ke manga sa ira go bana le ba ntse ba re ke rata ba ita nna
1: o jwa
0: e bo le kutlo ke sa tsene go nake tso yetsa jwang ke sila ka
1: o me mapakiso
0: ka mkinya ka hare wa tshulo jwalo
1: e ile
0: o tsa
1: e yeme
0: ke na ke mpe ke kopane le motho eno e anjeng ka mathata tshone boi
1: hantle me mapakiso ka kama
0: chele te ding fela wa go tlwa botlhoko bo ka mo ka
1: ke a buka me a bolela le fela gona o bua ka mame
0: hle tshola motho la le bolela fela sa se fela he go go tshosa ho lo bana ke tatola go ke yana chele e ba ha re tswa tabentse hai le mathata ke nti a mangata
1: e ho tongwa
0: se go tla fumana motho
1: hai
0: tshwane ha o le mixe ka ditse yona e khuku e fela e ke ba ba botlhokwele ka e ke na yona ke la bona o na le fela o sna thabo
1: a ba nna empa hela o le yona ba ke so ka nete ke a le wehle wa tse keng ho bua nete fela ha ke ke mana ke le tronko ke mo khone ke sa batla ke shabane le mixe ke kutlwa ntlo ha nka kopana le yena go tla dube ke batla fela bona ho kena motho mana tshe sa ile motho a motho a mo bolella hore ke re ke ya botsa sila a tshe me ke ke le be ke me ma ba ke so
2: le ho bona hala ho no papalwa tenya ka montsi mona ho santsa tlo shwa ba bata ke bolela
3: bela monga thabiso eno ntsa tma
2: ke o mpotsa nyona monga ke tsebela ga hore thabiso wa phela ka ngaralletse pte
3: a ke ke o bane kutlo ntsa nang o tlo shwa bongata ene ke tseba go thabiso ke ya tlo ntshelete ya hao maka
2: ho tlile tswang hore o phiso a ikala tshelete nye project ena o bane ke sile we o bane ke tsebwe ka monna
3: o bona maka ho ne o le boima hala ho bona ha o ka ho tsamaya mona mosimonana ho bona setse ke le mone bona ke ime le se ke bona le ka le bonana o ngata holo di ka monana ya ba nana go thabiso ke yena o tlisitsa project yena na holo ba no itadile le yena ba bona ya ba ke ke mo fe monyetla ho itshwara
2: a tsoke taba ha o kwa ha wa nana go qale ho nna o nnonye go tlo utlo gore ke reng ha bona jwa le rena thabiso ke tse mona ha re mo ha o ha holo ka project ke a lebetsela ka ofela lebitso laka credibility company yaka batsoi ka baka gao monna
3: ba ke kopa tshalo bra mohale ke ne ke sa nana go thabiso ke le shudu bra yaka ko re no jeke sa gono thabiso ka tsa go fito tjena go thabiso
2: yes yes ke mo fumale
3: o fumane ma bra mohale o fumane ma a tsa je
2: yes
3: o fumane
2: ke mo nyana na ngoro bohale ke mo batho ba nentse ba utswa tshelete ya ka letso
3: he
4: mme la monda
3: sisilas
4: ho ba ngwana monna
3: e wa ba
4: ba ba ho bila tshela ka kwana ka tla fumana ka mona hlemona
2: e ke la na mosebetsi mosebetsi ngo ke hona mochakelano
4: e se jwa le se jwa
3: sisilas o tle ho nna tle ho nna nna kolwa
4: ntate mahale ke kwa tshwa ga lo mholwa ka nete nka be tsatla ho ja ke ka tseba hore tabene ke batlelang kolwane ho hlokwa ka nete ke mmatla le ba very urgent
3: nna ke king ya yeno sisilas e etsa go botlong patla mo sengakana ka
4: lwana tse ba lwana go monna ha ile ka ga tsedi ke re ka ntle hlemona e tshela hlemona
3: Silase thongwe lengwe batla ngwe bua le nka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ha o tse ke jena na fela pinbu go ye
4: ha ona thata he mon ke ne ke tlo tsi ha ba o ntle ga hlao di ya botsa ntsaka tsanda tshesana o ka nna tla dira
3: ke maitseng nna ke na le
4: kgatlhego ha ka ba makala je
3: a ke makaka nnete ke maitseng na le kgatlhego ya di ya botsa nyama nna ho ba nona go ke itshebeletse ene ke sebetsa hona ati ka prosenyetsa ka mosebetsi nna silase
4: mo sebetsa ba ha so ene ile ngatla hola hona tsatsi ne o ntse o mpotsa ka tsele tsaka
3: ao banna silasilas ko diketse ka ga utlwitse o a tseba lo ile tshisanyama mane ile o lo rekana mahlena ande o tseba ene e letelele tsa mantse re bua ntho tse siko nke se bitaba tsa bese le wena mane ka nako ngwe ketsa mokoko fela hle monna
4: motlhakono no sela o le serase goba ga wa reka motlhakono o tlile straight gabo o tshwantse o
3: baka lo wena mphoqa silasphoqa kanne gobane le nna ke lena ga ke na tšhete o kopo wa ntasang ke lekolote eighty silas e gona jale tjenana santsane ke ikgaka sekoloto sa koloi ntate ke gola tšhelete ka e fela koloi nta nix e silas se
4: kantlaaokaetsa lebe le nna motlha tsebetsa ka dile tsaeba ya baa nna ntshwarele ona monna
3: ntshwareantlele ntate gone ke a tseba gore kgona ke sere ke lo reka chesanyana ke sebetsa gantle ke moo ke leng teng
4: allright no ga thata e ka jo a se ke batla ka lesentsitse nako re senya go feta mone utlwe
3: gere
4: tla bua
3: hesilase
2: e wena kolwane ele gantle silase

0: bua ka di apa?
1: Ba o ke se du. O bona o makwa. Le nna maketse tsolo ka wena. Sile makatsa ma.
0: Bona, tsonketsa ngwana wa.
1: A bosa.
0: Ka pa monna o lebetse hore ke o tseba hantle.
1: A bra ya.
0: Hey.
1: Ka mohali.
0: Hey.
1: Bona.
0: Go beile to.
1: Hey. Eh ba monga. Ha e bona le ke batla wewe pa. Go re o ka ba etseba. O nahana hore nke be kitela se a bua pela, he? Ke batla o ntse ngaka. Ka mogone ke ha neng ha re ye ka ntle. Go ja gile ka ntle. Ah, yo no tlo ba le pela le petanye nona le yona jalo mphontsa nna yena. Ke fe pele ke kolwane ya ha ya batlang ho bana ntle ha ntle di etsa la fone ne ha o ina.
0: Ba bona re tla bona nna
1: eso. Ha nne ntate. Ke le swabile ke ntho e tlhagetse ya gona nna go tswetsa tsena e le nna mo file mmaka
2: na mahaike Thomas Aponko pela ka moso ke le letsa.

0: bana man he bana ona nna ke tsebelle kae hore pulong o ke le fukae ha o kemela mo ka le tshumele sena motho
1: he ke tshepa hore o bua nnete bana ka fumana ho nkha le futa benyena
0: tla isa
1: ke tloetsa nnete ba hore you rot in jail ba ba banke lo tlo sena ba sela tlaole ha o qeta
0: mohala
1: o tlhotlisa everything ya tshele fitle nyo
0: mo na na mamela wa bona ntho bua ka yena jwale nna se bo lo hore wa ka eng jwale tse ke ipotsa dipole nna hona mo inga ka e che fujile
1: tsholo tsholo ke mo for your sake ke tsa re bua nnete mo
0: wa ke mo kwane
1: but ha o botse ba hore na ho tloetsa halang wena ha e ka ba wena ya bona ina wa ka
2: bo ba a le kopa me go tma mo kopa me se kinyo we go tana God man,
3: Vanak.
2: Oko,
3: I saw the nako ya rumwe meto. Wena sa o rumble fela hore na tshe ya kae ka.
2: Ka re ke o blele so ke ke se meto ka sa ya. Ba sa no wa ke ba ke le shu. Na. Sa ka ya go itse kolo. God man. Kolo le ke le ntshele ya.
3: Wena o nng kutetsa o tse hore no. Go itshwareletsa ka kone ne. Bona Vanak. This time ke dala botle bo bontsha re tshele ya ka e kene ka ntunya ha. Ya.
2: Kotsitse
3: maobanyana o bote dikoranta ga gona le koranta le ga e le e leng e buang ka thabiso monna bona go teng bua ka lenyalo surprise video faka
2: kathamonyala dipato obalo motho a buang ka
3: nnanlaan ke ra go bonela fane ga re mosebetsi le wena bona banaka tsetse molemo umblele hore tšhelete ya ka ae man tabiso tšhelete ya ka thabiso
2: gotmane karete ya ke tsebe kae nyoko ya wa tsebe kae kamogale gotmane
3: kore wena o etsobale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe tšhelete ya ka o e fa mapakiso goja wa bua ga ke tenya mo tlo sala mmao morago sa rutlwa
2: Mangiso ati bua kon ba
3: lo ska i makata wena ska i makata wena tiso o ba lo a nka o dikai
2: ka pula ya o simpula ya
3: o nka chele tika o ike khonto ya mapaso ka eta le a nka chele tika le ke ya ontu nye ngwe ntwa mo bona ba ya ma
2: tande tete o bua ka e bra mo hale pala pompa ya wa se a ke fosa hale
3: tlo ke le tabise ha wa ke setsa ho bona tlo ke be se dula o ntetsa nna sumona tabo la le ena mapakiso utlo le tbua nnete le se ka e tshelete ka fe ke tla ke ithabisa letlalo la hao go fihla ke be ke mo fuma mapakiso ke tla

0: ke mlo
1: go re ka tsomang a tshe
0: ka motho wa tla go ana bua go
1: fela
0: mo tsamae o sentse betsing go tlhola o tlhola o rekela lele lena la 5 rand tlhabise tlo a wa edas
1: ba ne ke re ke ipe fela ka hantle go ya ka o tla ka haiba max santa ka pele a nke tsantsa nke tsantsa ne ho bana o bontshitse thono ga gathela ba jwalo tla nna tsame ke lo sebetsa tsa le jwalo e bona motho no batlang tsantrong o nkisa ho yena ho le jwalo mabala
0: lo ka ga ga re tlhela na le ntho tse mixa ho etsantsa
1: hela man ke lo tlhela le tsona ho ba dimono batla ho ke tsame ke lo sebetsa le yena
0: ka mphamisa tsa lentse ha hona mo melana le moekedi
1: fela
0: ba o libetse ho ba nkentse nyana le mosadi yo he ke mpa fela ke ntlere a go le ho nwa we ene jo monna ne a tsebe ho mpa max o nna ntsa o yetsa ntsa ntsa o yetsa wa tsebe ha a fikile ka tsi shwele go o sie ha di le go kola spata wa sie o tlo le se fikela ne o mo tle max ne ni wa etsa imba tsa ntse bo tlhoko ntso ngala
1: a ke re tlo le bena max ya ka o kopa a ke re tlo le tena max a se bif ke o
0: bona mo le tsa o ke ntse munya ene ke mo le tsa o tla ga tlo ga tlo batle
1: he o re mo
0: he
1: mo le tsa re ma batho bua
2: ke a tsiba re ke ntse ke tla tla ho la re tlo bua empa he mela kae kae ini go tla motho ke tlhwa lo wena silas ha ho lo lo wena o mpo o le silas ba lo se ditaba ya le max ha ke hano max o ntse mpi e ke dumelane le yona mari e o itlo tswela lo fihlela neng ntle mma batho wa ba max ba tswela jwang le silas gore so ke kopa bo le silas hla a tshwarelse ba se taba e fele hle ka go kopa batho hle le bana se tlhile ya ba aftile hle kopa hore o mpo o bue le silas a se brief hle ntho o mang ba re bua ntse solve bana bana ba ka tantwana ha rona nna lona re sa ipeti o ba hle ha go fose hle ke o kopa ke ikobetsa o le mara ka ofela ha ke re ke o sitena in the le le babedi le sitetso le nna ke le tangele bo
1: a fa le balo kwa ngi le ntlo lo mona mo go utlwa go thona ba tsibile ha ka re mek go utlwa ke hlanya bana mek se ntse ba nya hai ke le ka hore ke bue le ene ha ka mpona ba bale le mek ha re wa le ha
0: ke bona batho ba babedi ha ba dula tlo nya bona ha bana puo ya bona go batla na fela ba re go ba reng sinyo ko le sebetsa letso ka mong ka mong
1: tsaba kentse ke nang mabato max ha ba fela jwa lo ka ha ile mo batla ke me jwa monna ke buisa le le ke mo tlhagelere tswele pele go phele ke sebetse ke na pheng mo fela tla tsa go tshwara le ke le bana
0: ke nyo motho
1: wa tsoke se ka ha wila nka dipetsa mo sadia a di tnya mona ho hle fonya ha ya ba letse ho hle mo nana na o ka ba bi tlile nna ha ka ntho le petsa mo sadia a tsotse ke di bone le mohlomo ke tla go tshwarela ke se a se be ke sira so ba no ha ke khone o tlisa na max o na itse ka dinepe tsa o tsene mo meletse
0: o tlisa ke
1: yo yana o tsama ka tso
0: ha ile ntso pole
1: hai
0: hona le mantsho re ba bile o re tshwarele mme jo lo go tshwarela ba re ha ke re ke tshwarela
1: ho lokile ye ke a yutlwa bile tse ba empe ke re hore ke mo tshwarelo ma hlona mo no tshwarelo hore ke mo tshwarelo ha o le nepe tsa mo tshwarelo a tla utlo ga nna gift le bokombo jwa a yeno ke beka ka ne tutu wa tsama itse ba
0: ke o tlisa
1: kai ha ke re ntse go bolela no tharollo ya bothatana le bona le mexicane empa se ke re ke sa di shares re tla gona bona ke qala go feng ka pa ka go fenola no tombo
0: ha no ha o keta sa di shares ke renovate ntlo silas ke re se bona botlenyana mo ngane e seng ka ka o fela tshelete ya di
1: ke tshepa ho re ka e lukisa ha o tlong tlo go wa mpa o nthekela malohana ke go lwa empa ke nana re bona kana go ene ha re tlo taba
0: o le metse go nyalo nna bona re sebetsa ka ntlo ke in committee of
1: huluki na botata pa ke se ke re shebere se mana re se ntshele ka pa re itse ha itla mo ga
0: o re
1: na botata
0: go bona jwale ke bo happy fimbe re tshwantse go nka go dila ka batho ba ikemisitse o senya bophelo bona mme batho o se khantle ke ntse ke ipo rena ke tla ba le mang yena a tla mphadi go bana ke yona Mavis o mpile sesotho
3: a o sie journalist
0: to Mavis lundisi ha o ka fela o sontso ntla o di o di mo jalo ka ntle wa o mmeng o fa empata tlo
3: ba mona mo die ke tla ke mathe ke qeta ho phetsa hetseng le nne ke letseleng
0: ha hona ntho e nka e buang na ausi for now ha ne so smartu tsela qeta ho tswarwa ka pelana ba sekolo le mathege fela hona motho a batla ho bule rona ka tabeng
3: ho bona la o tla ona le information o e batlang ke fitshela ke go komphe motho tsona nyana le nna o ise pele ho etsa etseng di ke maketse jo ka wena le nna
0: wena o tla mona o se mo le well informed o thata ba ke tlile mona ka utlwa maikutlo a sko hore ke a ho bane presale ke nona e tshwaretse teko ya pola tsela ke tlhoka motho mphadi karapo hore na ha ile ke ho etsa
3: eng tsetsetsa ha o di gate ka podi a utlwa etsa mosebetsi wa tso wena o bona ona le information nna ha ke be letho jolo ke se go bulele ndi hore ha ke fetho tsona ke fitla ha ke na tlhaka o fela jo wena o sontsona le ke kopa le Mrs. Messi a fitla ke yena vice principal mona e seng

0: hlana hlana ke modima hla ho phetisela le patlelong botle ba habile ka ka surprise deal taino sa ka ho rena ho ntse ho hala di ya ka ho lo ke ke tse tsa ho hola le mahlo a supile ka mararo ya monyaka na defe
1: sase o komplele motho ka o ke tsa ding ditaba ha o le next okay o ka sedule o ngala jolo ka ngwana hang fela ha o qala bona ni max o songadile o kweletse ha o qala bona ni max o songadile o ka mosebetsi
2: pelehle king ha ka hona go rutlo go jemosa he ka so ntso o wa hore max o batla a senya bophe ba ka anke a tronko o ntse ke tsa megilo sebetse jwa
1: ke nna go tlo go hloko
2: sias ha re
1: hona ke nana go watse em ha ina thuso ba njale e be e bohobeta
2: ke ya tse ba mela mona
1: o hopola ke go hoka letsatsi le leng ka le go beileng ya ka mora go buise go ka go thusa ke tla bena nthumulo ka o bolela ka mogotswa le ka 10 ni max he he ntse le sebeditse mo bona jwa le hona re hujwa
2: ke mbona ke re ho mphetse he ke tsebo re ksa di tsaka ke tsebo ho ifumana chalete no ke ile business ka incha ke a o baby ha ma ba ta khona ma
1: jwa le mplele ha tu ha ntse re ke metsi ya botse o tsa ha o direko nna ma batho e tla bentse le se ko kinyetsa paka hanung ko fa se pa bang ko rekela ke gamang
2: ko
1: rekela di tsuba di phunye ene nwaneng
2: ma batho ga le chalte le ntsebe na kwentse ke ke re ke sa Manchester na ke
1: la
2: nka na ga nka yo sebedisa mo hlokwa la mabaka
1: ke batla o tsebela gore ke gaetse thetse go ba provide ka tlung ka mona
2: ka jolo
1: ka ke ka nna mabathu mo nna antse a le teng o ntate wa mona wa kena sile se mo di tlase empa boleng be o ntate ke bo bona he
2: achi
1: to khona o ntshelwa le go ja tshete ya ka go bana jwa ke shebile ke ke o fepe
2: wena
1: ha ke tswa ke ya msetsi o sala le tent ya mang ka
2: dikgo watsa mathu wa keng kane ha ke rate mokgona ha rena le mata e be sa lo ntse kgoba ka mantswe ka kgobetsang ka teng bona ausi ha ebe o se o sampatle mpolele le tlwelong kutsha roko ka mokgwa o jetlhe mpole fe
1: ga ke be jalo ga o ke le rekisa o rate Silas ke ntse ke o rate ka lerato la nna Fabia joo ke mpa ke tla fela gore o tlwisise gore le ke imelwa jwa mosadi gona jale le nna jwa motho ke ga o tswa le basadi bang nke ke bue jalo ka basadi ba bang jwa bue kwa ntse nna my hubby o theketse this my hubby ketseditse this my habit let's present na ka basadi ba bang bua

0: gravy pewe man ke mang a o tlise ditsona di jopeng
1: ba ke hopola ke hore tsatsi ke ra rolo re ke ga we
2: eh yes
1: ya ba le ngwa ha re no tla
2: mhm
1: ka ndula fela ba ya ba ngwa thadi
2: mhm
1: ya ba ke a na o mang no man di jo tsena ka ntseletse na di nya jo we ho se mo tsola jo tse o ne di tlambe di jo we ke nna
3: Hey,
0: what's about hand to Zulan? I can see our bula. You men are like a humpulaya.
3: What's about hand to Ubuaka in Sindh? Hanek about Hubulaya Sula, who banning in the air cartels in Spetel.
0: Get a man up on a fit. I was that cabin living. Very soon,
3: I saw
0: that thing on an act. On an hour, what's running in that goes and jutes out. Fedakal is so known. You are needing a teacher. Run on to you, Pulik at you. Ho ke le ba ebe kwena challenge yo tse.
3: Cynthia, o bula le hatlo ha ke tsebe o ka eng.
0: Ha
3: ke tsebe go ha ng rata wa Cynthia. Fela ha kutlwisi go bane o tlame go onketse le ka nthwempe ha ka. O thata ba eng ka?
0: Hey, bona, ha ona monna na e kopane ng dilo rena ke a go gapa go hloile. O tseba ha ke bua nnete. Ha o fi le khotwe tla ntseba. Nnete yena. Mme wena o tlo ba ngwana o kwalwang. Ke nna tlo le sefe na ba se lahle kae mollo tsa tu wa khala botshana.
3: Ba tsa wa ithetsa. Ba itse nna ke ba nnete. E bile ke a tseba ke bua nnete. Ha ke na taba ho bua eng ka nna kapo o bua jang ka nna Cynthia. O tla etsa bua ha ke ka nna.
0: O ke rata. O re ya ho thetsa. Ba wa thetsa le fatshe lena ka ofela. Wena o ka se ithetsa pele.
3: Dumela ba tsa
0: nnete ya hore o ipolaetse nna e tla du o ja tsi le tshabane dikela o mola ipule o mola i o bola ona hao ke ipotsa hore na
3: o ka ba la ka mosiu ena ka ba hao ka ba la jwang a ke na khona go ba
0: o le ngwana tsholang pele jolo o pile wa mohala mola ito
4: a den a a wa tla jwang ka se lukeng o batla eng Ha ke kopa ho tsaba e pele motho a ka belaela ho na le ntwe tsa la mpentsa ka lwena. Ke batho.
5: Butle. Ke atla ka ntwa mona si.
4: Eh batla eng?
5: Ke kopa pele hore o mamele.
4: Ha ha ho ntwe ke hlokang ho imela etswang ho wena dine. Ke kopa ho kise hore se etse mpatjentsa ka lwena. E ne le phoso ntate. Ke nye o batlang hape u tlo tswa. Ha ke ke fani a kwatela ka ba twist nan two sona.
5: Si die.
4: Ke batho.
5: Si ba di mamela. Fani ke ngwana ke a mtsira.
4: Bane?
5: Ke tsaba hantle hore na ka ba kotwa.
4: O go ndlo bua ka o go bua ka eng?
5: Tla ro mame ko eletsa sibati. Go hela go hlanya go hao ba gore tla o nyalwa ke fane.
4: Ba thome.
5: Go hela ndi.
4: E le go hetsala. O tshosetsa jwa he? He go jealous.
5: Jealous ya ndu.
4: E go jealous ya tsana le fane. Ke kopa go gawa ne nna pe di bolela fane o wena wa nghara.
5: Hela fane e wa mela mona.
4: Ke ding.
5: Fane ke motsadi. O ma gre ke ha o tsi wena fela ke sia le o ke.
4: Ka sama ba ka fe.
5: Fani ha a dwala go wena o mona.
4: Oh.
5: Fani o tlobolaya. Ke re ka o bulaya ha bosa tsebe.
4: Ne we.
5: O ma.
4: Ke kopa o sa dingwa hao. Go re wa bona ha ba ha o tsi bo rona o ka bua ka eng. A go tsa mae o mapalisa. O tloele o tla mo o tlo tla bua ditse ya ba di mentse ke sa reng rona o ntso reng.
5: Sipa.
4: He ehle.
5: Sipa di. Ha e ba le nyalo ke yona ntwe o tlang. Na dranting ke nyala. Ke kopa o tswe go fa ke ke a kopa mo leng wa wana wa rona
4: je ba sa jwa le tshe ikutlwa go wapa
5: o ke a bana
4: eh eh o tlo nyala jwa ngwane o na le mosadi ha o na mosadi hona ke manye ina ke batla o nyala nena he o tuwa ke ke kgetsane ke kopa go ntloela dena a go gaule le nna tle ke batla go iphera le nyalo ka he ehle
5: lang wa ke bona go tsiya ke ntse ma lo ntlo wena o ietsa le ha han o hantle gore ngwana yeno ke wa wa fani waka o ntse na kiri
4: mona na ska ha ke tlo
5: tlo
4: gore bona jwang
5: bona mo tlo tumela gore na o kenye ngwana yo waka
4: ha ke tlo mo tlo
5: wa ka
4: ba he ba tlo ntse ka ba o jene ke ha wa eng
5: gore ngwana ka wa
4: he ba tlo na re robetse ha ngwe ke na o ka tla sa mabatse o tla jwang ngwe ngwana go gabane nna ntate dede he ba tlo ngwana ke mantse wa tsogwa ngwana kwa Tsun tabe ya nyalwa ene ke re ke bona le monna a ngatang e ke motang o lwetse mona o tlo

0: Ritwele se re ka di bona mohla tsa tsela dinyana.
1: Ke leboha hle mo dikela.
0: Ke leboha. Ke tlo lokwa. Ani ke yona jwa sa tao. O ka nya lo la. E le na ke seng ke nya la. Ah no, please. Ke ke na tsetso.
2: Hey, memo. O isela ha ke go tshotswana ka ho hopola hore e re ntse re go tshotswane ha ka.
3: O ke te kuhisi. Nna o na le ntwe le mo fetse 20 days. Ke a hore ha bula le nabo.
2: Ka sho hape.
3: Na o hele lo re tshotswane. O ne ntse a bula ya pudi. O ya pudi wa thu. A se ka phunwa.
2: Na no re ke re phena go lo mpuleng wa batho ba tsene. A bo me wa mkhona. Wa se ba sono ka pule.
3: Eh. Sho nnete. Re tla nya ka fetse. O tsana ke na re ke re ipanya re le basadi. Re bom. E ke re ha ngwana no wa mpho. A e khotho be ke nye tlang. Rona re be re etsa mantwa. Ho re tshwenya bail a ska ba e bon.
2: Me ma mkhona wa bo bua nne. O ke mona no o tle ha holong. Re tla le ho re bona ho lwane ha fe bail. Wa utlwa. Ho ba ha thola bail a tlo wa tlo ka la pole.
3: Ke hone nna ntwe ntse nna hanne. Fela go ntse. Ke le gore tshwenye o. O ne ana no bula ya pole. Fela ho ba ne tshwana ha tsara tongwane wa motho. Sa mo hlahi. He? A ba tla ho bala mole. He e bo basadi.
2: Hai, me mo kwena. Ha ke melane le nthuleng a yentse. Fela ka se eme fela ga shebela ya yentse wa se ba ke rweng Jacob's violence e je le se ha ho mo nna e nya go hle ke bona ba tshwana go tsholwane ke nahana hore sadu o nwa ke lifentse phoso a a ka me ho ema motho mo mkweng re le ba sadu tsa press
3: o ke nnete ke nna he ke re re tsime a hore re le ba sadu ba surprise mo jolo ka ho Rani Bailey ska ba bona le khala a o bolla thoko.
2: Yeah, yeah.
3: Re etse mo hlala kae hore ba bang ba tla tsebe hore mosadi a se bapalwa a se potela thong ka lehla. Yes.
2: Ba tla no ba tsebe bona ba sa di ba Surprisville. Gege no to gender based violence.
3: Yes.
4: Batho mo ha o ntisa ho kae? Ne ka le mabaka. Tsena go ela o mpitsa mona ke tla ke matha. He batho.
5: Ska ba bua tie ba tie mona no to.
4: Ke tie ba tie tsa
5: e. O tseba ha ntla hore wa nkota si pa.
4: He batho.
5: E bana. Ke ha ba tla ke tla o pitsa. Anytime.
4: Wena sekolo tsa ho fele mo ha. Ha se fele.
5: E bana.
4: He e utwa. O nketsitse ntho sengata ha ho pilong. Ka sampolela go ntse go bolota le hana jwale.
5: Mosadi. O tlatella ho nkoloka mohla nna keng ha o sa nkolota o
4: he batho ha
5: ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tlwa o ne o nna
4: hey o butwe bona ga se khona mahali hona tje na go e fedile bophika go jwetse e fetotse bophelo ba ka
5: ha wena
4: batho
5: o bona ntho ha hore ka fetola bophelo ba ha go la ho no tlatala ho thwe ka di million ke tsela fetola ba ha o ndo fetola
4: ha ke tlo ke la ke ntse ke matha ka mora ha ba le o batla
5: bona o hela ho nga ntsa la le nna wena ha ke o batla o batla ra u wa tabetseng ke re na rana na
4: go tla eng go tla na eng ke mametse bu hey nna ke batla ho zapela batho ba mpona le wena monna
5: bona ke tse ke tlo concrete ngwana ke re le spado mal eh go tla ho nyalwa nana eh lo ke itse he man ke tlo ikutlwa from the horse's mouth hore e taba e ke ne
4: wa tsebe go ke timahali a ke go bone eno e tle se di grant wa bua ka
5: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa ya
4: ka a ke sho eng
5: a pa putso ke nne wa nyalwa ka pa che
4: hey a nyalwa ka mahe o bane go ka bila ke go ntshola ka
5: wena not so stella na lo wena ga na ntho tse ata tla me ngo di bua lo wena pele o ka mama ha ho lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fane re ding last man standing last man standing
4: shebe ho tlo eng wena le fane ntswale he ska ba di phoka bile phoka la pele ka hali
5: ha ni ya nyala wena ho tla hantle la ha ile botswale wa ka ba nna wena re bitswa ke re tsebela dipiri tsena tsena tsa hae
4: e le hore ha ntle mohale ke eng eo e bang ho nna oba nna ha ke tsebe lo medie le hona ka joke tse boroso
5: si but joke wena oba wena lo nyalo ke fa o neng o matha he ho neng o matha ngwana ba thu
4: mo ba o khawane nna hle ha ke o mamela ntse nyenye fatsa ke kopa o khawane nna ke tsaye
5: as believe le grefa pilotsa ma ke o hotsa hore tsonko

0: kola
1: ha holo jwang lo dula le fa ke toro ka ke toro ka holo le te
0: he ba tu mali ka se le lo hore ke tloke nna wa ka botshebe hihle ntse tsena tsa ho ke kadile ka tsona ke se le bophelo bo no
1: ska tu ke tsa betere mo na wena spot go ntso tlo ntla mo sebetse wa no ile go yetsa office ni patu tso go yetsa
0: hey mohali mohali bona mohali ba tlo go ke tlo di file ha hela nka se go nna le tle ke gathe go pele bo
1: no si patu o tla go ra jono ka ho ile hona ka office ni patu o tlona le hona jwa
0: fela ile ha ntlo le kwa ka mohali ka ba wetsa lang ka wena
1: ke tle ka ba jwang ha ku kwa di taka hore o nyala le fani ka tshona ka ra nna man ka nne di thapelo di arabe ka ra go mo le sa rapedi tsena man Tele man.
0: Ke kopa mane se se sa lenyalo la ke tya ukude. Ke kopa mane o go tsentse ntsa ka.
1: Ga se plan ya ka yeno ke monna ya na mamello. Ke tloela o settle in pele. Ba settle ba move. Ke ba pala tshe fela ena move ha ke a tloa ke e bone ma. Re tla boela go pala ke maranti.
2: Buddy, I bought a lagamona, lagamona, gajib, sefitu, how do you like the lag? Come on.

0: Jo, motho a se ka tsa mo. Jo, o e ehleng bathong. Ke gore le motho robetse o batla o phoka seng ha kana-kana sa ntse kokotelwa. Kena.
1: Lang. Kang manana. Kgomo o kwa utsi. Seng o mpatetse ke tle kana. O bona gore re tla robala. He-e Oswak. Ntse ke ipotsa tsa bo
0: o bua ka eng?
1: Se ke utlwa ka bomare ba re gore wena wa nyalo.
0: Oh, o bua ka taba eo.
1: Ke yona ntho o fela o bua seipati.
0: Ga
1: o le phatheng a o se mmatšhela jalo ka nwa pheko o nna mane ka jeno ka oba go monate o sorekela o bua ka ntho eo.
0: No, a se hei sa wena mare ga o jalo mane just that ke lokisetsa ditaba sa ka lenyalo
1: ngwanatse
0: dinke di lebala ntse
1: hatšhe botho bo jalo. Ke a bona gore ngopo antle ga ke le
0: mathata. A se ka bua jalo mogo ya o jalo le wena wa teba. Ne ntse ke tla go wena ke tlo kopa ebe wena nketsa moriri o folenyana ka tle.
1: O sega se sebati o batla nna ketsa moriri e se kampa ba bapala nna kapa o se o bua gobane ke tlisitseo
0: a mogoti ya kotlo le o swaswa tena bapale ao ga o sheba kore likena surprise video e kao fela ka ke mang a ka nketsa re o feta wena
1: tsa mofuta mang eo mpo ke le ka godisiwa kang wena ga o shebile ga ona motho ya ka godisang ka moriri helang le wena ba gantle.
0: Akere ka hona kereng ke batla go
1: o nagana gobane saloni ya sempila e tletse
0: ke dumelelana le wena tlhemogotsi akere ke ka go ke wena a tlo nketsa go motle ka lenyalo la ka
1: eno nka etsa ga ke tutubetse ga fela nnyana leo la gago le tswela pele
0: jong cynthia ba jwang jwale ga go jale o santse ke nagana gore o thabetse kanti o llakaletsa gore le o laka le se ka la tswale
1: nna a ke o lakaletse le dipati
0: e ga ba o tshabe moe
1: otsa gore na ga bane a ka tseba gore o robetse le den nakong yo gotshwanyane pele go ya gae o tlore go tloetse o nagana gore nna a batle go nyala
0: ka makalle ke botlhoko
1: ao
0: ke tlwa botlhoko
1: he o tlhokofatswa ke mesebetsi ya gago
0: wena ko ena leng botlhoko kore ke botlhokobotlhoko gore ke a nyala kannete gona o tlebelela kae fane o le dene re robetse he kapa o seredile go mojwe na gobane ona go mojwetse
1: ko tlwa lenyalo le sentse le aua ka fa ochina le shano nte e dula e tlhagela le ga o ka ba go eta kapa o e rwala ga tuku eno ya ga otsetseng
0: ta ka puleng ya se ka batlo mbapisa le nna gobane taba ka puleng ga e tshwane go gang he
1: gobane ke mafatlha enana ausi taba ene e tshwane lelo kapa ka biri
0: ausi e fapane gobane nna le robetse pele gutlelana le fane jale puleng o mogale a nyalane le tsholwane he batho he o jealous
1: o nka bolaoga ga o rato ga ke tsebo ba idomo kapa be le gona o ntshang ditrue colors tsa gao tsa gore e tlile diko tsone ausi ga baneele gobaneng he jetse fane he ga gana gore ga ona thata
0: ke mojo se jwang gobane eno di fetile kato mojo tsa ka ntho fetileng nna ne re tlala bophelo bo boga ga e ba o elelelosa ga o tlhoka le gore e be ntse ke bua ka tse fetileng tse tlatlang di tlo ba maqeba gapse gore ke ne ke ratana dene mose e ne bo le bong fela nte fela ka ntebetsa gore ebe ke tlo tlafane ntho e tlose.

0: Dumela lorato. Wa tsama ke o se o mpetsa tselo kae kae ka ho mpo.
1: Mme mamo ke mpone jwang?
0: Hela. Ba sadi. O ba ho rena. Na ke o bone jwang? Lerato ke o ne ka ma. Papa manyewe. A o bone hore ke na le ma.
1: A mme kwena. Ha ke bolele jwalo. Ke le ka hore na o bone jwang hore ke nna.
0: Tu ipata holiji. Ela mbasadi dibi. Tselona. Diale ke loka go itse swa ke. Le rato. Bona fela hore na o tla a bohloko jwang.
1: She ba me bona hle ska buela o dimjena hle o ntshebisa ka matho.
0: Utlwang. Ebile le di etsa le di tsela. Ha ntlo thoye e ba tlala pela sila se
1: ke kopa o ska nkenya me makwena nna ke tsebito ska nkenya tabeng o hang fela. Kopa nna ho ha.
0: Le rato. A the mix you. Ke mona mama.
1: Ke wa ka.
0: Jwala ha o thoswa. Hela. Matswa le a swisa ka ntlo tsetse le di etsa.
1: Me mam kwela ha le o nkenyeditse mose ke dikopo ska nkenya tsa moeketse ho bone nna ha se be next gore na mona matsatsa mongetsa etsa eng
0: ha hona hore o ka setsebile tho ke utlwile hore se letse o ne a re ka botsa hai ka hore wena wena le batho ba batse dinepe tsa mosadi ya ba thoma randrang
1: mme mam
0: ska ba le ka nkena ha ya ba jwa le wena
1: nna
0: sebedi sa mosadi ona ba ha bohloko
1: nna
0: hore se letse ka ba rexa dia
1: Ai. Mama kwena, ke kopotse. A se belief nna ke kopotsa mana. Ba fela hore na batho ba ntshebile jwang. Le ka lebaka la hao.
0: Utlwa, ke kopotsa mana, ke kopotsa mana. Se ka ba le rato. Ke batla
1: di. O di batla ho nna. Mme o di batla motrong. Ke ntsebela hore ha ke tsebe next hore na ho etsa hala eng. Next o itseng ho mang le mang. Ha ke tsebe le tshimbe ba mkwena.
0: Oh, o tlile le rato. Fela tsebo hore tana ya fela mo wena le mona le hloka ho khelwa ka thata.
1: Kwena ntse ke re nna ha
0: ile ka posi le senya motho ona rona ka ntlo tsena tsena le dietsa
1: bona wa bona ke ha hona le tshole ka hore ke le buelwe mo mkwena ho hang ke hantle ke a tsama
0: samaya ihle samaya man tsaba le batho ba makaletse gore na e ka ba ke bua eng ye kana kana wena wena le araba si ha o mo sadu mpesi

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe matleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a emona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona ma gompolele e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka o fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona o kati kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ke tlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditloelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: kelebowaemonnaaefane
1: ke yona jalo sa batla go nka lenyalo la e le nna ke tseng ke nyala
0: dipoetong
1: ke a phetisa ke kena tshebetso
2: he mme mamokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka o gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kotse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao mme mamokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee sua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga a ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevile
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevile re re no to gender based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: fitlhile dinako mo medi ya go mamela tshwatsetso botlhaotse rona e monyaka ya tenogaolo dikete tse kologolo le mosome a supileng mme nna ke nthabise moki ke tsamaya le morena malepsijo.
1: Le mohatsaka ke ne ke sa nagana ka nnete fane o tla qetela a nyetse seipadi
2: nna o monyetse kapa o etsagala ke thabile kore ka nnete ka ga nako e telele go be le ntho e ntle motseng wa bo rona tlesquad ko ena kao fela re dula go utlwa ditaba tsempe tse botlhoko
1: tsona ke taba setlhokwa ka nnete ebile dika tenyo lo ka gotso amera ngwaneno wa batho gantle
2: aohe
1: wa tsaya rona bo sekwadi re gathetse ke ntho ya dula re matha nyewe tsa lapa aba mona surprise vee ke gale ke matha
2: yo mohatsaka e ke a bona gore mphonke ke be ba odukile e sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng nna ba kokota ba hela gare mphosa gape
1: ebile nka thaba ntle gobaneng ke ke bena ele wa le e ke monna motho
2: eno utlwa
1: ee ebile ga o ka thoma ile matha nte balen modisana gobane ke a seba fela ga re ke kala ke tswa monyako lata tšhelete ya kela ee ya bokeatso ga a tshwane le banabana ba kare tlholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula buisa kwana le kwana ga ba lefe man ga ba lefe batho bana
2: yodine desquad wa tseba ga o bua ka bao le ona wa ka o banenama tsa dikgogo batho ba nkopele o bao ke o bolele
1: wa tseba moaka ke ne ke ra ganana le wena town otso empae ka morago ke e moo ke bona gorena go etsaeng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga tshwara ngwane motho gantle go gama

0: hlana hlana ke modima hla ho phetisela le patelong botle ba habile ka ka surprise deal taino sa ka ho re na ho ntse ho hala di ya ka ho lo ke ke tse tha ho le ma hla so pile ka mararo ya monyaka na defe
1: sase o complete mo thoka o tikisa ding di taba ha ho le next o ka se dule o ngala jolo ka ngwana ha n fela ha o qala o na le max o so ngadile o kweletse ha o qala o na le max o so ngadile o mosebetsi
2: mabatho ke eng ha ka hona go dilo tlhoko jemo sa he ka so ntso o wa hore max o batle a senya bophe ba ka a nka tronko o ntse ke tsame ke lo sebetse jwa
1: ke nna go tlo go hloko sa
2: ha
1: re bona ke nana go watse em ha ina thuso ba ne jwa le be e bo hobeta
2: ke ya tse ba mela mona
1: o hopola ke go hoka letsatsi le leng ka le kgobe leng ya ka mora go kuise kolo ka go thusa ke tla bena nthumile ka mpolela ka mogotso kule ka 10 max he he ntse le sebeditse mo bona jwa le hona le jwa
2: ke mpona ke reng ho wa mphetse he ke tsebo re tsa di tsaka ke tsebo ho ifumana tjhelete eno ke le business ka incha ke our baby ha ma ba ta khona ma
1: jwa le mpolele ha tu ha ntse re ke metsi ka botsa tsa ha o direko nna ma batho e tla bentse le go kinyetsa paka hanong go fa sepe tsapang go rekela ke gamang
2: go
1: rekela di thusu ba di phunye di nwane
2: ma batho ke le tshelte le ntse bena go ntse ke ke re ke sa Manchester ke
1: la
2: kana ga nka yo sebedisa mo hlokwa la mabaka
1: ke batla o tsebe gore ke gaetse thetse go ba provide ka tlhoka mona
2: jolo
1: ka heke ka ke nna mo nna antse a le teng o ntate wa mona wa kena sile se mo di tlase empa boleng be o ntate ke bo bona he
2: a tshe
1: to khona o ntlo lo go ja tshete ya ka go bana jwa ke shebile ke ke o fepe
2: we
1: ha ke tswa ke ya msetsi o sala le tent ya mang ka
2: dipo watsa matho wa teng ka ne ha ke rate mogono ha rena le matha e be sa lo ntse go ba ka mantswe ka go betsang ka teng bona o se ha ba so sampatle mpolelo go le ngutsa go ka mogotsetse mpole fe
1: ha ke go jalo ha o le ratisa o ratisilas ke ntse go rata ka lerato la nna Fabia jo ke mpa ke tla fela o utlwisise gore le ke imelo jo sadi hona jwale di nna jwa motho ke ga o tswa le basadi bang nke ke bue jalo ka basadi ba bang ha bo go kwantse na my hubby tickets this my hubby gets it this my habit let's present na ka basadi ba bang bua

0: Hela, moreso potlaki. Wa tsama hese ile kana go e. Ke ntse ke nna ha o sa tla motsi. Ha o batla jina ntate, ke batho ba bangata malofa.
1: Ke na le thatanyana ma squad. Ka o mpona ke

0: a roba la mora a ehledi thuriso o nkhipa bi ha
1: watse mapo a o thutse tsena wa tsake tse me qale ke sa ke ipotsa poto go bana mo se motho wa le fatshe a mpotsa mo ke ha mo tswa di uthakana e ngwana ke e ngwana ke no hotu ke thuri ko re tlo ka le thaka go di ho si ko re fela mo ka tau kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlo ra ha ba ba di ding ha ba ja ho tsha ba ho mo kula wa tshoba e ha na matha wa go bana ngwana ke mpresi ai
0: ba bua jo ka ke wa tsha ha ngwana la bo se ba ke next sebetsa le yena ke le mo ding a ke lwa ke bana.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ga wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaeantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla goreng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

tlhotlhogo go maeblokwe kaofela le so indi letsatsi.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Hela, moreso potlaki. Wa tsa haise ile kana kwi. Ke ntse ke nna ha o sa tla motsetsi. Ha o batla jina ntate, ke batho ba bangata e malofa.
1: Ke na le thatanyana ma squad. Ka o mpona

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: lo bana e kadile le yena boza ya ka bona ya ba kire ke mpe ke mo fe mo nyetla gore a itshware
1: a tsoke taba ha o ya utlwa fela ha wa nana gore o kokale honna o nnonye maikutlo o tlo rena ke reng ha bona hona jwa le rena thabiso nke ntse mo ha re mo rao ha holo ka project ke a di bona tsela ka ofela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la hao monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mohale tsena ke ne ke sa nana go thabiswa ke leshodu bra yaka tsena gore yone o tsena ke ntse ke sa golo go thabiswa ka tsa ntho ya mofuta o tsena go thabiswa
1: yes ke mofumane
0: o fumane mang bra mohale o fumane mang a ka wa tsheje
1: yes
0: o fumane mang
1: ke monyanana gore bohlale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaoa
2: batho ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona mo
0: tšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nnete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nnete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlhong patla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tsedi ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale ke jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlheo di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlheoa
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlheo ya diabo tsa tšhesanyamanna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasko go lwena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyamamane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tle
2: monnamotlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone yabo o santse o bua
0: lwena wamphoqa selaseloa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasang ke lekolota plate selase gona jwa le tsenanan santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix e selase se ka ntlamaseo
2: ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle tlenana ntate gobane ke a tseba gore nna e kgonang ke sere ke le go reka tšhesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke batla ka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago u ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgono ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

Mamedi hare di phethele di tabatsana tsa gore ya bohlano tse qalanga letsatsi ka tse mananga le bo emo ba le godimo bo ka lebellwang a hopotolwa le naha ka jeno re qala jwa le ka province ya Gauteng mo dieno di moletla kwa ela ka ogetha di ba ka uphole Mpumalanga o tsa thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona le di moletla kwa ela ka ogetha di ba ka uphole o fihlela go bada ha ile province ya North West o tsa thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona le di moletla hla ka ofihlela o kwa ela ka ogetha di ba ka me go phole Free State o tsa thiba ka mohudi o sengona ka bo tshabela ntle le mona lodi moletla hla ka ofihlela o kwa ela ka ogetha di ba ka uphole fela o tla bata di ka golonga tse gotlileng le di buho la Lesotho no Free Cape lodi moletla kwa ela ka ogetha di ba ka uphole ofihlela o futhumala ka leboya ka mafafatsane a itjetileng a di aduma Provinceng ya Western Cape lodi moletla kwa ela ka ogetha di ba ka uphole ka mafafatsane a itjetileng a di aduma ka go le ka bo tshabela province ya Western Cape lodi moletla kwa ela ka ogetha di ba ka bo tshabela ntle le mona letla kwa ela uphole ka mafafatsane a itjetileng a di aduma re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mona lodi moletla hla ka go phole o fihlela go futhumala Mamedi di fella mona tsena tsa ra ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa ho ra ya botshelela ke khutela wena na ka moloi ha mo le moifo.

0: Mabedi ke metsotso e mashume mabedi ka mora hora ya bohlano o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantla ke molelelwa ke le CD FM ke fetela ka tloko le ntate se kulanyana go tsonta ho
1: tsola ka ntate re tsona le mfumo o kofe
0: re tsule ntate ka moha o e bona jwa papati
1: ao a ba se di ba ba pe ka ntle go re ka ipotsa hore na jo ntle ke e fitile ntate ya tsana bana ntse ba sa e kumse di tsimo tsitsa baba te jelo ka tshopa gore no bona re ba moya mo so kona mosebetsi o ka dilo ndwa le kona mosebetsi go mongata ke tshepa gore ba tla tradition go ka ke lebo
0: ntate skola nyana ra lebo ka tlokolene ke le ba masego le soto ntate mokotso go tsonta te
2: go tsonta twak
0: ndat
2: e ya so go ke ha re thabile go le go nna le le tshepo mo la nne tsa tsano e be ba fana e phunyele di
0: Dati Shabalala, Dati Mkotso ha re lebo haholo ntate.
3: Le ka tshwisa ka se gabane.
0: Dati Shabalala, ka re feng khotso.
3: Ei, ntate ka nnete ka mkhutse thabile ka teng, he ne ke tshwere pele ka letsogo. Bafana ba re thabisitse. Ei, ha ke sa sho se buisa ka se dikena ke sa sho. Ka mogone ke nnete ka teng. Ke ba thole tsa bafana a ba ntse pele ka ibe tshiwe. Kiri interfera ka re ka mona ke mona mati. Thank you.
0: Tswe ntate Tefo re le ba ntate Tefo ka mona ka mona ntsa ka qwaqwa ke ntate Tshabala la re pele ntse re tswe. Ntate Tefo khotso.
4: Ntate ba botsa.
0: Ntate.
4: Yo papa ye ntle. Bafana ba betse hantle a hulu ke khotso tsetse. Ya fela dipilene di uba ka tshwere dipelo ka matso. Go re ya ke pa tsa kodi ba ne ba dutse mo ga o mane ba sa batlhoge. Ke tsabe ntla o ha. Me ba ne ba tsoga bolle ba itse na ba ya pele go bona ba tsabe ntla. Ya ka ka ka ke tse ke tlhale tse mo kotisa gona o ntse di phetwe tsa nako. Ka tsela e ba re ke a leba ho tsa bafana ba fa.
0: Ntate Tefo re a leboa ka mo ka qwaqwa ntate Andries o letsa le Frankfurt.
5: Allo le kholo ka leso a ke leboa bunga ka le kae.
0: Re a phela tate ha re leboa.
5: A re te tsa le kholo ka leso thapelo tsa rona di sebeditse ka nnete ke mo ga uwa modimo re re be mer le nte nke ra ala ala ala bafana thank you a ke leboa mongaka. Ke
0: ha re lebo tate re se ke leba ho ntate di sabule o letsa le ka mona ka machabe
6: le ka ntate
0: ndare
6: ya tshe baba pitse ba pitse ha fela ka fu se mo nyetla e mengata ho se mo nyetla e mengata ena tla nya kgola yena tshibo ma tino tene ntwe re sa ile bella o tshe yena gore ya ile sentse winye a tshe ma bana ba se bitse ba shinyana next time bella ba ka se tsa kshela mo ma se jinte
0: o bile ka menyetla o bile ka menyetla ba etloetse bonyane ka be ga hlabile ntlhatse ka
6: a gwa tse thago
0: ke dumela wena
6: ya gwa tse thago ka be ai ke le bua mongaka
0: ntate sa bole re le bona ntate Ramathebane ka be thuli khotso ntate
7: le ka ntate wa ka
0: ra phela ka mahung ntate
7: a ntate ka nete re khotso fetse so tla re lebise ho mo kwetlise ho sebedisa dibapadi tse ngata tsa local ka nete go sebedise le gona tla me re tshwareneng ka matsoho ke a le bua ntate wa ka
0: ga le bua ntate Ramathebane re le ba ho ntate Ramotsa ntate Motsamai ka mona ka Virginia o di ndala
8: ka bona ka Ramokoto ka Orendala
0: ndati
8: ee ndati ke ka ke le tshwae le mono ka nne ke papa di ntle ke bona ba haifane ba shumare ba bontsi jo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ndare mtsama ya le bowe re le ba bishop Zamdela ndate bishop ka Zamdela khotso ndare
9: wan mari mro yango khontemre
0: khompo junda
9: manamme yene ka mo tukel ma afrika borwa a emre na wa tsidia hai ba tsona ba ba o ke le ma emong ana nta ke kulile mogopa wa tsiba ka na ka ntse tharo ma he ke re mudimo o mogolo ga le bowe mna di mloli
0: ndare bishop le me ka maoto ho jwang ka mo ka Zamdela mo ya go jwang
9: no na ka bona ho la di ruta ra ho la di pala ho la ma sentse sa go tsena na o fela ntate
0: ntate malefetsana ga mali yana ka mane ka Soweto Protea o re a e ka re selemo se ya gaua men ni Kronstadt ho jwang ka mo
10: dinela ntate ka ntate
0: ho jwang ka mo Kronstadt ka mo
10: a ho monate sala ho monate sala ke le bo ba fana ka off time nna ne tsa tswa le thogo ke boleletse mbololo ka re dintsha ga wina mona o tswa ke re nna ke re a
0: ha re le bo men nne ka cross start re le ba Kimberley ho mme montsho go tsomme
10: montsi khotsontate halala halala a tlhompo le thobiso re lebise go ntate modimo yo tsebe ya gagwe sa thiba nang gore utlwa o lunkule ma South Africa re wile ka mangwele re le bonkgono re ntse day break halala pambili pambili
0: ra le bo mme montsi ka Kimberley re le ba Edinburgh ntate se phaka khotsontate
11: Go se budisa ka.
0: Dad.
11: Ah, mosebetsi o motle o ntse ke bafana ka nnete. Le ha ba fotse menyetla e mengata ka nnete, o tshwanetse le ke fumane dintlha tse ngata ho feta tseno. Le nna ke bala mono o ntlheng tse tharo ka nnete. O sebeditse Thapelo Maseko. Morao mane ka nnete, Mbekezi le Mbokas. Ha, o sebeditse ntate ka nnete. O sebeditse.
0: Let us park out about the force. Ona na butata wa rebe relaga di force. Huno itzala e.
11: Aji bika ba di pressure or inhaling mark and it iba ba di ba fuji nta zengat. Ene rilebi le kani di nuna sabona hal. Uha nuna sabona hal.
0: Oha.
11: Aji hantu ba mu replace. That is
0: paga rele buile rele ba ma ke home genet. Khotsomme.
12: Duela ntate le kae?
0: Ra pila ntate ka mahao, mme ka mahao.
12: Ka mahao ntate ka usana. Ee, ke itumetse haholo. Ho bonahala hore dithapelo di a sebetsa ntate. Ke itumetse, ke thabile ka usana. Ka re nka matha strateng, thabetse bafana.
0: Ah, mme Jeanette re leboha haholo hle matha strateng, mme o keteke. Re leboha ho ntate Tsholo ka Qwaqwa Bloemfontein. Kgotso ntate.
13: Le khuluko le ka ise le khuleka ka le ka.
0: Re a phela sengwe letsatsi ntate ka go wena.
13: Atse, ka nnete wa tsoba bana ba gona ba sebeditse, ha re ba tholetseng ba batlile. Ba batlile ba ka ba ya mmapeng, sentse ba ga ba ile wena le khuluko wa tsoba bana ba. Tshe, ke le nna go nyela pele fitse le ba bana ba itsa tsena. Ba ga ba ile ka ra mmapa ka tshabile. Ke di vovosela le mona ka ga filma tsa gaoa. Ka nnete wena le khuluko di phala fela tsa makoloi. Ke le ba lebuile man. Oh, thank you le khuluko.
0: Bana ba di kolong ba sebetsang ha ba ya mesebetsing
13: ba
0: tlile.
13: E ka ri bile ka ba di holiday ka shebule no ya ka nne ke tsotsi la phumulo fela lena fela lena ba ka sheko fela go president. Ha ka ga ha ke le dileng ke tsa tsotsi la phumulo fela ka sheko le go le ya lebuwa.
0: A re le bona te tsholo ka Bloemfontein bush ka Qwaqwa my brother ka tsiane.
14: Le ka ntate.
0: Re tenta re tlo wena.
14: Halo. Eh ho mona ntate. Eh a ke go bala wa tseba ke metse o ke o ga ya go ga go ntate fela ke ne ke tshuile ntate wa ka empa ba fa ba fana ile ka sele go ba ka half time o ile ha ka hala bo tsona di go buzela ga tsaka mo ka ka re ba ba tswa ba na pele ka nnete fela mense o so so lotswa di go buzela ene khantsi ke ka tsholo gente to waga ka nnete ka ba le bohela ha re sa teng bo Canada ka nne jo o ka ka mantse to waga le bula ho
0: ha re le bona te skeme keme ka moka tuweleng
14: le e ka enda ke na ka mloi
0: ra pela ntate ka utlo wena
14: e ra ka te mloi ke so ka ke le wa itse ba he ya u ba pala ka morao he le ngona matla ngwana mme e ding go ba ka patra le ngwana mme a ke a thaba mara ke la ka tsho o se buri sa rona ka teng bololo ka ha ka ba shapa 1 le ba ra ba shapa 2-1 ngwana mme ke thapelo ya ka ngwana mme sa leng ke khumame mona ntse ke rapela ngwana mme wa tseba thapelo ntate na ka mlo ke ntse ke tsanga haholo la re nya tsa ngwana mme ke thabile haholo tla fetela pele re tla so tsantsa re a pele mpa ketelo re lo ba shapa o fikela ba tswaela ngwana mme ba tswaela tipa rona ntse re so tswa jwalo ntse ba re South Africa mpa tswe ba Kenya tipa ntse re a pele ke nana le mogatlhelong o mong re lo fetela ngwana mme ntse re so tswa jwalo ntse ba re nyatsa tipa ba tswe tholo o fikela ba tswaela ke le buenda temlo ngwana mme tangi ngwana e suman
0: ha re le buenda te skeme ka moka tuileng mamedi ke ka mo re fitlang pele tsong ka teng ka sekhutlwana sena sa ditaba tse melomo ya batho tse re tswang ka tsona sengona
15: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme le sedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: ke metsotso e mashume mararo ka morago ra ya bohlano e me mona mo e menteng he re fetela ho mantsi wa mofukeng o re fa ditaba tsa moruo.

Ao ke ntse ke rotla ka lehlasonyana bo ba fana ba ke banya na banyana ba ke ba fa na ba fana ba ke banyana ere ke le bohe na ka moloi mamedi le kala le laolang be baraka haratse ding da heng ena ho le tfatsa pona le tso me barakeng le ho hela batsetedi ba le hae le ba dina ha tsa machaba Johannesburg Stock Exchange JSE ka bo khutsunyane le Africa Borwa e santse ena le botsitso le ho ja hoena le di phetho ho me barakeng ya lefatshe ka pa tloelong tsa tshe tso tsa dikgwebo mmoho le tsa bareki ka lebaka la setsipano e bakilweng ke dinaga tse ntseng di lwana morago tjena lehleng la kgwebisano ditsibi tsa mebaraka di re gobane borwa ke engwe dinaga tseo morua tsona o golang ga ngata ke yona e tla utlwa pele kgatlhamelo ya gompefala ga dintwa dinageng tse amegang lefatsheng ba bang ba barekisi ba mebileng Limpopo ba re ba tjamelana le diphepetso ga barekisa toropong ya Polokwane ba re ba hlekefetswa ke batlhanka ba mmasepala ba ikarabelelang o netefatseng gore baagi ba ikamaganya le melao ya mmasepala ka ga ba sokola go fumana mangolo a o laolang dikgwebo ba re ba entse dikopo tsa go fumana mangolo ana fela ba ya sokola ha re phethele tsena tsa moruo le kgwebo ka o lekola gore mebaraka e sebitse jwang ha e ne e kwala go JSE maobane re le kola hore randa e hweba ka bokae ha re ba pisa le chelete tse ina tsa machaba ke 16 rand 57 papisong le dollar ya America ke 21 rand 82 cent papisong le pound ya Britain ke 18 rand 82 papisong le euro ate gauta ke 3989 polati na mo ke 1570 olie tala Brent ke 73 rand 60 barele kang re di ba khutlo mona tsena tsa kgobo le moruo seng hona da kumolo e ora fa ithlotsa ite batsa dipapadi.

0: mabedi ke metsotso e mashume a mabedi a na le metso robedi le sekoto re a re lebile go rennyane ya botshelela ga re le boe phoka ke mantshiwa Mofokeng ka ditlhogo tsa ditaba tsa moruo goseng gona o tlabela pe a gutla go sane goseng ka yona nako ena ka tsona tseo tsa moruo ga jale ke ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi mme ke dithagola ka tsa papadi ya bolo re le ba dipapading tsa mohope wa lefatshe tse bapalwang dinageng tse tharo e leng America, Mexico le Canada. Pejana ka jeno group C setlhopha sa Morocco se tlotse sa Haiti ka dintlha tse nne go tse pedi, Brazil a tlhola Scotland ka dintlha tse tharo go noto. Dipapading tse ding tse bapalwang ka jeno tse go group A tse se di bapetse ke mo re bone Mexico e tlhola Zesia ka dintlha tse tharo go noto. Papading e nngwe ke mo re bone Bafana Bafana ba isang dimo letlase le setlhopha sa naya Korea Borwa mme ba etsanalane ka ke lekgetho la pele ba fetela mokgatlhelong wa mantshano dipapading tsa mohope wa lefatshe ka morago tlhola Korea Borwa ka ntlha e leng go noto pejana o seng gona re buisana ka papadi ena le mosebetsi mmo lefapheng la tsa dipapadi kwano lapeng go SABC Sport le Lesedi FM ke Thabiso Tough Guy Mafarika go tswa hae ha re lebue ga o na le gona o seng gona
1: wa hae madume ke dumedisele ba mamedi ba Lesedi
0: maikutlo a gago ka papadi ya setlhopha ka jeno
1: ke a leboga wa hae ebile papadi e matla gagolo ka nnete ebile papadi e leng gore maAforika Borwa mangata a na ntse a sena tshepa ya gore setlhopha se ka sebetsa gantle go latela papadi tse pedi tse e leng tsa bapalwa pejana empa che ka jeno ebile papadi e e fapaneng le papadi tse e leng tsa bapalwa obane ke mona tlhopha sa naga se kgone gore se tlhabe ntlha e le nngwe e o seng o bile gore ngwana mme e ntse histori gore e be tlhopha sa naga sa Aforika Borwa se fetela papading tsa mantshano kgatlho la pele dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe ntlha eno e tlhediwang ke Thapelo Maseko ga yao papadi e bonolo ngwana mme fela seo motho ka buang ka sone ke gore go bonela gore naga ya Korea Republic e ne batla e sa etsa moralo o feleletseng moralo wa bona e ne e le go fela ba sireletse go fitlhela bapadi fela ba fumane ntlha e le nngwe e leng gore ka nnete ba ne ba e tlhoka gore ba tswe boemong ba bobedi ka mone ka group A
0: ga re bue ka yona ntlha ya gore Korea e ne tlhile e batla ntlha e le nngwe fela gore e fetele pele ke eng e gore e entseng gantle gore re kgone go tlhaba ntlha
1: ke dumela gore molao ka morago ngwana mme o ile a kgona go ba le botsitsi wa tlhopha sa naga sa Aforika Borwa ga o a dumelela Korea gore e bapale seo ba ne ba batla go se bapala ga gore ba ne ba leka go bapala dibolo ka matlhakoreng ba di beya ka gare mme bapadise ka reng ke Mbekezele Mbogazi le Ime Okon ka thuso ya bapadise tsona le Sphephelo Sithole ba kgonne go lemoga seo ka potlako mme ba kgone gore ba thibe bogale ba naga ena ya Korea Republic mme ya kwa sheba Korea Republic papading tse pedi tse fetileng papading ya bona le naga ya Zechia le naga ya Mexico ba bapetse papadi e ntle golo empa ka jeno jalo ka ke bontsha morwalo e ne e le go fela ba fumane

0: ntlhale nngwe ba be le ntlha tse nne ba fetele pele empa seo ga sa etsala.
1: O buile ka lebota la Aforika Borwa Mbogazi le Okon. Ke bone ka jeno Modau le
0: Modiba
1: ba sa ye pele jalo ka re tlwaetse le ano leo le re sebeditseng lone
0: e ne le karolo ya mokwetlisi go lemoa gore papading tseo tse pedi tsa pele naga ya Korea e ne le kotsi matlhakoreng ka neletsano tse gutshwane ga ba ya pele, mme mokwetlisi o ne a dumeletse gore papadi tseo tse pedi di seke tsa lokololwa go ya pele, ba eme ba emele naga ya Korea. Ke ka gone re kgonneng go ba tima monyetla wa gore ba fitlhe bokosong ya rona mane gore e be ba ka re tlhaba ka ntlha. Ga etsa papadi be boima go bona bone ga o ka sheba karolong ya bobedi ba ne ba se ba leka gore ba rae ba le ka ntle le teng ga ya ba sebeletsa tabino, mme ke ka gona ke re moralo wa bona nnete ga o a sebetsa.
1: Re sa le morago mona le botele le morago ga re bue ka sethibathibane Ronan Williams ka jeno ke ya bona a qala papadi morago jalo ka a tlwaetse dipapadi tse pedi tse fetileng ga dina qala bolo morago ne ne ba intercept re qetetse gore ko ruwe fela ka jeno ke bone a tlhile a fetofetoile a di rarela pejana.
0: Ke dumela gore ke a gola ba le ba etsa morralo wa gore ge se ke ga bapala papadi e leng gore naga ya Korea e ka rentsha kotsi go yone e leng sona seno se se buang. Ke ka gona ga o ne o ka sheba gangata karolong ya pele ba ne ba batla bangka dibolo ba di isa morago empa e ne se gafegafetse mo boneng ba di isa morago. Ke a gola ebile bolonyana tse mmalwa tse nne tse tlhano tse ba dinkileng ba di isa morago, mme o ne o kgona go bona gore naga ya Korea ga e ba atamela e ba kgona go ikala ka mantswe mangwe ba kwala dikgeo tseno tse e leng teng tse etsang gore Aforika Borwa e kgona go bopa bolo go tloa morago. Ke ka gona neng a kgona gore a diraele pele, mme pele ga ne a diraele e ne ntse e le taba ya gore pele moo ba ne le bapadise kang ke Evidence Magopa e leng gore bolo e ka fitlha yona o tla kgona e bapala tlhogong a kgone bapala sefubeng a ebelele fatshe a emele bapadi tse kang ke Apolis a emele Maseko a emele Re Lebile gore batle ba matamele ngwana mme
1: tloa botele morago jale mamedi re gatela pele re ya mpeng ya lebala Middlefield ga re bue ka Sethole Mbatha le Mofokeng bareng ba lebala ga ba tlwaela bapala mmogo gafegafetsa setlhopheng sa naga.
0: Ba bapitsi legoloko empa ga o ka sheba ga re bue ka talente Mbatha re bue ka Sephephelo Sethole ga o ka sheba ba ne ba sa bapale gantle ka gare go bua le bana ba ne ba bapala ka karolong ya tlhopha sa rona sa Aforika Borwa karolong ya o sireletsa e leng gore naga ya Korea e ne e le seo le yona bareng ba lebala bane e bane ka gore Korea ne e le teng bareng ba lebala ke nna ka be re tswile kotsi. Sona se ke se buileng pejana gore naga ya Korea e tlile papaneng ka morwalo o le mo fela gore re ile o sireletsa gore re fumane ntlha. Ke ka gona o ileng a e ba thata bona gore le bona ba kgone go nka monyetla bareng ba lebala gobane Sephephelo Sethole talente Mbatha Re Lebile Mofokeng ba ne ba kgona go latlhea le goja ga o ka sheba Sephephelo Sethole talente Mbatha ba ne ba pepana nako le nako mo ba tlwang teng mo ba yang teng ba tsamaya bobedi, mme ka yona Korea sa kanya gona bona kgeo seno se bareng ba lebala. Fela ka nnete re kare ba sebeditse gobane ba kgonne go thusa mola o ka morago bakeng sa go thiba segatlha sa naga ya Korea.
1: Papading ya pele ya Bafana Bafana mo pengwa lefatshe Mofokeng o na le siko a ke retse re leng penya lebala ke yone o teng ka jeno a qala le papadi a bapala le ena Sethole mmogo le Mbatha a bapala ka pela Sethole le Mbatha a bapala ka morago go Evidence. Papadi ya gae ka jeno Mofokeng
0: ha ba le papadi eo motho ka reng e bile papadi e ntle, empa ke dumela gore go tshwareng bolo go hae fela go gone go kgona go tshosa dibapadi tselang tsa Korea bane ha ba tsebe sebapadi se ka reng ke Mofokeng gore na ga a ka tshwara bolo o tla ba ntsha kotsi kae. Fela Mofokeng o tshwareng bolo ga gano ka sheba ga ne a tshwara bolo dibapadi tsa Korea ne di mo atamela gore a seke ba motima monyetla gore a ka bapala bolo. Boteng ba ga e ka lebaleng ke dumela gore bo kgona go tlia tsitsipano ba re bapalang le bona gobane ke bapadi se e leng gore nako le nako ga o mo bona ka lepheno le tona nneng o sale ka lepheno le tsheadi nneng ga ore o sa mmona kare ga o re nakong o sa mmona a sireletse ke bapadi se sa emeng sebakeng se le seng. Ke ka gona re reng o kgona go tlia ntho di etsagale le hoja a sa ka ba le papadi e ntle gakalo.
1: Mamedi re ntse re buisana le Thabiso Maferika ke sebogodi sa ditaba tsa dipapadi kwa notshebeletsong ya Lesedi FM ebile ke ena ya neng a re fa papadi ena ya Bafana Bafana le setlhopha sane sa Korea Borwa. Ga re so qete le ena re ya o Ramatheola re gutlwa re etela pele.
2: Na o malala laotswe ho ikgapela bophelong le One Life Insurance? Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand? Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao hodimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
3: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: Tale ha ditifiso tse sa lokantsa rente. Letlole la Gauteng la ho rentiswa ha matlo le teng ho rarolla ho sa utlwisisane ha monga ntlo le motho ya rentang. Bobedi ba bona re ba ruta ditokelo tsa bona le boikarabelo hore ho e be le tshebedisano mmoho e kgutsitseng pakeng tsa bona. Re setho sa lefapha la Gauteng la tsa bodulo ba batho, mme ditshebeletso tsa rona ha di lefellwe. Re etele Ikusasa House, 4th floor, number 129 Fox Street, Johannesburg, kapa o romele email ho gdhasrental.tribunal@gauteng.gov.za. Hashtag we are coming to you.
5: Simunya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi metsotso e le shume le nana metso robedi le sekoto re re bile o renyane ya botshelela o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantla ke mollelwa ke le CD FM me re hatela pele ka dihlo tsa ditaba tsa dipapadi ke ntse ke buisana le sebuhuri sa tsa dipapadi kwa no tshebeletsong ena ya le CD lo SABC Sport yena ke Thabiso Mafrika Thabiso ke ntse ke le mpenya le bala e ya mona e ne la police ka le tsone le tsiadi e le maseko ka letsong le letona ba bapetse jwa bashimane ba babidi ba
0: ha re qale ka tshebetso ya bapadi sena Thapelo Maseko ya re tlhabetse ntlha mme ebile re molebo ya golo bane ke mona Afrika Borwa fetetse pele ha kwa sheba ngwana mme o kgone go ba le papadi bane bolo tse ngata ba ne ba di agela tlhakoreng la gae le hoja ka mokgwa mo kotlisana mmeile ka teng o na mmeile ka mo e leng gore leoto la gae le a rang ka lona le na le bofokodi jalo ka o soboletse gore o na mmeile ka letsogong le letona mme ke bapadi se rang ka lotole letshegadi fela o kgone gore a fumane bolo tse mmalwa mme ha papadi ntse tswela pele ke buile le mokotlisi Morena Ramrebodi ke shebisana taba ya gabe re bona gore no papadi sena Thapelo Maseko ha bonala gore o batla sokosokola empa le hoja a fumane menyetla e mengata fela he ngwana mase re akaretsa tshebetso hae re tla go sebeditswa ba nqetelong kgone go hlabela setlhopha sa nantlha e bohlokwa holo o sona policy ha ba le papadi e kalo le baka gore o sona policy ha ba le papadi ka le baka gore ke papadi se ke hlokomelang o na gona go a tloe mo a lokela ngore a emele diboloteng a leke o tlo ipatlela dibolo mme o ile qeteletsa a lahletswe ke karolo ya tshwantseng ebe wa e bapala go le ka tsoga ke papadi se lebelo se gona go bapala ka le hlakoreng e le go se ya pele se thusa bana ba hlaselong hlopensana ke ka gona mokotlisa ile nga qala a ntsha yena ka baka gore ha ba le papadi ntle
1: ya ba ka pele ka mane ke qala ka evidence magopa ka jeno la ngopotsa filimo no masinga
0: eleng sona se ke buleng ka sona ngwana mmepejana hore bane bana le tumelo Afrika Borwa hore ba palise ka reng ke evidence magopa ka bolele le bahai o tla tata dibolo tseo dimo a di bea fatse a tle a shebe motsama wa re lebile mofokeng a shebe motsama wa Thapelo Maseko a khutla shebe motsama wa sona wa osona police me ono khona o sheba ona khona ho dilata bolo tseni le ho ja he di sakatsa tsa mosebeletsa ho lwa kalo fela mokotlisi bakeng sa hore a qale ka ba palisena evidence magopa nnete o sebeditse le hane a se Kenya ba palisena Ikram Reyners hono ho sontso bona la hore o batla hore jwale a sebedise lebelo ho feta hore ba palitsa rona di tla dibele bolo maoto
1: o bile ga di phetho tse ntsweng ke mokwetlisi ho tswa maseko ke na tshepo moremi ho tswa mofukeng ke na Reyners ho tlise petu a mfuta ofeng ha o lota ba ya renas ke bone ka ha ke na e ka o ya moleng o ka pele o ke ne ka o tla hla gore
0: o ne ya ka le hla gore me mokotlisi ke bona e ka re o se yana se batla o setso na batla o ba hotla ka le wa lena ka pale ya no lena la ka o tshia ka o pitla e leng counter attack empa ya gona lo bana se re buile ka bofoko di bo re buileng le bona mane go bonya le bala ka bapaditse re buileng ka tsona me ke ka ona no so bona hore Igram Reyners o ne a se a qala jola a le ka lena hore a tla thuse ka ka tshireletso ha o sheba tshepa morimi ha ba le papadi me ke ntse ke dumela hore mohlomong sentswe ke thapelo maseko hore karolong eo ya lebala a leke hore a sukudise mola o ka morao wana ya Korea ba ne ba se ba batla ba ntshitse mahlodi na menjwale ba shebile hlakore leo la thapelo maseko ke ka ona o tshepa morimi a se ka ngona hore e be o ba le papadi entle empa che o kene ka nako e leng hore Korea Republic le yona e tloa morao e ya pele empa Afrika Borwa e ne sa kgone hore e be le borona go engato ba ne se re le ka hore re sireletse ntlha o se re hlabile
1: ka mora hore re sabe ntla ya rona ke bone metsotso e le shumele le metsotso tseletseng ya o qetela e ya telele ha ho le bile re batla sa gatello e matla bona ha isala
0: tene se re me mora ngona me o tseba re ke papadi tsa mope alo fatse ntla e bohlokwa ho holo jwale ha o so ye me o ba emetse ba di reng batla wena ke tabelong gore wena tla lokela go sireletse bona ba ne ba kene fela ke ka hona ke leng ka hlalosa ka re ba gonne o sireletsa hantle ha go le go latela gore na ya Korea Republic e morralo wa bona ha o wa sebetsa ba ne se morralo leng gore ba tle ka ona papading ba o sebedisitse ha ba bona re bela ba morrao ho ntla ba lokela gore ba lekanye dintla ba ne ba ba boemong bo botle ba re ba fumane ntla lengwe ba tso boemong ba bobedi ka monika group A
1: ya ne ke shebile papadi ena le siamala kule stand motsathe bo sentjena tete morutu ya raya terminale tsena na ka gwa le ke gore ka ofela
0: ke bone yona etsiletsenyane itseng officer ya bona papadi ha ikeng ka bona ka remengata hona me ke ne ke na hanne go tla kenya metso tse mine fela e be ho fedile ke le hlono fela che ho sebetse ile la ka jeno le ne le ngotswe Afrika Borwa letsatsi
1: tsav ga ga petela puso rena he ka taba ya hore bafana ba feta he ba ya mogatlhelong wa tse mashume mararo ana le metso mmedi tsa o qetela Mama pala le tlhopa se feng ho kae dire jwa dinako
0: ba fitile ngwana ba pala le engwe e leng ba amoedi ba 8 ba kopana le naha ya Canada ba kopana le Canada ka sonta sona sena se re yang re se libile mme papa di eno e ba pala ka hora ya borobombo siu tabe engwe papa di tse matwa bane ho ba pala le ba amoedi ba 8 bana le se ba pala le shomele metso e medi e leng ba tsietsi ba bona mme bafana ba lokela hore ba tsebe hore ba lo boela ba pala papadi e kang ke yane ya Mexico ha ba lokela hore ba itse diphoso mme taba e monate ke hore mrembola tebo ho mokwena wa gutla ba re mbale bala mme jwa le hlopa se tla leka hore sitsitse ka gutla ha tebo mokwena mohloma re ka feta hape mshishi Themba Zwane o tla bela pe ba teng mokotlisa boela bele hlopa sa hae se wa tlenotsa na papadi tsa mopelo fatshe
1: a re ba hlomphile ke ya bona ba apagetse go ba fana ba fana
0: ke ya borene ngwana mme o tsiba ha o tswa boreneng o lokela o tle ka kobo o tlo hlomphela basuthu
1: tafu ga ga le bo ngwaneso
0: di khomo le kholokwe
1: thank you
7: patalatso ena o ne witlisetswa ke McDonald's motsetsi o tlo wa di papadi tsa mobile fatshe tsa FIFA

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ho leboha dipolotiki, Vusimosi Kate Matlala a ka nna a ipulela le molato. Iqosontse wa jamalaneng le tsona mme a ba fetoha paki ya mmuso. Lekgotla la naha la botjhutjhisi NPA le netefaditse hore le ntse le buisana le Matlala ka taba ena, fela ha le so be malala a laotse ho bua hore tumelano eo e fihleletswe tabeng ena kapa tjhe. Re manolla se ka lebellwang ha moqosuwa a fetoha paki ya mmuso, mme re amohela setsebi sa molao ena ke Mme Nthabiseng Dubazana ho tswa Dubazana Attorneys. Kgotso Mme Dubazana, re ametse makumanesong hona. A re leboe mme. Ha moqosuwa ithaopa ho ba paki ya mmuso, na o fuwa tshireletso e felletseng, mohlala tshireletso hore ya seqoso e bang a bua dinnete kapa a tshepalla lekgotla?
2: Ho latela mehato e teng ka hare ho section e re bitsang section 204 ya the Criminal Procedure Act. Jwale in 204 o tshwanetse o manolle ditaba di felletse hore na ho etsahetseng. Ka mantswe a mang, haebe o tseba ditaba ka mokgwa ho tlotswe molao ka teng hore na batho ba entseng di-details kaofela di fedletse, o tshwanetse o fane ka tsona. In exchange, NPA yo fa monyetla kapo gona tumellano le bona gore ka tse ding tse lo ga baneng wena ga wa ba le ntho re bitsang an active role ho tsona, e be nneng ba o gantho re bitsang immunity. So haebe o ne o sena an active role, o ne le an accessory after the fact. Ka mantswe a mang, o tshwaretse ho raba nne o laba teng ka hara taba ena ka morao hore e etsahale. Yaba wena ha o ithaope o ikise maponeseng o lo tlaleha hona ho etsahetseng, empa o ne o le siyo ha ketso eo e tlile e etsahala. Then state e se tla o fa monyetla o ne o raba nneng ha ba o charge, e be nneng wena o tlotsa o ba state witness, e be nneng ba tlosa di-charges tsenana tseo qabaneng le tsona. Empa ha ba ka thola hore ka hare ho ketso eo e ba batlang ho tshwarela yona, o na le an active role ka hare ho yona, o tlamehile hore o duele molato ka tsela e itseng. Jwale re se batho re bitsa section 105 capital letter A ya the Criminal Procedure Act e tsamaelane mmoho le section 204. So section 105 ka mantswe a mantate ke mo re dumelang molato wa go raba nne ehlile ke nna ke entseng ketso ena e sotho. Jwale he e be nne ge ba le tumelano pakeng tsa state le moqosuwa, e be nne tumelano enono ke yona e tla dithemela kapo re tla bona gore na ga dumelana ka gore na sentence e ketla ke efuwa na e tlotla e ba e seng.
1: Hangata ha o ile wa dumela molato wa fetoga ba paki ya mmuso, hangata ho etsala jwang? O iphumana o ile changaneng kapa e ba suspended fela hore ae go e ba kahlolo e itseng fela ha o changaneng, hangata ho ba jwang?
2: Hangata batho ba e leng ga ba etsa tumelano le mmuso, e be e leng ga ba nne ke batho ba re ba bitsang di-accessory after the fact, hangata bona ga ka ba kena ka gara ketso ka bo yona, empa ba sebile ka yona ya ba ga ona ntho ba etsang. Jwale e re ga wena o se tshwerwe he o le accused number 2 ketse mohlala, e be nneng jwale he wena a tsebang information gobane o na le direct contact le moqosuwa e le ga baneng ke ena a entseng ketso eo, e be nneng he ga o le jwalo ga wena o kgetha o ithaopa gore a ekanete nna se ke se tsebang ke seleseleseleseng. Hangata mmuso o tlosa molato onana go wena o feleletse ka matsa bang withdraw, e be nneng o ba witness kapo gona paki ya bona against baqosuwa ba bang. Empa ha wena o ne o nane an active role ka gare go ketso enana eo batho ba tshwaretseng go yona, ke mo 105A e kenang teng, mme le ga bane ge tlo ba le ditumelano tsa gore na sentence na e tlo ba jwang. Jale sentence e ya ka gore na ketso ke e jwang. Ha e le ketso e sotlo haholo, e tla tlameha gore ha e le kere minimum sentence ke 25 years, then ge tla ba le tumelano ga bane a tlha mo o dula ka gare go changana anything between dilemo tsa tlhano go tse lesome jwalo jwalo. So go tswa ka gore na ka nnete na ketso e re buang ka yona kapo tlolo ya molao e re buang ka yona na ke e jwang.
1: Dinyoweng tse kgolo tsa bobodu re shebile yona ena ya Kate Matlala e re etsa mohlala ka yona, go fetoga ba paki ya mmuso go kotsi moqosuwa e leng yena paki

0: ntlheng ya gore a fule tshireletso o tlame a fule tshireletso tsa mofuta fe
1: teng go kotsi ka nnete go latela ka mokgwa naga ya rona e leng ka teng mabapi le ntho re bitsang protection witness protection ga se gangata mo bonang batho ba e leng ga banneng ba kene ke gara programme ena ya witness protection ba tswang ba ntse ba phela so a mono te ke mo bothata bo tlhang bo le bongata gore na motho a ka sa phela go fitlhela nyewe ena e fela kapotšheng re se re bone dinyewe tse nyaka tse e le ga banneng batho ba tlhoka ba fana ka bopaki ba bolawa pele ba kena ka gare golo gotlha jalo ke mo bothata bo gore o shabane le bona ga e ba paki ya mmuso empa ntle le monono mmuso ga re shaba ka dipampiri tse e le ga banneng serelo tse ba mofang yona e teng yona e teng ka nnete ga sa a kosiwa go ya pele ka nyewe e nana motlhang se le paki ya mmuso empa physical harm yona ke mo loreng guarantee ga ke shoka yona gore na motho a ka tswa ntse a phela na
0: ditamorago e batsa mofuta ofe medubazana ga paki e se e fetoela botšhotšhisi jwale ile ya dumela ba paki ya mmuso jalo sa fetola botšhotšhisi ga a sa bua tse a ileng a di bua ga ba tse ba itsheba pele ba tlhaka pelo legotla
1: ga e se yone e se kena ka gare go lenyewe go ntho go legotla ntshwara le tate ke mo e le ga banneng ga o sa kene ka standing o tshwanetse go fana ka bopaki bebele wena o bua tse e leng tsa gago e be nneng state tsang tokelo sa gore se jwetse legotla le re ache motho enana jalo ka o so tseba mme ka bontate moagi ne re dumelane ka tsela ena le ena le enana jale ga sa fitlhe ka gare go legotla ka monna sa bua tse fapaneng ke kopa ge le mmuso ge mo declare entry re bitsang a hostile witness jale ga oso o bitsiwa hostile witness ba ka o botsa dipotso ka tsela tse e le ga baneng ga di a tlameya gore di sale motšha wa criminal law morago so ka mantswe a mang he ga ke o botsa dipotso ka ga criminal law ka examination in chief tshwanetse ke botse ka tsela itegane procedure e re sala morago gore o be gentle le motho o seka tsa di-leading questions jalo jalo jale ga o qala o bantho re bitsang hostile witness ke o botsa ka mokgwa ke batlang ka teng and ga ona gore o kalela o rapaneng nna ke le motšhotšhisi ke a o sotla ka gare go stand mo o emeng teng
0: a medubazana re lebile go le ka nako ya gatlhe le ka moso
1: go lebile nna ntate
0: e mamedi ke setsebi sa ditaba tsa molao ke mme Nthabiseng Dubazana ge ne re bua ka kgonalo ya gore motshwariri wa teko ya polao ya boetseng a tloswa ka bobodu go tlelewang ga ena le kamano le bodipolotiki Vosmos Kate Matlala a ka nna ipulela le molato diqosong tse wa jamane le tsona mme a fetoga ba paki ya mmuso ke ka mo re fitlhang peletsong ka teng go seng gona mme lona le ne le tlhophiso jalo ke mantshewa Mofokeng kgaso e ne e laolwa ke Sia Malaku nna la ka lebitso ke Naka Moloi ke re ga re kopana gape nakong e tlang. Lena ke lekgotla la gaso la Aforika Borwa SABC ditaba tsa gore a botshelela tshebeletso ena ya lesedi FM o di balelwa ke Mosiwa Tshweu.

bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Joey Razdin, Make the Circle Bigger. We love it. Ke le shebala ba sebele fela ba se tsere fela tsora ya bo ya bo supa re bogatlhela ngwa bobedi wa the biggest money drive at Khwa Breakfast Show on Lesedi FM. A ka tsheno. A ka la botla ka la bo ke la bone gore re mehlala jalo ba tsatsa ba shoba ba bedi ya metso mehlano. Le ntse re di bona tsa bo madlanga. Bona le re batla re tloe sheba ya re tlile le go tlala dinyewe maobane ba ke matlala na saletse jalo le go tlela dinyewe. E tlile ke batla setsebi ba tlile ba hlalosa jalo gore yena ha sa tla hlaela ke le gotleng le ba kusua le yena gore seno se bolela eng na se se bolela gore jalo sa tla sebedisana mmoho le mmuso Kat Matlala ka dinyewe ke ka nyewe e feng kapa dinyewe di feng gobane jwale dingata dintho tse Kat Matlala a tlileng a qoswa ka tsona mme sena se bolela eng re tlo batla setsebi yang ke a tlo e hlalosa gantle bo mamedi a utlwisise taba ena ya monghadi Kat Matlala maobane re bone gotho o tlatlatla o hlaelela ka jeno le gotlelela dinyewe mme ga a hlaelela ga a sa hlaelela le batlosiwa le ena jwale gore sena se bolela eng ka nnete e batla setsebi a tlo e hlalosa gantle ga itse baka ka bogatlhelong wa bobedi wa the biggest one in drive
1: go jalo ga itsedi ya motho mamele wa tshebeletso ya lesedi metsotsong ena e leshomele metso e tsheletseng ka gora ya bosupa re tlo sheba gore na sephetephete se phalela jwang goreng ena chepati le ena o teng ka dipapadi metsong e mashome a mabedi a na le metso metlhano pele gora borobedi tlile dingata ao ka dipapading ka mona ke menyako fela ke thabo fela kante mamele wa tshebeletso ya lesedi o se ka ba fetwa re na le moeti e re tlo buisana le ena a ka taba ya menyetla ya batšha gore ba ka iketsetsa tšhelete ka tshebediso ya internet tšhelete online wa tseba gore re shebana jwalo tsona tsena tsa kgwebo mme ke le ko utlwile go na le letsholo le leng ka mona ka provinceng ya Freistata ka qoqo mafelong a nabeke la go matlafatsa bathaselli ba kgwebo batho ba batšha ba lakatsang go ipona ka nnete ba theile dikgwebo tse hirang batho ke nngwe ya dintho tse ke di ratang ka pelo ka kaofele nngwe ya dintho tse e leng gore ka nnete ke sebetsa ka thata tsatsi le tšhabang le dikelang tabeng ya kwetliso le matlafatsong ya batšha gore re thehe dikgwebo tse kgonang gore di re hire di be di hire metswalle ya rona le bomphato ba rona jwale Dr. Lucas Moloi le ena o teng ka mogana ko e sa fediseng pelo fela ga jwale hemmamedi ga re shebe gona tsena tsa sephetephete di eme jwang
0: re tle re kele go tsona gaitsedi yaka o teng di buse manga o metro a re fe tsona re utlwa ka tsa sephetephete di eme jwang e le tsa bobedi goreng ena manga o metro a o se buseng manga o metro goreng e di tsamaya jwang gaitsedi yaka
2: a go le wa ka go bona ke di wa ba le ba tsho go tsa sho a se tripe sa na ka mona ka mang ao long fountain ka mana ka n1 ha o sa ka la ni event park se ke di se pala ka mata ka mo ke na ka na se mana travel for the first and best ya ka mana ka ne le lo ya se perfect o ke na ka strong se di se pala ka mata ka mo re go ba gane ba rona ba ene hloko ba go go tle dilo ba tlo kona le dipeso
0: a re le boya go lo gaitsela ka re fete re fetele City of Joburg re utlo gore gore gena ditsamajwang o smosa gore nge City of Joburg ke ditsamajwang re re le ke hape mo fumana o smosa ke le shobela botsa robedi metsotso re fela letsora ya bo supa re tla utlwa City of Joburg ka bara City of Joburg re utlo re e kurulene tswa sa ofe re kurulene ditsamajwang o smosa City of Joburg ke ditsamajwang gore nge
3: ka tsara ke dimedise hapo ba mamedi ba batle ba sedi FM re ntse re shebane le dikotsi tsa koletse tsa hetseng pelenyana ho N1 South ha ka New Road ntse le teng go tsiwa go ba khani ba tlokomele ho M1 South Crown Interchange ba ka sephetephete se be le matla haholo go tloha Golden City ho ya mane ka mo Empire hanti ka mo M1 North Empire na le kotsi engwe hape ya koloi lwana ba ka sephetephete se be le matla re ntse re na le sephetephete se petetswaneng ho N1 South Marenga Brakpan di Olifant Fountain ho N1 South ka mo N1 North Marenga Beyers Notie le Winnie Mandela Drive se sephetetswane N1 North ho tloha Allandale ho ya New Road re ntse re na le N1 North mane ho N17 hanti di robota di sebetse ho Beyers Notie le Milner ka mo Water Fall Estate le ka mo Yansmart Avenue le Jellico ka mo Park Town North ho feta mo tsohledisa mahantle re le botse MPT le JRA ka tlalo ena
1: Tola bile tle wana ngwane so mamela tsebeletso ya le sedi metsotso idula hantle le shumela metsi robong ka mara hora ya bo super thago breakfast show. Na ka nnete tsela e bafana trendang ka teng le mona social media ya thabisa mamedi. Ho thabisa ka nnete le gona re ke re thabe. Ha o ka nnete le gona re ke re thabe. E re a ho le tsena re fitisetsana tsa mabenkele ka mara mona o teng ga itsedi ya ka. Ke go bidi mogeseng o tlatla a re neletsa hore di tsamatsamaya jwang ka mona ka ikhurulene e re tse tsena re ate.
4: Ha re latole mathataro re phela ga o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri hele o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emedite mme boikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa ho ya pe
5: Batho ka ofela ba lla ka mariha letlalo le omeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng e senna nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion ena le 100% pure hyaluron le almond oil ho etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela jwale ha mariha a kena ke dula ke sireletsegile kgahlano le mathata a letlalo Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
1: Mamela tsebeletso ya lesedi metsotsong ena mashumi a mabedi ka morago ra ya bosupa e re bone tlaleo e ntshitsweng jwalo ke Auditor General Tsakani Maluleke jwalo ka ha o bona hetse gore ebile o na le diofisiri tse sebetsang dimasepaleng tse 76 tse e leng gore di a fuputswa mme o sa ofanwe ka setifikeiti sa pele sa go batla ditlhapiso go batho ba nkileng diqeto tse bakileng tshenyo ya tšhelete ya setšhaba e leng taba e leng gore ya kgothatsa le motho a o sheba dimasepala ke kgola ke 15% ya dimasepala tse e leng gore ba fumane clean audit ka 2025 28% ba bontshitse ntlafatso jwale 15% yona e gotletse morao ka thabela ka nnete ke re tlo bua le kantoro ena re ke re tlo utlwa gore ho etsa langa ntlentle dimasepaleng tjena ha gono ha re ya re shebile dikgetho di tla tjena fela he re sentse re na le kobedi mogeseng kwano yana o ka mona ka ikurulene re tlo utlwa gore sephetephete se phalla jwang ho reng ena ga itsedi ya ka ha re o amogeletle ho reng ena ho etsa langa mo ka ikurulene
6: ke a leboa kgaitsedi yaka re sa tswa fumana tlaleo e reng o ka nna wa etsala gore pakeng tsa hora ya borobedi le ya pele phallo ya sepetepete a mehemane sebakeng sa Vosloorus le karolo ya Katlehong jwale ka ha baagi le badudi ba tla beng ba gwantela mabenkeleng a haufinyana jwale ka setsing sa mabenkele e leng Lesedi Bonaledi Katlehong Crossing Chris Hani e be ba felela moahong wa mmasepala o tlhokomelang moreki e le ga ba tlabe ba isa lengwalo la ditletlebo go utlwala e ka re bona ba tlo kopanela mane moleleki sebakeng se di tswang ka gore ke Lagos re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re sentse re le malala a laotswe mothating wa jwale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Oxburg mo na ke mateanong a Middle le Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlangu athe ka mane ka Harriet Dale di thulane tseleng e le koduileng ya N3 o lebile le Boyamani Elands Interchange tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwalo MIBA a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le e tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlare go ena

Bedi, mamiri wa tibeletso yale sedi. Metu tui dula ntlewe mashumama bedi anale metiro bedi. Refura leto rena yabu supa, kina ako yadumela. Ore retlerike neo tona, tona tena ata kwebo. Jualo kahaote bahore kalabune jena kina ako yate. Mamiri wa tibeletso yale sedi FM, ibile limu eduaruna. Osanta le teng kwano butle he ha o le tsena re hleke mabala re hopotsane ditaba hore hantle ntle ho etsa halang ha o le tsena ke nako ya tsa kgwebo re retse tsena kgetse ya

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: I'm going to go to the house.
2: Eh
1: ba ka kereke mo putsa matsoa a holo so ha bui ha buya so ha o le go tshara o tsantsu o e me ka maoto khara o bue ha le go tshara
2: ha e me kemega ha e me kemega ha yo yena yo la ho mmone
1: ai ko na ai ko na ya ho ha o putsa ka tsulo a holo mo go tshwa rona khara
3: ka tedi le mo di 75 e tla ba le mo ma buluke mangwele yele
1: e le go le go kipara ya rona le yona Leona Samsung e tsheke di phoso tsa ka morao ke ena gona go bona gore nantho mo lengwe ka morao o thotse le
2: ya ke bona o bua ka nthotse pedi ya mokotlisi le ya goalkeeper ke kae ha tlo monana re ka lukisa teng ho ya nneng a re thabile re se re le bala nthotse ding o bone ka go bona nge ka re ka lukile
1: re le bala nthotse ding and then le hona mo sa PVT mo ai le teng o ke le ka go ke thutumela le teng so ai o ba tar a se di phetho tse hantle kae kae
2: hey fela ntate re tsene sentho e kgolo wa tsiba ntsa roba di record o fela ntate o
1: I'm going to go to the line up.
2: Thank you so
3: much. No.
2: What's about to watch a billet twice?
3: Hey, Kada, what's about the Safaita Hona Pata Pata?
2: Hey, Kona.
3: Then Salet Zemora, tell a dead rock and I give up Kaiso.
2: Hm,
3: Hatelos and Galo. Reparation allowance.
2: Yeah, preparation.
3: Performance fund.
2: Reparation.
3: No, Africa will write like a lot.
2: No. But it's a true Hulu Haiti. What's about to get tabby? Listen to Bella? Le sedi dubela ar le ke bona le sedi fap dubelang
4: e tsosa le ke
3: monate le ga papa
4: e go le pisi bolita ona ma
2: yes sir
3: lele
4: ya e se tabi jara ro bala
2: ya
3: no tsa ba mo sebetsi
4: ba re so go di sa fana bana ma tsoma ke ne click she le tlo mo fumo di aga ka mona ke mo jota irman ma se ke wa ba mo ntiki ya ba ka fresh di pilwa kana mara
2: ai le nale se ke ba tla tso ntate
4: e mili e ke tota tso re ka ke mmitse ka molo ka mmre ke mo tso ke na tso ka go ra ba
2: e jo a no bolo ke re le nale se ke la ke ga ba mmitse a khona ba nna yo
4: ka ntse a le ma go pa ka le dilo tso pa re tso ke da yo tso ntse pa sa go keep ba ke tso thata go ka ena
3: ai ntse o pa sa go keep
2: ba tswa le nna le nna botata ba ka ene le menyetla ena e mengata wa tswa sehlopha se ka fosa menyetla jwalo tsebe ke mathata fela le tlo jo
4: a mara baba petse ba fana bana bana bo mo fikeng
2: a baba petse man baba petse
4: man a re le wo ma South African man ska na ra kona lokona baba petse
3: a ba sebeditse
2: ba sebeditse man
4: a le kana a le kana ra na ke bone
2: a re khameng
3: ha e ba tla ha mayona ba tla ske ba ganye tlisa ntate ba le re tise di fahlego
4: e thosa le ka go mpega thuko nyane
2: hey jo le re a e kona re letsetsa re letsa a re ya ditabeng
3: Thank you, Bosoka.

0: kena ka mo
1: oh here ba
0: ya o kena ka mo jwana
1: ka ba
0: ke ntse ke nahana ka ntho mhlomong ditefelo tsentseng di saletse mo ga a sa fa ka
1: ah ka nnete na le chelete
0: e tla gona o kwala kwa ho tla kwala kwa le
1: tswa go tshwere tswa go tshwere le ngwa ba ba tla e tla tshusa
0: ai ai dai fihle tla suba
1: ah o bua jo ha tswa go tshwere ba tla
0: tshwere e fela o ba ba e tla tele ga e
1: ba ba
2: ba
1: ta
0: dare
2: umur na rantiwa ka bona ka tinda ma
1: yes sir
2: a na ke ba tsiya ke le ke la ka tla hule ka di substitute ka bona mo go ba dilo tse khala di le ka da se le di thosa ma
1: re ke ntse mang
2: re ke re na wa
1: mm
2: mm mm di tse khala di le dilo tse na se di le o na se di le di le a go le ba ba se di le empa ke re di le tla ba ba a tsena ka yona le ma se ka tla no di tshitse yena tshwa tshwa batho ba
0: What's about? I get to be hated. I go conjure bolong, ne? Mutaseli wa yon. Why it's a hala hore? Le bapa le motelong hore. Le ena le hai lor ha bapa le. Magataba o teng ka lebaleng. I etse lona le bapa le ofit.
2: I get hala bu ni te hai sabu kwase sab.
1: Yeah no I are le boeng a re fitile boss eh le rona nke re thabe
2: a ke re thabe re nna ka le tsela tsa go di kutsi ye ya na ye di tsena tsebo wa ma ila ga ke bona tsela e ba se mokore ba pala go ba pala ka te ka ba tsena go tloba tsa bana ba di di tsi ba itse ka go ba tla
1: tro no thank you boss wa ka le boe
2: thank you tata thank you
1: hey tata so mamedi maikutlo ba mamedi a o re thabile ka ofela antle di mahlo ho ra ke ba robedi tsa ra ba robedi taba di balwa ke musu wa tshweu

0: الشبليزة الكوك شبليزة الشبل بسلسلة سنفر بسلسلة سنفر لسورة يا برو بيدي أكي نيو فيست كاسبا نيو فيست ملايكة منتوزة أبي لومون غبا خلتا لغا برارو إبي ليلو عود كتلا وذي بيجاست موني درايف تخوا بريكفاست شو أولي سيدي أفاما كانت تنسلين علي مناتي كنيتي هاي واتسبا بانينا دي بابا دي دي أتابيسا دي بابا دي دي كوبانيا باتو Mintho ke boneng ha re le kamane ka Mexico mirabe e fapaneng ya Afrika Borwa ntho ene ke gataolla ka yona ka nnete kere ei nna ke bona wa tsiba ha bo mabokoboko ba pala ka ofela ke batho ba batho ke magwa ka ofela ka nnete re a tsietsa bafana bafana le hokae ha bafana bafana le hloka mirabe emeng a a ke batlo bua maka ha holo kamane ka Mexico ke ne ke bona ka nnete ba palameng ba sebedisitse ditšhelete tsa bona ba o jwetse ya re aa nna ke tlile le lelapa kaofela mago tlile lelapa kaofela re tlo tshehetsa bafana bafana ga ntse ke shebile televišeneng mane ke shebile balatedi ba rona ba Afrika Borwa o bone bone ke motswako fela ntate ke yona ntho e re e batlang eno ga o naga e thabile ga o re thabile gagolo batho ba bangata e tlile dinaga tse ding ka mabaka a bona a mangata a fapaneng re re sa utlwisising ka nnete ore ee tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ba kae heka jeno a le re thabisitse le re thabisitse ka nnete ka nnete Afrika yona tla tlameha kopane tla tlameha kopane jwale batho ba bang ga ba lwanela ditho tsa bona le bo dibolong mona jwale ke tlhokometse gore gana jwale ke Morocco ke rona le Ghana fela tsa Afrika tse re kgonang go buana jwale ge re fetetse mokgatlhelong o latelang ba bangwe ba santsane ba kopanya go tshiwa bo di-calculator ba bangwe go e tsala rona ntate re a buana jwale re fetile re fetetse mokgatlhelong o latelang a ke ntho e kgolo rona ma Afrika Borwa jwale he ke nako ya tšheletetšheletetšhelete matsebetsebe kgaitsedi yaka
1: go jalo kgaitsedi yaka mmamedi ho hlokahallwa ke motho yo moratang ha ho mohlang ho le bonolo empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetola ntho engwe le engwe le ho bebofatsa morwalo ho ba setseng beginning in ole CDF M re ho fa monyetla wa ho bapala winning at life with one life etela le CDFM.co.za ka pa romela sms o romela one life funeral ke mantso a tshwanelang re wa ngole One Life Funeral ebe he o itsibilela ho 38596 mme he o tla bo ipe ha monyetleng wa boigapela kabelo ya hao ya 50000 rands tula o mametse the Thakgwa breakfast show mo nna le khada re ka fetolang bophelo ba hao o ka iketsa le meputso ya hao ka moputso wa bonus wa tšhelete kana ka 2000 rands Haiba o ikgethetse o fumana code ya mahala ya One Life Funeral Cover ebile o ifumane. Di SMS di lefiswa 150. Mme di SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke insurance ya bophelo e nang le tumelo le FSP. Melawana le dipehelo di fumana internet-eng. One Life, changing lives.
0: Tšhelete ke yone re fanang ka yona mamedi re kobe re kgutla. Ro joetse re bapala jwang e bile re be re bona re ke manya le hlono le re meletsetsang ka jeno.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Go kenyeletsa le bana ba bararo. Katlan tele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Klan tell life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Spa, Sofa monyetla wa ho ihapela karolo ya meputso ya di Superfan. E fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand ka pa ho feta. Di hlaiswa dife ka pa dife tse tharo tseng kang karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat ka pa fat free milk, ntle lactose free ka 94.99 fela. Ka pa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted di 9.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July. Ha ke pa isa le teng. Spa fela. Hona le dipehelo.
4: How di pampiri tsena tsa tsena ke nsamang?
5: Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngontsing.
6: Mosadi ya neng a nthusa. O mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsa tsebeso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsena tsa.
5: Etsa kopo online o join a Africa Boro a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mo fanwa mo kitlano a semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
0: Ho sonso le fela jolo matsebetsebe chalete hopola ke na koyane ya tlhodisano ya rona ya One Life fumana karolo ya 50,000 rand ha o bapala winning at life with One Life selvalu kana websiteing ya rona ya leseriafm.co.za kapo sms o sms lentswe One Life funeral ho 38596 dula o mametse thakwa breakfast thwasa le batukada me o netefatse hore phone ya hao I dula I butswe me mohlomong ke wena re tla mo letsetsa re fetole jwalo bophelo ba hao di SMS di lefiswa 150 cent fela me di SMS tsa mahala di sebetse One Life Insurance ya bophelo ena le tumelo le FSP mela wana le dipelo di tla fumana jwalo interneteng One Life changing lives hopola ha re nka mohala wa hao ha re re fela le sedi dumela wena or One Life changing lives ha o ka itsa fela jwalo re tla qoqa lwana ibile re ka thaba o rotsa mae jwalo ka matsebetsebe maubani mmameletsa maile ka chalete labobedi mmameletsa maile ka chalete manta ha o bile fela jwalo le ka jeno ho jwalo fela ibile nna hona le 2000 ke bitsanya mahala e ke ka thabelang hore jwang ka pa jwang yona o tsamae ka yona gaitsedi ya ka ha re ba hopotse fela hore chalete na e hore mmameledi a tsamae ka matsebetsebe ho tshwanetse a itse jwa
1: Mamedi e bonolo ka tsela ya makatsantho ka yetsang hore le wena ka nnete bo ipe monyetleng o tshwanang hantle lo aba mamedi ba matsatsi a mabedi a fitile mamedi wa pele manta ha o la a hloleha gore a fumane moputso ka ofela go bana sa kopa code ena ya One Life jole baba bedi bana ka nnete ba matsatsi a fitileng ba sebeditse hantla ho lui kopela quotation ke mahala emongela re ha bula fumana 8000 ya ba 2000 ena ya bonus emme ha o tene maobane emong o la re ha bula Clement ke a opolela re ha bula a kopula ka mona ka ho 3000 ya re 2000 a ikena ya gona ho nyolla ka nnete ya ba 5 jole mamedi ha ke tsebe na o tlo kgetha ka o empata bena hore o ikopela quotation e o beha monyetleng wa hore o sa gathale hore o bula ka mo e leng bokae 2000 yona jwang kapa jwang etle ho wena
0: ga itse ya ka ga hlegetse jwalo
1: ba mme tsa bana le sedi ha re hle re fumane mo mamedi kwano pola gra fuduwa re tsebe o letsa re letsa re utlwa gona ra o fumana lo ra re o fumana o sontso re emetse o lukile o tseba hore na o tshwanela hore na o etseng me re tseba o bona hore o kgetha ka o kae re o fento tsa hao o tseba o lokelwa ke ditaba mashuma ba bedana le metsume re metsotso ka morao ra borobedi ha rutlo ya feta chele
7: one life changing life
0: Hey! Ke batlile re feta re ga o tshware mohala.
7: Ao, tsasa le batikala.
1: Hala! Hala!
0: Hona le motho a kile nga o founela. Mohlomong a o batla o bo. Hona le motho a kile a o founela o bo araba ka One Life Changing Life. So nana ke rona.
7: Ero.
0: Ke re hona le motho a kile nga o founela o bo araba ka hore One Life Changing Lives. O nana ke rona.
7: Ayo.
0: Oh, re ba pili ba letsa. Ngwe ke letse neng tshudisana.
7: Ka la bogedi.
1: Wena bitso la hao ke mang?
7: Akutu.
1: Mabitso mang?
7: William Putan Maseko.
1: O mang?
7: William Tshitane Mashego.
1: Oho.
0: Ai o moyeng, man, o moyeng. Ka botsa
1: re utlwane.
7: Ke tsheke sana ya.
0: Hala, ha o batle jwala re utlwe hantle. Ha hona mo ka manteng re gona utlwana nna ntse ke nana.
1: O go itsitle ka lebota mo thibe moya.
0: Ke go tswa stadium mong sa bafana ba fa khona ntsatso. Ka opola gala gang ka o ka tsetsa.
7: Ne ke thabile hantle.
0: Eh ke? Re winne, re winne jwala re batla lwana o winne.
1: Winning at life. O tsama le nomoro ka pa o tsama ya le tlhakwife
0: ka fana e bunne tse bane
7: ha o le nna ke batla o ile e re kere ke tsama ya le L
1: ai
0: hey
1: o tsamme
0: ke tsedi ya ka nna ke she ke khathetse ha ke batle lo mo sengetsana ka ke shebelletse bafana bafana ha ke
1: o khathetse
0: ke khathetse hanga ta ke sa khathala ke botsa motho re mona ke a dula.
1: Oh, ke mkhathala wetsa o ska nna botsa.
0: Ha ke a robala, ha ke a robala o tsa ke se ka botsa.
1: Ai, motho a khetile ke ema le. Ke ema le wena moratuwa wa ka ho ya ka mo khetileng ka teng. Re o la kopa quotation moratuwa wa ka.
0: Ah, o ba neng o sa e kopa ba neng tse re bua ka yona hore ke mahala.
7: Ha
0: ba ka ikopa hle askisi jo. Eh, ona askisi u lahle 2000 ka ofela ene o lo tlamaile ene tlamaile etla ho wena.
7: A ba nna.
0: Ka u ipola ile.
7: Ha mpe ke a ntsa.
0: Ene jwale. Kai kai mo ho wane L I F L E. Hona le mo sena ntshelete o ka nna tsama o sena letho.
7: Ai, ha ona hore.
1: Jo.
0: O re se bu di se, o re se bu di se le shano.
1: O reng na?
0: Mme.
7: Ah, ke sa le ba di tsena le nke sa jamma. Ke ka di tsena ra bana i winne.
0: Ah, ko ena e nuno wa ba
1: ko. O ntso tsitsitse ho ele mo.
0: A ba ko pa quotation.
1: O ntso tsitsitse ka pa ke. Ah, butle. Ke batla fela go wa etshepa ene.
0: Nga dule mo tho sa se ke mo kwatse.
1: We etshepa jalo ka bafana bafana.
0: A dule.
7: Ke tshepa
1: jwalo ka bafana bafana
0: a dule ele mo
1: ai dutle ai ka da re mone ha re bula ele re fumana hore o hapile
0: 8000 hey motho ko wena bafana bafana e hapile ka mona o hapa 8000 ke ka nkena todo
1: Ala, la kebele tene pela ke e o tlaloka.
7: Mme, ke thabile ho re sa jo.
0: 8000 rand, 80 ka. Hey, motho ko
7: wena.
1: Hey, e wa tla e betsa man, ha o nyolo fela wa re L. Ra o lebohela ka nnete le rona e mmamedi re a leboha wena moratuwa wa ka ra o lebohela o be le letsatsi le monate one life le lesedi FM batho jwalo
7: ke a leboha haholo thata le batho kana yo tate mo dumeletse hantle
1: amen mmamedi re mo lebohela jwalo le wena ka nnete o ka ba monyetleng wa bona na ho bonolo jwang bakeng sa hore o fumane monyetla etsa bonete ba hore o romella di SMS tseno tsa one life funeral ho 38596 mamela kopa quotation ya mahala o bone hore na o ka lefa bokae ha o kae amohela ha o bulela roso e amohetse ha o lefe letho ke mahala fela ha o ikupile jwalo jwang kapa jwang 2000 e tla ho wena
0: jalo ho sa le re fa imong hape ga itse diaka
1: ha monate
0: ka ditebo tsa one life matsebetsebe one life funeral Let's say a fab with the biggest one to drive. Chelete, chelete, chelete, chelete, chelete.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Kantle, a ka be a ya kantle, e be e le hore ke tshomo ka mathito kgahlano le yena hobane ka molao. Ha o se o fumane molato, ka o fumane o se molato, go sontse itseng. Dikete tsa go utlwa gape mme wa tlo opharwa dikoso tse gape. Jale ke tsela e leng gore o boloka kapo o leka gore a intshe nyakanyakeng e nang. Mare ka bomadimadi, gore seo se amogeleng, o tlo tshwanela gore a nye matsete kgatlhano le bomphato ba gage bao e leng gore o na tloswa le bone. Ke ka goo a ntshitsweng, a gaoantsweng le bone. So se ke nanang gore ka nako e e sa fediseng pelo re tla se utlwa ka ponelo pele yang ande ka nna ba le nna ke ipotsise o tlo dumela molati o tlo kopa gore a sule ka tsela e ba dumelaneng ka ona le botshotsisi ba naga mme a le go tla le amogela o tla bo o fedile ka ntate Matsala bana ba bangwe bana ba tlabe ba setsenyeweng ba le bangwe mme ba tla salela legotleng ka labotlhano se ba tlaga ba le bangwe ntate Matsala ena a sa dutse mo e leng gore o tshwanetsa lodila teng kapo a le ka ntle a robetse lethong ya gage.
2: Ai ntate Majabu re tlotse re bua ka taba ya gore sebopego sa taba ya molao se sala se le jwang mahlong a setšhaba mona mo e leng gore motho a dumela molato motlhomong wa dikoso tse e leng gore di a tshabega e be qetelelong o fumana katlholo e nyetlhisitsweng e reng kapa se se bolela gore bana ba e leng gore jwale o tla tshwanela rafane bopaki kgatlhano le bona re tla bona tle ba batana ka tsebe go ya ka kgalefo ya molao.
1: Hantsa go le dilo ka botshepe ke gaitsela ka 2020 a tshwetso tsa ntate Matlala ka go batho ba itse tsa beng fela ke e leng gore e teng ya ka molao theo le criminal procedure act ena e tsamaisang di puisano ka le go tleng la dinyere tsa batho ba go tswang ka go tlola molao ka 2020 ka le le teng na go ntse le ka mmuso wa apartheid e sebetsa le kwatse ka bophana go bana botshotsi bo ise ba tsena na ha re tsang ke monyetla wa thutso re fumana go o mongwe ba khosuwa ona le khona la re ke tla fumana bohle ka ofela jwale ha re batla matshukane re kampane re ranka thuso e sa ho thwa se ka ho majabu gore re khone ho fumana batshukane ba na re sa fumane thuso ya batshukane bo ka di borna le bona bo ke ba ba ma emong a emong gore re ka fumana le batshukane a le monate so ke gembo e le gore mang le mang wa yetsa le bolong ra yetsa ho ka chance 442 ka poki e so ha ona phoso e botsa ke bana bo tla beng bo yeng le ntate Matsala o tla be a le tokelong tsa gae le se bopeo sa gore rona re bone ka re ntho tsena di kgatlhamela setšhaba jwang o gopola gore wena ga o teng tsa gae le wena ga o le teng tsa gae o ntse o le setšhaba sena se nyefolang o tlwetsa ka mokgwa e leng gore molao wa o dumelela gore o pheme kotlo e phaanen so a sentente re tshwanetse re thabe re otlele tsamaiso ya toka Aforika Borwa matsogo gobane ke ena nyebe ena e a fela se ntho e tlo matha dilemo e ntshome e sa fele oa tseba gore ntse phoso ba mo tshwere mo ba mo tshwereng teng o dumela molato wa mme chefo che ga ke dumela monate ke lebe bofaletsa mosedisi le lona mpheng kotlo e e fatshe ga se gore o tlo tsamaya fela le ko tseng kotlo ona o tlo isumane e dino gore na e ka sanyiwa kao fela kapo ka romela teng ke tse e leng gore re tsa di bona mmela o ntse o puta mme fo ntse o puta one tsebane ka ora ya borobong ga ke suppose ba qala empa yona ke tlo fela ka jono ke ao sapaneng
3: fela motho a ka botsa ga a shebane le diqoso tse ngata je ke kgatlhano le diqoso tseo ka o fela kapa tse itseng tsa diqoso tsa shebe tsa tobaneng le tsone
1: ga ke so tsebe ga re na bonnete empa re tla utlwa ga ba banage lenane la dikoso kgatlhano yena le statamente sana o dumela teng o ka fumana tse dingwe tsa tsona ga di tshwareng ba ka nna ba di tlakola lenaneng la dikoso mme ba tswela pele ka tsena tse e leng gore ba tsebana gae ba e fasitse wa utlwisitse ga se ntho e makatsang ga e ba motlhomo ko sa koso tse 20 o ka fumana ba dumelane ka gore o tla dumela mongwato mo tse lesome mme o tla tsena tse lesome kapo tse lesome le metsong fa kapo di le 20 jalo ka ofela bane gangata botsotsisi ga ba o phara ka dikoso ga se gore di a tshwarayang ka ofela tse dintsi ntse ba latlhela fela letlhoana ga re sa motholoi
3: aana
1: o yanne
3: ntate Majabu yaka ya o qetela fela gangata e bakeletso ya mang ya maqwetha a hae ntate Matlala kapa motho yena ka bo yena wa bona gore hei mona e ka re tla ba mathata gangata mo e baqetwe mang
1: ke re ketse motlala ga e ba ene e le nna a ke re tabetse ke fuwe dot s dot s ke tlo ipalela yona ke le mong ke kgone go assessa gore ana

0: mata a nye we khatlano le motho a ka nne jwa ha ke bona hore nye ba ka ipile ke lo bua fa tle ena re bontshane ha e ba le nna sampi di karabo tse tshwarea ke mo ke tsane ke mo le tswa re monna ke batla ke nana hore mona ha o mo betsa wa tuka tsela e ke nana nka o phonyusa ka yona ke ya hore ga re dile le mona re gane mona na ko engwe motho wa se ba mo yentse a ka o jwe tswa re monna ma tsa ka tsa mona ke poste mo kumi ke go pa lo mpiela le bana go mphato ba hao re bona ntse re ka se le se le tsa ke ka nna ba combination ya gore ke ena ke nka ona ka po ke mo ke le kwetsa le le ditseng hangata ma kwetsa tsa o ile tsa empa ke mo tsa le kwetsa o ka nna wa anana ka po e khanna ka thoko bana client ke ena monga ka tsheka le kwetsa ha ke mo ile tsa a sa ba le le ke anga le ke o jetsa ke mo tsama ya ka next door yo ba tsa itse ina wana we matsa mo bana nna ka tsimo ya ke ne ke bona hore go tla re ka tsela e tsena na empa ke ke ke o ke kwa o le kwetsa e di o hatella mmuelo wa gago gore a etse tse o moeletsang ka sona ke keletso a ka e ananela a ka se anenepa a ngata o tla ba ikenyetsa metsi ka moedi a sa batho mamela tseo lekwatha la gae le moeletsang ka sona ke batla ke nana gore ka ikana gore go sane ke tla gotlela moyeng re tlo ikgakgolola gantse gobane ka dise re tseba gore na e fedile jwang ka ona motho tshwenyengka fela ke ka bakanya fela o ka nna ga e tsagala ene fa montse ke e fose
1: ntate majavogele boetse nako ya gao nako e setlhile e fedile re lebuile gagolo ande ke re ke a tshore re tlo e tsamaisana le wena a tsela ena mmamedi wa tshebeletso ya lesedi fm nna ke monono ke ausola qhazan re tla kopana radiong gape o sane kobaise
2: aforika borwa re kopaneng radiong gape a seo sane nate fela ke mananeo kao fela a latelang a tshebeletso ena mantlha lesedi fm a ntle o dimatlhogo gorera ke a borobong tsa goraborobong ditabao di balelwa ke mosiwa tshwebo

0: Mamiti re re fete mabenkeleng ha re gutla he re tlotsola pele re fela re fete mona re gutla.
1: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya hape pep.
2: Au, tjale ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana hape pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Batung ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme di kgwedi ha di tle ka o tshwana empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha, insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order o lefa ha o kgona, o eketsa ha hona le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp. Mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng, ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay. O ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-insurance-ng tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860-724-724. Ke No Lapse ho 0860-724-724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao.
4: Bafana Bafana ba ile kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Mamiti mesoso e mashume amararo kamara hora ena ya borobong mehe kina ko jwale ya hore re tla re o fesnelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti morapedi di utlwileng mme ka jeno o bala pesaleme ya mashume a mane le metso e tsheletseng ke mono o bala pesaleme ya pele o fitlhela go ya boraro ntate moruti sebaka ke sa Aibo, re fitele ho ntate moruti di utlwileng o santsa le teng mo mamete motle ke enwa.
1: Tong lona ba rabaka le mamele ke tla le ruta ho tshaba Jehova. Le ha o ka ba mang ya ratang ho phela ke tla le ruta ho tshaba Jehova. Momamedi wa senuelo sa tumelo ke ho dumedisa ka lebitso la morena le mophulusi Jesu Kriste o dumediswa ke wa haolo wa kametla morapedi di utlwileng re bala pesalome ya mashoma a mane a metso e tsheletseng temana ya pele ho fihla ka temana ya boraro Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang ditsietsing ka baka leo re keke ra tshoha le ha lefatshe le ka sisinyeha meditaba tsa tsokotseha mahareng a mawatle le ha maqhubu a ona a ka duma a ntsha mafilo mme bohale ba ona ba sisinya dithaba lena ke lentswe la morena re boka le go tumisa modimo ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen momamedi bongodi ba pesalome ena bo beilwe diatleng tsa bara ba kora sehlopha sa balefi se hlokometseng thoriso ka hare ho tempele ka morao ha hore morena Hesekia a hlole Assyria ka baka la thapelo eo a ileng a yetsa tempeleng le thapelo eo ileng ya etswa ke moprofeta Isaiah a kopa kgauhelo ho Modimo ka baka la Jerusalema bara bakora ba qapa sefela sa poko le thoriso le go bontsha go tshepa Modimo ya matla bofe utlwa gore ba re Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang ditsietsi nakong ya phetogo mo mamedi nakong ya tswalo botsha ya kereke reformation mantswe a sefela sena go thwe a ile a sebediswa ke Martin Luther a tlisa phetogo kerekeng Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona mathata le ditsietsi tseo re shebaneng le tsona bophelong ha di balwa di kaletse ka hodimo ho dihlogo tsa rona go ba bangata ba iphumana ba le kokelong ka lebaka la kgatello ya maikutlo bana le batjha ba bangata e ka sitana le batho ba baholo ba iphumana ba se ba sebedisa dithetefatsi ka lebaka la kgatello ya maikutlo mongodi o re Jehova ke thuso e fetisisang ditsietsing ngwaneso le wena kgaitsedi ha Modimo e le setshabelo ha Modimo e le matla ha Modimo e le thuso ya rona re ka tshohama Paulose ha ngolla phutego ya Roma o bua mantswe a tshwanang le wona ao utlwa gore Paulose a reng a re ke mang ya tla re aroganyang le lerato la Kriste na ke botubo kapa ke tsietsi kapa ke tloriso kapa ke tlala kapa ke bofuma kapa ke timelo kapa lerumo qetelong ngwaneso ya ratehang Paulose o kgothatsa ba Roma ka mantswe a reng ha go letho le tla tseba gore aroganya le lerato la Modimo e leng le leng go Jesu Kriste morena wa rona momamedi re keke ra tshoga le ha lefatshe le ka sisinyeha meditaba tsa tsokotseha mahareng a mawatle le ha maqhubu a ka duma a ntsha mafilo maemong ohle a bophelo Modimo ke setshabelo sa rona ha re fellwa ke matla a rona ha bao ba neng ba re thusa ba se ba tsamaile Modimo ke thuso ya rona e fetisisang ditsietsing tsohle hlohonolofatso ya Modimo e fetang kutlwisiso yotlhe. E boloke megopolo le menagano ya lona tsebong le leratong la Modimo le la morwa wa ona e leng Jesu Kriste. Mme mogau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona botlhe jwale le ka gosa eng kae. Amen.
0: Re le bohle ke Ntate Moruti Morapedi di utlwileng tshebeletsong ena ya hao ya lesedi. Ntate Moruti, re utlwile hle, re utlwile lentswe la hao goseng ona, mme wena momamedi motle, hopola o badile dipesaleme, pesaleme ya 46 a bala temana ya pele ho fitlhela temaneng ya boraro. Re utlwile ntate ka baka ka kopana le mantswe a reng lentswe la hao ke le bone la maoto a ka, ke lesedi tseleng tsa ka. E re ke feletse molaetsa ona he ka pina ya Qiniso Nsele, are njenge mbewu.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsi phiri morao. Di bua di sa qete ka ketso ena ya tao. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a leboha ha le ile la ipha nako ya ho mamela pale ena e neng e na le thuto e itseng ka hare ya ho tsotellana. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Na tau e ne e hlile e kula?
2: Tjhe, mme Masepe.
1: Ke hobaneng ha o bua jwalo?
3: Ke hobane hara diphoofolo tsohle tseo ileng ya dibiletsa ka tlung ha o ileng ya kgutla mme Matshepe.
1: Bolela diphoofolo tse neng di ile ha tau tse sa kang tsa kgutla.
2: Ke mmutla, lefiritshwane le kgomo mme Matshepe.
1: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle. Etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. O bane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Joyous celebration umbede show momamedi motle joyous celebration o keke wa ikwahla ha o le concerting ya bona ntwe u utlwang ba o fa yona ile jwalo le mane staging ba o fentwe u utlwang ayayayaya ebile ke utlwile gore ba ntse ba potologa le naga ena ya Aforika Borwa ba etela diprofense tse fapaneng ba keteka dilemo tse 30 joyous celebration e theilwe jale ke bone gore ga ra dibaka tseo ba tlang go di etela diprofense tseo ba tla tla go tsona profense ya Free State le teng ebile a ke sa fose kare ke kgwedi e tlang yaano le teng ke a tseba batho ba e rata joyous celebration ba e rata ka nnete

0: Karin ka o etsi saman ka re joale le ka mehla joale le ka mehla
1: ai big fish ya no e ka re nka mathalwe da bane ile shume le bitsi le tseng metsotso ka mora hora ena ya le shume o mametse le sedi FM nane o ke la haula itlhabolle ke itse re kena mona he mo re buang ditaba tsa batho ba hloka halletsweng ke balekane ke ba hlolohadi re bua ditaba tsa bona na kongwe re bua le bona ka botlhlwa mo mamede motle ke ho bontsha fela hore ha le bang ka hara leto lena le rena le lona bana beso ha le bang ka hara leto lena re a tseba hore ha se leto le bunolo ho le tsamaya o le mong ke ka ho renang le sekhutwana sena hore re tle re tsamaye mmoho le wena leto lena la bohlolohadi e re fela he ke tle ke fite mona fela re tle re tswele pele ka taba tsa rona
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM
1: Mamedi re ke kopane le moeti wa rona o santsa le tengkwano yena le bitso la hae ke ile ka hlalosa hore ke Mempho Mogele Motlong ke modula studio wa Free State Widows Support Circle Mempho dumela mme
3: Matlana
1: dumela mme. Ke
3: a phela
1: Ke a leboha hle Mempho re o amohela kwa no le sedi FM.
3: Ke
1: a leboha mme. Mempho ha re ke re shebe ngwaneso le tsatsi la matshaba la bahlolohadi. Bohlokwa ba lona ke bofeng hore ebe selemo le selemo re bua ka lona.
3: Mme tholana ngwaneso le tsena le bohlokwa haholo. Le bohlokwa haholo maphelong a rona re le bahlolohadi ke letsatsi le leng hore ho lona re fumana re na le diphepetso tse leng hore re tlameha ho etsa setšhaba ka kakaretso aware hore ho na le ditlhekefetso tseo re fetang ho tsona.
1: Ya utlwagala mme wa ka ya utlwagala hore lebaka le leholo ke lefeng la hore selemo le selemo re dule re ntse re bua ka bohlokwa ba letsatsi lena jwale ha re ke re shebe tabakgolo eo re shebang ka jeno ke selemo sa pele motho a hlokagaletswe ke molekane wa hae re ke re shebe hore na nthwe eo wena jwalo ka motho ya sebetsang haufinyana le bahlolohadi selemong sa bona sa pele ke dintho difeng kapa mohlomong ke ntho e feng eo ka reng e thata ka ho fetisisa ho bona
3: jo metholwane selemo sa pele ke e kgepeta ha o le mohlolohadi ko jwetse o feta dinthong tsena tse bohloko ka ho fetisisa tse e leng hore o shebana le diphepetso tse matla o lwana le batho ba ileng ba o amohela o le ngwana bona o lwane le mmuso o lwane le bana o lwane le ba le metswalle le ba leloko gore ke ntho tse ngata tse leng hore tse o siweng le tsona o fumana hore o ditseka ka tsela e bohloko ha o kgone ho etsa le ha e ka bakeng gore o dula o ferekane ke hle ke tshojalo le mo sa pele ke sa pherekano ena yo sa tsebeng hore na dintho o dipota kae ha o sheba ka nkenana ke bana ha o sheba ka nkena ke family leloko la hao leloko la ha bontate gore kapa la ha bomme ke hle ke tshojalo gobaneng ha re support circle re bua ka hore ha re support bomme fela ba ileng ba bahlolohadi le bontate ba feta dinthong tse boima tse e leng hore selemo sa pele ho boima haholoholo o lahlelwa kore o ka utlwe ka go lahletswe ke kelello ka nako nngwe
1: Mamedi ke tshepa hore o ntse o mametse ka tlhoko ditaba tsena tseo re buang ka tsona tsa bahlolohadi mme Mogele ke rata ka moo o ntseng o di hlalosa ka teng re fela re lokise e ka re ne mo rileng ra feta papatsong ya rona ya One Life e ka re hlile ha ya ka ya bapala ka ofela mo mamedi motle re bone hore na ebe re tle re leke hape hore re kgutlele ho yona e tle e tsebe ho tsamaya hantle.
4: Now o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Lesedi FM. Ke mole.
1: Mamiti ke misusu e mashuma mabedi le mosolomong kamara hora ina ya le shome unsuma metsi le Lesedi FM ke lenaneo la hao ke itlhabolle me rentse re qoqa le moeti wa rona jole ha re ke re shebe me mpho hore na dintho tse o ka reng ke diphepetso haholo tse e leng hore o tla fumana ka nako nngwe bahlolohadi e le batho ba kgathatseileng moyeng mme hangata diphepetso tseo batho banang le tsona ke difeng hona selemong sena sa pele sa ho arohana le balekane ba bona ka tsela ya hore o hlokahaletswe ke molekane wa hae ke diphepetso difeng tseo hangata ba buang ka tsona
3: mme wa ka diphepetso tse ka sehlohong haholo ke tsena tse bang kuna le ntho tse setse molekane e mong e le mme ka ba ile ntate o di sile o fumane hore kana ko ngwa ha hona mo hongotsweng gore re ka re wili ka matswa mang gore na enye ya ho kae enye ya ho kae molekane ya setse o lwana ntwa e matla gore ke yona phepetso e matla matla o fumane hore kana ko ngwa ba lahlehelwa ke dintho ho ba ne ba hloka tsebo mme re gothaletsa hore ba hlolo ha di ba eme ba tlwele ho ikutlwela bohloko ha sina kwa ho ikutlwela bohloko ya hore ebe o tla bo qetelo la hlezi ke dintho go bane o ntse gore go tlatukile kae go tlatukisa maile go tlatukentse tsena ke nako ya gore o eme o bone gore na dintho di etsala ka tsela e jwang phepetso e kgolo-kgolo mme wa ka ke ya gore o fumane dintho di tlameha gore e be di ngotswe go latela molao o tla ya molaong o gotle go thutjena o ye kae o gotle go thutjena ha o ka mona ke family e re tjena ha o re ka mona ke mang origin o fumana o ferekane phepetso ke gore ha o tsebe ha ona tsebo jwale botlokomediso enana mme wa ka methulana ke gore ba hlolo ha di lebese ka nyoba ba hlolo ha di ba mametseng hana jwale tje ba tsebe ho ba tlameha ho ithuta dintho pele di fitla ho bona gona re mehobadi re di utlwile e se ile gore ho bohloko o bulelwa ka mona o jetsa ka mona o jetsa ka mona o keteletse o sa tsebe bona ho ile nnete ke feng ba hlolo ha di ba lahlehelwa ke gore o tlameha ho be le tshelete o be le leqwetha ha o sena leqwetha dintho di a lahleya mang o re ne le hae mang gore o fumane gore o ferekane o ferekangwa le batho le ke batho ba o ba tshepileng gore motho ene ke motshepile ke o tlotla a nthusa o tlotla a ema leng ba du fumane gore le yena wa o ferekane sa bohlokwa ke gore mme wa ka hona le mikhatlo e ka nyona ina e leng gore e thusa ba hlolohadi gore o tsebe pele o tla kena ka harantweni ho ba mametseng pila tla kena ka hare ho yona ho bana ba rona be rena le bona ba banana le ba bashanyana ba ke batlo kena mo rona sa re fitile teng ka nnete ke ntho e leng hore e tlameha ho ba thuto ho motho e mong le mong hore a tsebe ha o ka sheba hangata o fumana hore ha re sa llela lifule o hlahetseng o so llela hore mang o utlwise bohloko o pepitile leqeba lena le o utlwileng o le pipita ho baneng are tholana ha tlameha hore e be go le yenu ke hai tholana ha tla me robe nkhlweno ke ha tla ntshogela metholana ha ibe ka nne tinta don't sell don't jole sekiro mo tsala
1: ha a a ngwe se ke o tsisa le mo mamedi wa o tsisa hore o etsa mohlala
3: eh ya mme ibe o fumana hore ke yona pherekano e bang teng e bang o fihlela hore o qeteletse o so satsi bo etseng ha go kopana le bahlolo ha di ba bang re dula le bona 1-on-1 ha o hlalosetsa re ibile ke la ba ka tlohela fela go bane mme o tlhoetse o fumana ka nako nngwe ke avidaviti fela a tlameha yentse maponiseng ebe o isa Master of High Court ebe dintho tsa hae di a loka empa gobaneng o la a hlekefetswa a kopana le phephetso tseno ha gona gore ebe o entse jwang o ile mono a fumana pampiri maponiseng ya avidaviti a isa Master of High Court kapa a isa High Court ya ba dintho tsa hae di lokolohile ka nnete bomme le bontate ba ba hlolohadi ha ba yeme mme wa ka ena ke phephetso ho bona gore ba tsebahale nationally hore hona le bahlolohadi ba teng o tlameha hore o eme a eme ka nnete
1: e hlakile mme wa ka wa tsaba bohlolo hading hona le nako ena e fihlang e o neng o tloetse hore ha e fihla o eketeka le molekane wa gao kana ko ngwe ke anniversary ya lona letsatsi leo le neng le nyalana ka lona kana ko ngwe ke letsatsi la tswalo la molekane wa gao ha sa liyo kana ko ngwe hona le matsatsi a phomolo a o likileng la ya ho ona mmoho la ya dibakeng tse itseng mmoho jwale ha matsatsi ana fitla kana ko ngwe o fumana hore ke matsatsi a gotlisetsang mohlolohadi enwa morao hobane o hopola ntho tse ntle tseo a ileng a dietsa kana ko yeo le molekane wa hae empa jwale ha a sa kgona ho dietsa ebe mohlomong dintho tsa mofuta ona ke le thusa jwang batho ba fete ho yona taba e
3: Metlwana nako ke ya modimo ke nka ka arabelang ha o fihla motsotsong o wa bona ne le Father's Day ke bana ka mona ha o fihla di anniversary ntsane mohlane le nyalana ka pa mohlane le ba le first born ntho tsone ka ofela di ya gotla motho ya no ka ha sa le e bohloko ho feta ha iba o tla me o sheba bana ba hao ba tswa sekolong ba tla ba bana le di card tsa Father's Day ho sina motho ba ka mo ballang tsona empa go gothaletsa ba hlolohadi hore kana go yeo ho banjwalo atumela bana ba hao atumela ha iba ke bana atumela bana ba hao ha iba ke family atumela family ya hao hore ba ska ba ikutlwa ba setse ba le bang ho bana nako yeo ka nnete e mhloko ene ha hona hore o ka gotlisetsa matsatsi morao wa re motho eno a tsoe a tle o tlo mo binela happy birthday kapa mo binela anniversary kapa ebe hore ke mohlang re neng re nyalana no ha yetsa hali empa o tlameha ho amohela o etse jwang o fole ho fola le ho itshwarela ke ntho ya bohloka ka ho fetisisa ene wa amohele maemo a leng hona hona jwale tje o phelele bana ya mme wa
1: Mamiti ke tsepa onse o mametse ka hloko ha holo hata batsena di u ama o mametse o tsebe emong ke mohlolo hadi emotsha ha se gale a lahlehetswe ke molekane wa hae ka pa hloka letswe ke molekane wa hae jwale o santsane ile le qbaleletsa le santsaneng le qala ho fola jwale ha re ke re shebe hore ka la mashume a mabedi le metse meraro kgweding ena e hodimo re ne re tshwaya letsatsi la matšhaba la bahlolohadi ebe mohlomong molaetsa wa tshepo o ka o arolelanang le batho bana ke ofeng ngwaneso gagolo motho enwa ya reng bophelo ga bo sa tshwana le pele ka lebaka la gore molekane wa ka ga a sa leyo
3: mmetholwana go bamamele bamamedi ba gao ba lesedi FM ke rata gore letsatsi leno la di-23 tsa June ke letsatsi le bang le tlhowele la matšhabatšhaba la bohlolohadi ene lefu ke la modimo ga gona ntho re ka bang ra etsa ga le fitlhile le fitlhile empa lefu le le teng jwalo o tlameya go o tobane le diphepetso tse e leng gore di keke tsa go dia moya tse e leng gore o tlameya gore o etse jwang o shebele pele o eme o le mohlolohadi ebile o phumole digapa tsa gago ka thabo e bang e ba teng ya bophelo bo bophelang gona jwale o seke wa gotlela morao wana ba re goja ebe go etsagetse tjena goja o ebe go etsagetse tjena goja o ebe go etsagetse tjena mosotho e mongware mosadi o mong fela a tsebang mo monna ya leng teng ke mosadi wa mohlolohadi gobaneng o keke wa ba wa re e ka re o ile shopong e ka re o ile kae e ka re o ile kae mme modimo o re phomoditse ka molao o tlameya gore o imamele o be le seriti sa gago o be le kelelo ya gago e phodileng ya gore ebe o kgona go shebelela dintho ka tsela e hantle o di tshware ka tsela e leng gore ga di na go utlwisa botlhoko go na le ntho tse utlwisang botlhoko go batlholagadi ba bašwa re batla gore go bone ga se gore leto la lona le feleletse mono la gore ebe molekane o sele o le mme kapa o le ntate wa mohlolohadi go na le bophelo ka morago go tsena ka ofela bahlolohadi ba eme ba kope thuso ba tsebe go thuseya mme wa ka ba seke ba ikwalla ka tlong ya ba apere thapo ba dutse ka tlong ba tshaba go ya ka ntle ba tshaba go etsa e teng tshwane ha e fitlhile wa utlwa gore o tlhoka go ba mong e ba mong o qete ditaba tsa gago o le mong ga o tswa mono o shebe pelo phamise phatlha o shebele ntho tsena tsa gore na bophelo ba gago o tshwara gantle jwang o ya jwang le bona pele mme wa ka
1: Mamije motle ke Mempho Moghele motlong e o reneng re buisana le yena ke modula silo wa Free State Widows Support Circle. Ke mogatlo wa eng o pele o tswa Mempho?
3: Mogatlo o na mme ke mogatlo o ileng ya re ha re bona hore ba hlola ha dintse re ata. E bile re hloka tshehetso. E se tshehetso ya ditshelete, e se tshehetso ya eng. Re hloka tshehetso ya hore re be le support ya maloko a mang e bang ke di social worker kapa ke master of high court ebe ba re atamela ebe le rona ra ba atamela ebe ra ithuta mogatlo ona o bile teng me hore re thusane
1: ka motsotso fela me wa ka re qetelle ke ke nako e
3: mogatlo ona o bile teng hore re thusane re le bahlolo ha di botle ba Free State
1: re le bohahle me Mpho ke le buile ha holo ka nete le mo mamedi ka gola ka mora hore o bue le yena ho seng hona o batla a ithola wa tsaba kana ko ngwe wa iphumana ha motho e mong a bua ka ditaba tseo a mang ka kotlolo ho na le kae kae mo reng ire ke khutlisa maikutlo o ho thutjena ire wa iphumana
3: le ka holo jang ka pula re ikutlotse bohloko ke lona le baka le buima ka ofitisi o qetelle tso sa batle lo hlapa go jwetse go sa bone lebaka ho hang la go hlapa me ke gana jo le tsena ba yeme ba itukise go phela
1: botsole pele Mempho e re go lebo me wa ka tsatsi le monate
3: ke
1: le buile ha go a se mo hem mamedi ke metso so e mashama mabedi le metso re bedi pele ho ra ya le shume le motso mong e re renke pina e ke dumetse take show za mangube o santsa leti.

0: ha se mohe mo momedi motle re tle re meme kgetsedi ya ka kwano ke thato mahlwane ho re bulela mosebetsi ka thapelo
1: modimo moya o halalela modimo ke rona bana bana ba hautsa tsilla ka sheko ha re tle kwano re tokwala go di ya batsha e se ka re mabaledi wa maphelo a rona o ka retella pele wa dula wena maleming a rona mabaledi ibe wena ya busang ibe wena ya buang ibile ibe wena a lahela mabaledi tsena re dikopa mabitso ka mararo ntate morale moya o halalelang amen

0: Mamedi re ke tle ke amohele gaitsedi ya ka ke Thato Mahlwane ngwaneso sebaka ke sa.
1: Ke qale ke dumedise mo mamedi wa lesedi FM. Ke dumedise Australia le moifohle a tsamalona. Le dumedisa mabitsong a mararu. Le bitso la ntate mora le moya o halalelang. Re utlwile palo ya letsatsi la ka sheko. Palo ya mekelesia sefela sa Solomoni. Mme mohlodi thero o re tla dulang hona ko itseng. Bakang le khutlele ho modimo. Hopola mmupi wa hao matsatsing a botjhaba hao. Ke letsatsing la mashome a mabedi a ena le metso e mehlano. Kgweding ena e eteletseng pele mme e leng kgwedi ya batjha. Mme jwale re kopana le ntatemoholo Solomon nakong ya hae ya botsofadi e ka o bina moroki wa kgale. Bophelo ke wena fela empa batho ha ba tswe ba lahletswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe. Re se re kopana le Modimo a etlwa ka molomo wa ntatemoholo Solomon a bua mantswe a reng. Hopola mmupi wa hao matsatsing a botjhaba hao. Re kopana le ntatemoholo Solomon a sa le dilemong tsa hae tsa botsofadi. Mahlo a hae a se a sa bone hantle. Ditsebe tsa hae di se di utlwela haufinyana. Mmelo a hae le maoto a hae le tsona di se di opa. Jwale ka re o hetla morao o etsa go kang sefela. Sefela ke sa mahalotlhe pestalimeng ya 126. Jehova o reetseditse dintho tse kgolo. Eya Jehova o reetseditse dintho tse kgolo. Ke sona se re thabisang ha re hopole morao hanyane mo mamedi wa Sedi FM. Ntatemoholo Solomon o ne a ena le tsohle ena le ditšhelete. Ba mmitsa ka mabitso a sejwalejwale ba re ke bo Rismadesa jwale nakong ena o iphuma.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Le kgutlele ho Modimo, hopola mopi wa hao, matsatsing a botjhaba hao, momamedi wa Lesedi FM. Mohlomong ona tso duti tla somriti wa se fate sa tebalo o tswala le bodemas o kene motseng wa Thessalonica le fatseng la wiketo le fatseng le monate ba le khwedi nyene ya batsha ntate mholo Solomon wa re hopotsa hore re hopole mupi matsatsing a rona matsatsing a botshaba rona re bine moroki ya reng ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena fubesa ha ka jenu ke a khatolo mo mamedi wa lesedi ke molalwa ho pula hore ho pula mupi ha se ha dilemo di sedi le kwa lo kanta te mulo Solomon ha se ha o batla mo sebedi fela ha se ha o kena ke re ke sonta le sonta impa ke ha o mo kenya mirore o nyotle ya hao ke ha o kumama o mo rorisa busiu le motsiare bophelo budumela ka pa bo sa dumele hopola motho a hopolang mupi wa hae o tlwana bya bina moroki ya reng ke na le modisa ke tabe ke hlokang ke ipitsa Jehova ke modimo yo phelang mohlomong ke kopela le wena ngwaneso tshebeletso nyena o ntso bua mantswe a reng ke rapetse ke rapella mosebetsi ke rapetse ke rapella admission ya sekolo empa ha ona ntho e kopanang ebile o botsa potso e reng e ka ba modimo yo ke mo rapelang ke a jwang da something tapelo yaka ibile o fedile matla modimo re ho wena o mo hopole o mo fe second chance na go nya bo tshaba hao a gone ho lukisa bophelo ba hao le wena o bue mantle a dafitareng le gila hae le si gogotlelo sa hae ke tsora ntsirisang ho pola mupi wa hao matsatsing a botshaba hao ha ke qetela hona le motshatle ileng botshemba hae empa o kile ka hlao ya hae o entse le botla ka yona ba kentse hae le modimo ngwaneso baka o khutlela ho modimo nako e sa le teng o se ke wa tshwana le ntate mholo Solomon wa mo hopola nako nya botsofadi ha o se o setse o le mong ka Kreste morena hopola mopi wa hao matsatsing a botshaba hao amen.

0: tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o ditshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e thomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamiti rekena ditabeng tsa Nivea Rich Nourishing. Kana o tseba seo hangata Maria a se etsang. Letlalo le ommeng, matsoho a purifetseng, o ikutlwe o na le letlalo le gagapheileng. Ke ntho tse ngata ruri. Jwale ke moo o hlokang Nivea. Nivea Rich Nourishing Body Lotion e entswe ka 100% ya hyaluron le almond oil ya sebele ho fa letlalo la hao mongobo e le boloke le le bonojana le le boreledi mme le fepeile letsatsi kaofela. Le ha ho bata, ho sa kgathalle hore Maria a o etsang letlalo la hao le dula le sireletsehile kgahlano le mathata a Maria. Brave the chill this winter with Nivea, South Africa's number one hand and body lotion. Hand and body brand. Mamedi ke mesusu e mashima mabedi le metso medi ka mora hora ya le shemele motsomong ha re utlwa rona ke mang ya ketekang letsatsi la hai la tsolo ka jeno mamedi motle ke sentse ke le teng romela molaetsa wa hao ka WhatsApp o romele molaetsa wa hao o bua fela hore rona ke mang ya ketekang letsatsi la hai la tsolo ka jeno a thi hape nomoro ya mohala ke temono he a kontetsetse wena mamedi motle re utlwa rona ke mang ya ketekang letsatsi la hai la tsolo ka jeno mo mamedi ibile o santsa le teng mohaleng kwa no le sedi FM dumela hello
3: hello
2: ndate dumela le kae ke teng ntate wa ke
3: Enda tema e padisa ka tikwana ho tsata.
2: E entate.
3: Ke kopela khaitse di a ka metsi a Jonas le Maria Jonas. Ka bodulo o mane matlosana laptop ho la Northwest. Ke mo di ma mo fetso o tsetse wa di labalabela mo pelong ba hae. Ke a leboga.
2: Ke le bila ho le hlenta tsa sile mona.
3: Thank you Tulwana.
2: Thank you ntate. Le sedi FM mo mabedi dibele.
3: Sesana se di kotima gameni gatana le sesanyane mmakalitaba e re kuda bo ha umpe je mo ye ntsebele tsongena ya lesa di FM e titimang du ha tsa mashume a mabedi a metso e mine e ntse ke butabuka e bile e sasang ka makhubu ngani a ntseng e tshetile a 87.7 ya man 106.6 mme ka hese le sa di FM ke mollelo wa Wanelo, kwa wa tso tini baby, a bona go kolla hle, o ntla molela ke aba ke nja ke tsena ka podcast a foka molana. Ke re au sin thati o di tika le papila e la tsalo hona so ntse tsi mo nolo kwa pale pe, le ga itse dia ga pusela tso mo gaki kana le dikamonana. Ka o tsaka tso ha ke tswella ho ya lona lo lo ka bona o ina na tsa tswana, ho ba a mo batla ke o thola. Spiro ka yoane, a di khutlise, a di ge. Ke di wa fa, mo go ntene, ke go ba.
2: Ke tla ka ke le bile le sadie dumela.
4: Ke na ka ntshule le kae?
2: Ke teng mme okay. Hello.
4: Le kae tle?
2: Ke teng mo gati wa phela hantle.
4: Ke a phela.
2: Eh ya mme.
4: Hello.
2: ke utlwa hantle ngwane e setswela pele tswela pele
4: ke kotela motshedisi monetsi thule ka mona ka melodin virginia o dula ka zone 13 ke ngwana ga ngwane ke mo kotela mahlahonono le katlego
2: ei
4: ee o kotela ke ausi wa hae ka legatong ka monana maria mzandari
2: ke a lebotlhe ausi maria tsatsi le monate
4: le monate le go wena thule
2: thank you me bye bye
4: bye thule
2: lesa di fm mo mamedi dumela
5: Ke
2: phela ga itsela ka wena o phela jang?
5: Ka mahao. Ke ho hula ntate a moholo ka mane ka santene ya 1935 titi. Ke re ga phapu ya mohlono lo tsohletseng ke di motele. O pelwa ke sekolo ya ne tlo kolen. Lo ne slandan tanko.
2: Thank you ntate ke le bile.
5: Ke dilo mna.
2: A se mohem. Le sadi dumela?
6: Ke o tshuli.
2: Halo me.
6: Tsale ga u.
2: Ha mna tsile kae?
6: Wa loka.
2: Ei.
6: Tshuli. Ke kopa ya ka maneka versus Brown go le mtshidisi marope ne ke kopa ya ka maneka versus Brown ho hula ngkhunwa ka kamo ke mothunyana marope o etsa 94 years ke re jo o sisi hula go ne tsebiseng a tahle ge sa o gata go huitse ka thata ge le diplasing tu mo nang tso phela modimo sa tsana go lutile happy birthday ngkhunwa ka ho le go ne tsebiseng a tahle thank you truly
2: thank you hle o ne se sa sile monati
6: thank you bye
2: bye bye bye bye Asimo he mamede motle ke tsore molaitsa kwano ka jeno tuli ho hola mafahla ke thandiwe le thandeka mbabala ba kopelwa ke ntate muruti mbabala ka mere ka parise ho tui bophilo haibe bo monate hle ba hole ba hole ba bona itile motseding tsengata ngata a tshe mo hape ya rometseng molaitsa kwano re dumela hle tuli ka jeno ho hola setloholo saka yena ke le bo hama pike o qeta a dilemo tsengata ngata o tula ka mana ka nyakalong alan ridge o kopelwa ke ngkhono wa haiti timulefi e hona ka mana ka nyakalong o re ntate modimo a moetsa hantle hle tsatsi le monate la tswalo ho yena hle a bone dilemo tseding tsengata ngata putlane ntsane wa hola o ka mana ka botshabelo ke re ho yena happy birthday motswalle wa kahle o kopelwa ke Dr. Babure ka mana ka botshabelo ya reng happy happy birthday hle a keteke letsatsi la ha ila tswalo ha monati nati nati a tsemong e o ke kopanang le molaetsa wa hai ka kwano khotsa hle thuli ka jeno ho hola thora ka mana ka Sasolbeck ke re a hole a bona dilemo tse ding tsengatangata o kopelwa ke Kgoboso Mahlatsane ka mana ka Sunflower Park ke hlohlolwane a re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate happy birthday ho mochanaka yena lebitso la hae ke Setšhaba Molapisi ke re a bona tse ding tsengatangata a be le letsatsi le hlonolofetseng o kopelwa ke Gantse Sehume ya leng ka mana ka Kronstadt Dumela hle Tools ke kopela lesege tsiya ka mana ka bophelong Vanderbijl Park mahlonolo a mangatangata tsa tsina ha ila tsolo ka jeno o kopelwa ke Ramone Muramotu uri a kitike letsatsi la hae la tswalo hle ha monati ho ska ba le tshitiso ya letho tukelo TK Africa ka mana ka botshabelo o kopelwa ke Cable Motsi are ke letsatsi la hae la tswalo me o mokopela gapu gapu ya mahlonolo tukelo TK Africa ngwaneso ke tikatsa sila hao la tswalo ha monate nati nati re le bohle Setšhaba Ernest ka mana ka Botterville dumela ngwaneso le thora ka mana ka Sasolbeck dumela nhle nna ke nana ni Tshiba ka Botterville ke le kopela gapu gapu ya mahlonolo tsa tsin la lona la tswalo ka jeno Hola ngwanana ka mana ka Polokwane Limpopo lebitso la hae ke Serata Matsukwane ke re ho yena ntate modimo a mohlonolo fatse hle happy birthday o kopelwa ke Thaki Lithuwa ka mana ka Eagle Canyon Golf Course me ke ka mana ka Honeydew o re happy happy birthday ho yena hle abe le letsatsi le monate nati nati mamedi re re ke re utlorna ka di voice note ka mona ke bo manghe ba sembarometse melaetsa ya bona
7: go tso hle thulu bua le masebata malinga ka mona ka ruwe lepoto thuli ka sheko ho hula masintle majwang yena o ka mane ka botshabelo ha hule mugele ha hule hle thuli ke a leboha letsatsi le monate kuba
2: Goodbye, goodbye, Mugele, goodbye. Sasile monati hle latswalo ha ho le abone dilemo tse ding tse ngata ngata. Re kutle mongape o teng kwano. Mamedi motle re fitise molaetsa wa hae.
8: Chili baby. Re teng mana o ka re teng. Tholana ho hola ngwana ke o fellas. Ke tebo je Jacob Kololo. O mane le fatseng la Thomas. Ke re yena ke re thola hola boy. O bone tse ding tse ngata. Modimo o pate mahlongwa batho ba sa batlong bona thao ya ngwanaka o be le letsatsi le monate. Thank you, Kialeboha Thuli.
2: Danko, danko.
8: Dumelang, Thuli baby. Ke Mme Mamtaung ka monaka Dallas Everton West. Ke kopela dieketse Motaung wa hola ka letsatsi la ka jeko lena. Bye bye, Mme. Chef.
9: Tools. Se re ke kopela jwalo less. Ma ke nthabise mosolo tsane ha bona ke ngwa Thedi Mvili. Wa hola letsatsi lena la ka jeno. Ke kena hona hape ka ngwa theka mono o tsutsu chaka. Wa hola letsatsi lena la ka jeno wena Tools. So kopelwa ke bona ba kopelwa ke la ke kwa lepe. La pinke hona molong wa Thedi Mvili. Thank you Tools.
2: Danke khaitse la ka ke le buile hle dirbe a hantle metsosong e mashuma mararo ka mara hora ya le shume le motsumong o ntse mametse le nana ola itlabolle ho le Sedi FM ke la bone veking mo mabedi motle Africa Borwa ithabile. Africa Borwa ithabile o ska ba makalla mosebetsi mono ha e ka re ihlile ba ya hodimo le tla skithabo kithabo tsa sila ka jeno re a hopola re tswile ka taba tse monate me ke tshapa le hona ho dumela hore ka nnete ke ka ho le bonang difahlao tsa rona di edile ka jeno ho be ho bile ka nnete ke le hlonolo le makatsang hore na ena ya rona ya Africa Borwa yetse history yetse history mo mamedi motle jale ge thabile ka jeno ska re makalla e bile ga thaba fela ge thabile o fitatikane ire ke fite bona ka gutla.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya leshome le metsimedi re nako ya rona ha imemona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe are ka u dichutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le u latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e thomileng pele mona Afrika Borwa etswa pele ka tatso etswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Mariana a tle a bata. Boloka le bata makare le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile, o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwa marieng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Swipe, ufumana ho ekeditsweng ho birthday boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bobedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa. Ufumana 3 gig boxer com data mahala. Ha boxer.
0: Ke metsotso e le shumele metsimedi ka morao ho hora ya le shumele metsimedi ho polore lenano le keneng ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM. Re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore motshwaruwa wa teko ya polao ya boetseng a qoswa ka bobodu e ho tlalawang a ina le kamano le boradipolitiki Vusimose Ked Matlala. O ipuletsa le molato Matlala o hlaeletse ka pele ho lekgotla le ikgethileng. La melato ya dikgwebo le Pretoria mo wa ikemiseditseng ho ipona molato diqosong tse amanang le nyewe ya tendara ya sepolesa e aparetsweng ke dipuo ya Medicare 24 ya milione tse makgolo a mabedi le metso e mashome a mabedi le robedi tsa diranta. Nyewe ya haile ya arolwa ho tswa ho baqosuwa mmoho yena ba akgang ka hare Mokomishinara ya khuinweng nakwana wa sepolesa Fani Masemola le ba ofisiri ba bang ba ka sehlohong ba sepolesa hore thusa ho utlwisisa tsa morao tjena re se re na le setsibi tabeng tsa polokeho e leng mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile kgotso wa moetsi tshebeletsong ya le SADF FM.
6: Ngwane ke thabile hampe ho bua le wena le ho etela ba mamedi malapeng a bone meeting e fapafapaneng.
0: Ntat. Naibe kwa re umakazwa ke samarauche nyeweng ina ya monghadi matlala.
6: Mwaneso nete fela haki ya makala hoban hakin teki di manola. Lima hoban husempe liki kibuwa le baba mola pe mlano lai matafati. Nese nte kibu ile le baba mbabo newsroom Afrika hore. Kuna le o ke se buisane le ntate Matlala ha ile hore o tlotse o batla o tshwasa di dikhatswana ke bua ka di sardines o tlo buisana le ntate Matlala ha ile hore o batla dithapi matswala tlhapitse kgolo jwale ka hlalotsa hore tlhapitse kgolo e ka ba ntate Masemola ebile ntate la ba re a ska di tsamabitso a batho ra re generator di scenario tlhapi e kgolo e ka ba ntate Masemola ntate Mcunu ntate Sibiya minister Bekicele le ba bang ba banyenyane he le bana ba o tlhola ba bitse ka mabitso bana ha ba so hlahelle ka pela lekgotla la dinyewe e mong ke ena e go tsweng o tlamela ikarabelle ka polao ya Babita le tenda yane ya Thembisa Ngwanaheso ba o ke tlhapitse kgolo ntate Matlala o tseba masako kometse a bona jwale ha a dumelana le NPA ebile a ipona molato go tswa gore o tlo hlalosetsa mmuso NPA tsohle ka bao ba ke naganang gore a ka tseba masako kometseng a bona Ngwanaheso ke ka mokgwa ba mo ekileng ba mo eka ba NPA ba ba dumelana le ena ba be ba batla gore re tla mofa re kopa go mofa dilemo tse lesome le metso mehlano tshankaneng ke nagana gore go tsa tsoka go ya kae o tla ba bile a fumane parola ka gore o thusitse NPA kampo botšhutšhisi gore ba fumane bana ba leng ka mora bone tlhapitse kgolo jalo ka re ke tlhalositse.
0: Go ya ka wena ke eng se ka tswang se susumeditse Monghadi Matlala gore a kene tumelanong ya mofuta ona le botšhutšhisi?
6: Ha ba se ba o tshepitse gore ba tla o fokoletsa dilemo a kere ga re bitse mo fatshe re buisana le bone batho bana rona boramatheka re na le boramelao mona re re bona morena gantlentle wena o ne o tlamehile o fumane dilemo tse le kgolo tšhankaneng empa re tla o fa fela lesome le metso mehlano ga o ka etsa 1, 2, 3, 4, 5 a dule a itse gona gore re nka pua sekgowa a apply his mind a di shebisise hantle ntho tsena rae kampane ka fumana lesome le metso mehlano na lo re ke masome a mararo kampo masome a mahlano tšhankane le batla ke lefeng ba mo bolelela he ore 1, 2, 3, 4, 5 ka mantswe a mang go na le nthwena e re reng ke benefit e go yena e leng ntho ya bohlokwa go se dule tšhankaneng go se ye tšhankaneng nako e telele le tshireletso ka gore o tla utlwisisa wena ke di bone ngwaneso gore ga o leke bao ba a ile o buang ka bone ba tlo batla go monyolola ba tla batla go mo fapanya le pula and-e a ka tshireletsega ka gore a sebedisane le mmuso a ye tšhankaneng.
0: Nyewe ya gae e boetse e arotswe go baqosiwa ba bang re ka re sena se bolelang re shebile letlhakore la molao.
6: A ngwaneso ena e pepenene go tswa gore botlhe bane ba nana le bona e se le sera sa bona ka bopaki e seng ka matsogo ngwaneso bopaki ba hae ngwaneso e tla ba bona bo tla sejediswa kgatlhanong le bone bane ba bang.
0: Ha ngata re bone dipolao tse ngata tse bang kgatlhano le baphatlha makunutu ka gare go naga ena ya Aforika Borwa potso ke gore na e be na Monghadi Matlala o tla bolokeya go lo kae mo wa leng teng go tloga jwale?
6: Ngwaneso go na le nthwena e re reng ga gona guaranteed safety ya anything ga gona go netefatsa ga gore mothako o tla ba tlasa tshireletso ga ba o batla ntse o na le di-bodyguard ba o batla o le America ba o batla le moyeng ba o fumana gobane ba dula fatshe ba chee mano tshireletso ngwana heso e re ke re fela go yone ga iyo ntho e re reng ke 100% safety ka mantswe a mang ga a boloke ya ngwana heso a le kae kapa kae.
0: Ha re phetela puisano ya rona ha motho a sa ipoletse molato mehato e latelang ke feng na go kena hang ka tlholong kapa go santse go ka ba le bopaki bo tlhaiswang gape?
6: No ha fa a fa ka sotse yena gore o molato go latela loto le na step sena se re se bitsang sentencing ba tlo dula fatshe jale ba motle ka sentencing ba mo fele nako o tlamele a itlhaise tšhankaneng e fe a lotela tsena tse mmala wa lamune ngwaneso.
0: Jale ha re shebile ka tlhole kanka nako e kae tabeng e kang ena?
6: Ke la ke tsoba nakong ya lenyana ke re o so buisane o so dumelwane nkamele fela magistrata kampo moahlodi judge e be yona e dumelanang le dilemo tseo tse ba dumelaneng ka tsone kampo a eketse kampo a di fokotse moahlodi a moori.
0: Ntate Mashaile, re e lebetse nako ya gago gagolo ka buisana le rona tsatsing la ka jeno.
6: Kealeboabile ke rata batho botlhe ba mamelang nnameole.
0: Mamedi yo no re buisana le ena ke setsibi tabeng tsa polokego e leng ntate Mahlomola Mashaile, mme pisano yone a re beyantle metsotsong e 19 ka morago go hora ya 12. Re nako ya rona e memona re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele.
7: Now I hopula air fry ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theutswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eblo espresso double base set jwale ke 499. Our best birthday, your best life. Di fumana ofihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo.
8: Sha! Moya ke wa distika hotle hotle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautane fatsi ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Di papadi ndife ka padi fitsa bolo ya mauto. O ka betcha online ka pali ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Ke metsotso e mashoma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya leshome le metso mmedi. Hopola hore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba le imatlafatse ho lesedi FM. Re hatela pele re fumana hore mokgatlo wa boraditekesi wa Santaco o entse boipiletso ho bakganni ba bona hore ba se ke ba siya bapalami ba emele monna mateneng ka la mashome a mararo bekeng e tlang. Sena se tla nakong eo mekgatlo e kgahlano le melata e se molaong e lebeletsweng ho kena mohwantong o moholohadi o ka wona e batlang hore melata e hlokang ditokomane e hatiswe kosene. Santaco e entse boipiletso bona ka morao ba lekopano le botsamaisi ba sepolesa pele ho mohwanto ona o reretsweng ho tshwarwa tsatsing la labobedi. Re ntshetsa ntlha ena pele ka ho buisana le mmueledi wa Santaco boemong ba naha, mme yena ke Rebecca Phala. Mme Phala, kgotso wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ke a leboga, ke dumedisa le batheletsi.
0: Boetapele ba mokgatlo wa lona bo bile le kopano le ketapele ya sepolesa bosiung ba maobane. A ko re hlalosetsa holonyane ka dikateng tsa kopano ena.
1: Ke nnete re bile le kopano le boetapele ba sepodisa ka tlase ga ketapele ya Acting National Commissioner le Dimpane. E le re le bone re na le maikarabelo pele ka Santaco le industry ya dipikisi go banamedi ba rena bao ba emeng gakanegong ba sa tsebeng gore na ka labobedi ka di-30 tsa June ba tlile go kgona na go ya mešomong le go ya gape mafelong a mangwe a go fapana. Bjale ra bona gore ka gore rena re na le maikarabelo a go fepetsa batho, maphodisa a na le maikarabelo a go netefatsa gore batho ba bolokegile, go a tshwanela gore re be le kopano le bona re bontshane gore re beya kantsitse jwang, gape le go tsebisa maAforika Borwa gore sepodisa se tlabe se eme bele ka mokgwa o ba bontshitseng ka gona ba eme komana madile a bapile, gomme rena bele ka industry ya ditekisi se tlabe re sepedisa batho go ya gotlhe fao ba tlabe go ba tlhoka go ya gona.
0: Le tlo netefatsa polokego ya bapalami ka tsela e jwang, mme le tlotsa jwang ka ditho tsa lona tseo e bang ga di ikamaganye le taelo ena ya lona?
1: Batho ba na le ditokelo ka setsimane ke seo se bitswang gore ke freedom of association ya gore ba ka leka go bonaga jaaka mekgwa ya go fapana ka bo bona bele ka batho. E fela seo re e le goreng go na le maleloko a tlo jang sephetho sa gore ba se dire e ra gore ba tlo se dia e le bona batho ba sa se dire ka lebitso la industry ya ditekisi. Re na bele ka industry eo e leng gore e na le maikarabelo a go sepetsa batho, re tlabe re sepetsa batho. Polokego ya batho e tlile go kgontshišiša ke sepodisa ka gore ge re na ka tlara re tlo dia sa gore le sa gore go leka gore re netefatsa polokego ya batho le tlo re botsiša gore na ke eng o ka re nyaka go itseela molao matsogong re itire sepodisa. Ke ka fao le boneng re bile le kopano le bona maabane gore le bona ba kgontshišišetse le banamedi ba rena ba tshetse ba bontshitse ka mokgwa o ba beakantshitseng ka ona le ka mekgwa ya mašeleng go netefatsa gore ba na le batho bao ba lekaneng go ya mafelong a go fapana go netefatsa gore batho ba sireletsegile. Rena fela se re tlo go se netefatsa ke gore ge batho ba e tla direnkeng ka rena ba gwetse go na le bebotoro e ba ise fao ba nyakang go ya gona.
0: A re phethela molaetsa wa lona wa go qetela go ditho tsa lona ke ofeng?
1: Molaetsa wa rena go ditho tsa rena ke gore industry ya ditekisi e tshwere bogolo ba tshepidiso ya ikonomi ya Aforika Borwa. Re na le maikarabelo a gore maAforika Borwa a tlhokang go ya mafelong a go fapana ba ešiwe ba bolokegile. Re gopela gore go seke go a ba le dikgaruru tseo e leng gore ge di ba gona di ama industry ya gabo rena. Baotledi ba rena ka mokabeng ba mebotoro tsebang gore ka labobedi national office di re sephetho sa gore o tshwanetse gore go sengwe pele ka tsatsi le lengwe le le lengwe.
0: Ae mme Phala, re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la ka jeno fitlhela nakong e tlang. Mamedi yeno re buisana le ena ke mmueledi wa Santaco boemong ba naga, mme yena ke Rebecca Phala. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka morago go hora ya leshome le metso mmedi. Gopola gore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse go lesedi FM. Re boetse re ntshetsa tabena pele ka go buisana le mmueledi wa khamphane e kgologadi ya dibese kwano tikologong ya Mangaung Metro e leng khamphane ya Interstate Bus Lines, mme mmueledi wa yona ke Monghadi Gopolang Monnatlale. Monghadi Monatlale Khotso wa moetswe le nanong le imatlafatse go le CDF M.
2: Thank you Monetso reking ke monyatla o good medise mohole ba ba medi ba le CDF M le ba pala medi bitswarona tsa interstate bus lines.
0: Ebe moralo wa lona wa tshebetso bakeng sa la mashuma mararo ke ofeng?
2: Ere ke le bua ka monyatla ona o re fang ona Monetso me ke o tabela ho le ho ba di re tobane le di potso tse ngata ho tswa ho ba paleng ba rona ba re botsa hore na ka di 30 di BC di ka be di tsamaya ne ke batla ho netefatsa taba ena ho ba ma me di botle le ba paleng ba di sa rona hore ka di 30 ke business as usual motho a ka sebedisa mantswe ao a se hoa di be sa rona di tlo tsamaya hohle mona jwale ka tlwaelo ha hona tshitiso e le hore e tloba teng dibeseng go ya ka mogore shebileng ka teng go fitlha ga jwale.
0: Re ile ra bona lenyatlhatsa bapalami ba lona mmileng wane wa N8 nakong ya merusu e kileng ya ba teng mo namang o metro kgweding tse sa tswa feta. Le tlo netefatsa jwang tshireletso ya bapalami ba lona tsatsing leo?
2: Thank you Ngwaneso. Ka tsatsi lena la di 30 o ka ela tlhoko gore ka sheko re bone phatlhalatso ya boraditaba e ne eteletse pele ke Lieutenant General Puleng Limpane, National Police, Acting National Commissioner mmogo le Moporesidente wa Santaco Ntate Abna Tsebe ba tlhalositse gore rona e leng batho ba transport mosebetsi wa rona ko etsa bonnete ba gore dipalangwa di teng gore batho ba rona ba ye mosebetsing mme law enforcement officers bona ba seponesa ke bona ba e le gore re tla be re le mogaung wa bona se tshaba ka ofela mmoho le dikgwebo tse ding re sa baletse ka transport ofela tshireletso e matsong a seponisa sa rona Ngwaneso.
0: Ha re phethela o ka re bolella ka ditlamorao tsa ketsahalo tsa merusu tseo ka tsona khampani ya lona e bileng e lokela ho kgina tshebetso tsa yona tikolohong tse itseng.
2: Ngwaneso o ka hopola hore matsatsing a malwa o ka hopola kgwedi yane e fetileng ka di 16 ho ile ba le bosenyi bo ileng ba etsahala cash heist money N8 mme tsela ya kwalwa dihora mme e lematsa kgwebo haholo ba ke ditahlehelo nakong tseo mo dibese di sa tsamayeng o ka hopola le ka di 25-26 tseko tlhalositse gore ile ra tlana gore re nyahlatse bapalami morago gore ho be le ditshosetso dithotong tsa rona tsa IDL le polokegong ya bapalami mmogo le bakganni ba rona. Khampani la tshelwa ke tshelete haholo nakong eo ditshebetso di sa tsamaye Ngwaneso. Empa ya bohlokwa haholo ke ho lebelela gore batho ba lemalang haholo ke bapalami ba rona Ngwaneso o ntse o ela hloko gore toropong ya rona Bloemfontein le profense ya rona Foreisetata moruo ga o tsamaya hantle Ngwaneso jwale ha ditshebetso di sa tsamaye tsa dipalangwa
0: ntate Monatlale
2: ba mathata.
0: Re lebetse nako ya hao ka lebaka la nako ho fitlhela nakong e tlang.
2: Thank you.
0: Mamedi no re bisana le yena ke mwele wa Interstate Bus Lines yena ke gopolang monnatlale mme sena se re fitlhisa ntle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsa tsinla ka jeno mohlophisi wa lona ebile morapedi segwane mme ra laolelwa kgaso etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathiko Ntla mme ra balelwa ditaba tsa hora le hora ke tsietse mogaladi la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

Asimohe mochemotle, asimohe ngwaneso, asimohe ngwana mme, o tlo ntumelle ka jeno hle, ke tsamaile wena, o fitlela hore nya boraro, me ya ke tsamaile ke le monga ke tsamaile le thabang wa morobane. Re tlabammo, ha ke batle ho hwang hore o suthe kwano sia le moyeng, ke batle le hanyane fela, ha ke batle o suthe sia le moyeng. Hona le pine ke tlang ho qala ka yona ka jeno, ke le bua mshimane wa ka ma leva lava lovo leva lava livea. Eh hona le pine ba jolo ka ile la bone tsena tswa ile la bone tsena ha ile la bone tsena ha ile la bone tsena na ko ngo hlokeya fela hore o tswa o konke motho ka thapelo mwana o konke motho ka thapelo mwana o tswa o konke motsukutse ka thapelo he hona le ngwanana mona ba re ke manana o thewa province ya Freistaat eh o thewa wa bona tsela ena ha o ya o shebile ka mane ka bo o Kimberley o teng ke ngwana a ramongae o re ganki tla ke tloela ye manana o reng wena o reng ngwanaka ye ke ke yena he ngwana o shapa ntho tsa itse ntle ya holo wa cha

utlwisela ke motshwara ka letsoho manana Ramangae. E re he momamedi ko o balele papatso ena. Bathong ho boima matsatsing ana, bophelo bo na le mathata a bona, mme dikgwedi a di tle ka o tshwana, empa tshireletso ya lelapa la gago ke ntho ya bohlokwa haholo le ha o haellwa ke tšhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Laps Funeral Growth Plan e ntšha, inšorense ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona. Ha ona debit order, o lefa ha o kgona, o eketsa ona le tšhelete e lekaneng. Me hang hem, ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp, mme o ka lefa mo o seng o tlwaetse teng, mo o tlwaetseng le go reka teng, go kenyeletsa Shoprite, Pep, Pick n Pay. O ka beelwa go fumana tshireletso e eketsegileng ya ba lelapa la gago le metswalle, mme ebile o ntse o ba kgothaletsa ka tsona ditefo le di-inšorense tsa bona. Nna o batla inšorense ya lepato e sa feleng. No Laps ka WhatsApp 0860. Butle, ke tlo o fa yona.

0: Thabiso, ke a gola gone lona re qetile o bua ke kopotsa mahantle
1: ke tsho. Ao. Wa ntibela nantwana.
0: No.
1: So be lo ke va yona mo.
0: Ha se go ke a otibela Thabiso, fela ke kopotsa mahaye please.
1: Dintsa no one expect dile motho mudi.
0: Eh, no man, ha se motho ke batho.
1: Ke ba dintsa nantwana na. Ka po ke kopana nge na stop fail. Njoini seleni.
0: Ke kopa go stop ka metla nyane ne ha o se tsai sentle. Ke kopotsa mahaye.
1: Okay, ke serious jwale. Lwana go be serious mudi.
0: Wa tsiba hore ntate wa hao o tlotla mona a tla le ngwana. Ha ke batlo go fumane mona. Wa tsiba ke go go jwa.
1: Fela le nna wa tseba ke batlo ga mpone ke na le wena ke re ga o lo jwang ga o bona le ka re nna ke o shetse ga ona
0: o tsamaya he ha o
1: di ska sa so hle mo ndi mo na wa tseba ma ke ona ke re modi ke o rata hle mo
0: ah
1: modi I love you
0: ah ke bi so ska bua le ka sekgwa o ntse o kutlo re ntse re
1: ntse ke ikutlo modi hle mo na modi na lona ga le re fita ntse tse blind ngwa
0: ke se di ma
1: fela bona bona go ka eng Nalo ena ntse re le close modiei. Tere modiei mean at something blind o nna modiei kapa ke tsebe na wena wa e bona.
0: Ah,
1: modiei e shebe ngwana hle monna wa tseba nna le wena. Modiei we are meant to be together.
0: Ah, wena. Thabiso e ka go ntse bona go bophelo ba ka bolobokane. O batla go le wena o tle o tlo nke. Thabiso please. Ah, stop
1: a jwa. Bona, o bona wana bophelo mo bolobokane modiei. O tlhoka motho a i one fela modiei. A i one a tlotla nga boetsa bo be straight ngwana.
0: Motshisonyana ona o utlwang hona jwale tsenana Thabiso ke motshisonyana wa nakwana fela ha se reality ntho eo e utlwang eo please ke kopa o ska ya motla o kopa Thabiso a ntshetswe ha ikona sedi man
2: ke a utlwa hela ndi bua ka motshiso ke motshisonyana wa ngo ndi buang ka ona
1: au timer
2: bona Thabiso wena o batla mmoka nakwe ha se ka nna re timer utlwa papa ke o botsitse hore na o bewa ke mona kana kuina o batla hore ke o bontse hore nna ke mang
0: nda tabu fa
2: o batla ntse
0: ha ona right ya o kena haka o kene fela sa kokota le kokota ebe o hata mona o tore harasa
2: oh e bile ke a le harasa
0: eh
2: ya
1: timer mpa
2: ai shut up wena man shut up timer wae o hlule ile wa raba botso tsa ka mona
1: ke ne ke tlo bona go satsana
0: nda tse fine o fumane nna le Thabiso re bua ka ntho mo e bohlokwa jole ke a tshepa hore ke tlabe ke sa fose tsa ha ke re ke kopa o re fe sebaka re qetelo
2: gore ke etse jwa ke le fe sebaka
0: hamang
2: e utlwa ngwane no hapota na banna ke le fe sebaka hamang he wa tsipa ke le mametse ha ke feta first re mona ha lentse le bua ka hore lona le tlo futhumatsana le futhumatsana fleteng ya tshelete ya ka
0: oh
2: wena mo le konyana tuwe o tlise dinotlolo tsa ntliane e o go reketseng yona wa nkutlwa I want nothing to
1: time mama wena o fe wa tsipa time wena o lwetse fela ga fapana ka ditsela ga sa utlwaneng yana ka maikutlo o dule o batla dinotlolo tsa ntlo ya
2: ha ke tlong ka ma enemy ke nke ke highland go ke rekele ntlo
1: sharp dinke
2: never
1: dinke o dinkele forever time ji sentlo ya o tsa time
2: athi
1: ke se go ope na go yohle wena ke tla ba
2: o tsata wena ke o tlokometse o ntse ya selo ma bogoki wena ke o hodisitse ka jeno so tsiba ho ntse di rete
0: sa dilo tsa di fana go iketla
2: time
0: ke lelo Thabiso ke le ha ile ngwane eso how
2: Oh! Ha le mpona jwa le sele ngwanenu. Ha le sa mpone le ya futhumatsana.
1: Hai. Asa mudiki. Tiko bana ke vaye hiso. Bona ke tla u bona.
0: Ke tla u bona ntwana. Ke nda to service. O kena ke?
2: Fa. Tama. Tama.
0: Ah, you know you know we etsang ha ya luka ho hai. Ha ona ha ya etsang tshuntso yetsa.
2: I thought uri nna lo wena we are getting somewhere. Ba utlwa le ha o le jwa le ho hlakile hore. O tla dula o ntsong o nketsa ntho tse mpe ka nako tsohle o ntheola seriti is this your mission
0: mission wa eng
2: ke a botsa let me tell you if this is your mission o tla ntseba hantle modiei ke ha bofane nna ke mmae ke last man standing ke man of the match o nkutlwa ha ke bapale le bana I want to tell you that
3: nte ba le nga kumplele e ka ba o qetletse mo haune
4: che wa tsaba ka neta ke batlo uthetsa e sele nako ke sa mo bone o tloa mo hlang ke neng ke molela ka mona haka ha ke sokaba ke kopanya mahlo le yena
3: wa bona ha ke ntse ke inagana ke ja masapo wa tlhogo ke fumana gore go moleleka e ka re ga oa lekana mme waka bona mente ba le man mogau o lokela go gotlisa ditšhelete tse wa dinkileng go wena ka bokuyata e ka seta le di-taxi tsane se e sale a re dilo lokiso di lokela gore di gotle mme
0: mogale o batla go kala ditaba fatshe o batla ompolela gore ga oa lekana ga ke molelekile
3: gogang mme ga oa lekana ke rile ke a o kopa a komphe moshimane eno diatleng ke mosue nke ke sebetsana le yena
0: ke
3: monyoretse moshimane eno a komphela
0: mogale butletle ngwaneno ga a ka gutlela mona ga ka o tlo mpolaya nna ke tshaba o swa pele go nako yaka e morena mpatlang ka jo ngwaneno ke a mo tshaba ngwaneno o sutlile moyeng jo nna ke tlhoile tsatsi le ne ke tseba ngwaneo ka lona
3: tseo tsotlhe tseo di tshabang di ke ke tsa etsagalang tse ke le teng
0: e
3: bang o na le pelaelo ya gore a ka nna o nanarela bosio ke tla romela security ya gago moo bosio le
0: botsheyanawena
3: ke kopa fela goremotomogale
0: butlematso
3: a ka tlhotlhona mphe motho mme ke sebetsane le ena
0: pele o ruta ntša gore na e gobana kae kapa e fa swatlhae re ke ye ntlong e nyane pele ga o bua ka ngwaneno ke tshwarwa ke mala jo nna ntho tse mogagweng ke tsen tsonabutlebutle ke atla butle ke atla butlebutlebutlebutlebutle jo nna mala we
3: kore moga o sa tshajwa go feta nna mo o surprisedile ke batla go ruta mogago kore matswana ka a maba a tlotlona ke batla mogago man
5: yes monna mogago
6: eithatata gotmane o sapoa
5: mosapoma monne a kompolele ga e le gantle go tsamaya kae wena mo motho a sokolang ga kana ga batla kopana le wena
6: a gotman ke ntse ke le teng ga ondu monane a te o ne o batla kopana le nna o nokeng gotman
5: sa tiisa difatlhee wena ke mo ntlisetsa sefatlha wa ke bua le wena
6: gotman
5: o tseba gantle sane gore nna le wena re ntse re tlhoka go kopanya pua kere
6: gotmanoa
5: o ikentse twebanyana ke eng ka wena
6: ke pua eng re tlhokang go ikopanya nna le wena gotman ke eng o batlang go e bua le nna
5: lantleatamela kwano wena atamela o batla batho ba utlwe taba tsaka le wena
6: ke soso gotman ke nna o nokeng gotman
5: bona mona ke a gola o eleletse gore matsatsing ana ke a tisa go bonwa le mmente baleng ne
6: ke shebile leleng gotman maara jale ntšhaele gotman se tšhoming sa gago le mmente baneng ke kena kae nna e because o tse ba gantle ga loileo le ntebekile la leng da ga time are no se ke ra tlhola ke dula da ke tswe e ebile le mafanyana ano ke a forfeit
5: mmente bale o batara re lokise ditaba wabo so nna ke ikwafarile gore nna ke tlo go kopanya le ena ke lokise taba gago le
6: ena se gotman nga thaba blind wa
5: tsebaake mo tshepisitse gore nna taba ena ke tlo e lokisa ka bonna re dumelelane ka gore nna ke tla batlisisa kamano ya gago le mofu sekwadi re be le bonnete ba gore ngwana ntate sekwadi
6: wa bona e gotman ga e landelele maga ntle ke ompatla eng ma gotman e ke go jwetsitse go episode ya bophelo ba ka gale kwana ke ipoetse jale wena o busy wa fatafata wa fatafata o ntse o batlela le ntho sa o batleng a elandile gotman o batla go swelela maaka ntho tse sa o batleng
5: ewe e mogao e ke senya laite wena
6: ke a tseba gotman
5: sane ntšhebe gantle o ntšhebe matlhong utlwe
6: ya
5: o ntse o nagana gore ke tlaile maobane wena ga ke ngwana ga ke pati harabeke wena o duleleletse o tshosa bo potlaki mo motseng mo o nagana gore le nna o tlatla o tlo ntshosa
6: gotman
5: bona sane ga ke kaeta ka wena o tla tshwanela go patala di-taxi tsa ntebaleng kao fela le ditšhelete tseo tsa gaetse o di jeleng ka bokelelo o tlo di patala kao fela and ke batla gore tsena di etsa ga le pele o ya tronkong ya bolotsana ba bokelembe ba gago le otho re a utlwana
6: gotman
5: ai
6: gotman a lantle ntle

0: ditaba tsena tsa ra ya bobedi di fella mona ba ba mona ditaba tseding ha o ra itlabe le ya braro
1: ke le bua ngwana mme me hona jwale metsotso ntle fela ke mehlano ka mora go ram ya bobedi mo mamedi mo tlhana ko ye metsena ke tlame hore ke tle ke nke bo rakgwebo jwang kapa jwang ke tlame ke tlahe ma benkeleng ere ke te kshebe dintho tsa ka hantle hore na di buisana le nna hantle mona na di tlame hore di buisane le nna mme di keke tsa buisana le nna nka utlwa bohloko haholo etse e ka re di tla bua le nna ke nka mabenkele
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le mipungo ka Hollywood le Spina Zonke price drops. Betjha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slot tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675
1: 0710. Motse motse. Ere ke tle ke e tshware tjena. Ke kopa ho e tshwara fela mona. Matlafatsa mmele wa hao. Hore o sireletse mafu marieng ana ka tie ya sela, colds and flu tea, le sela immune health tea, kapa capsules, tshireletso e matla bakeng sa hao le lelapa la hao. If money at Leaks, ShopRite, Checkouts, Discam, Pick and Pay, Boxer, Spa. How fika mabenkele ngano, ota ifumana, sela, iasebenza. Sela iwo. Iasebenza. Hanje nako kemetutu erubedi lesikoto. Kamura hora ya bobedi metsotso ke robedi letsekoto kamura hora ya bobedi me metsotso ka ke tlatlame hore tlenne ke o tle nthotse pedi tse tharo ke tle ko fe pina kwa nngona pina kina sama lava.

0: ke utaba ntate Stenboka o so le hantle jwalo thodi hantle hi ntodi ya kopana papa re tla mo tshwara hape re tla mo nka hape thabang ona botata re tla mo nka hape re tla mo nka hape a gore ke o fe pina Oh, that is Saint Bokwan Kutra. Hello. Hello, hello, hello.
1: Janice.

0: Metropolitan Funeral Growth Plan.
1: Mwamedi etsa bana ditiba go se fetwe ke Metropolitan No Labs Funeral Growth Plan. O tla ikutlwela gore o etsa joang go ba ka go lwa yona. Ha ke nna ha no re ka nete o ka batla o fetwa ke taba tsena tsa botlhokwa se o ketlabeng go tshwaretsona metsotsunyo le shimeng metsimo tlhalo pele re fitla gore nyane ya bone.
0: Ke tsama ka lentswe le leng fela.
1: AD Blow Fun.
2: Atsa di papadi go re ya thella le bongane tshabalala.
3: All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, ya phila ho SABC Sport, ebo he ho SABC 3, ui mamele di alemoyensa SABC, ube ui streame ho SABC Plus. Dumela mamele wa sebele soale sedi, irukune leze sa pele, sa di papadi, kwa anu rea tella, libizo la kaki bongane chabalala, harikale kata 2026 FIFA World Cup, bafana bafana, baitukise sa papadi ya bwana ya pele, haisa alemo khasole nwa manzano, jolo kahaba to tula na leso shopa sa ya Canada mahatlong wa tsema shuma mararu ana le metsumedi tsa o qetela sometimes sena se hore ya ngosona mane Los Angeles mamadi leto lena ha le ya ba bonolo ka nnete la sehlopha sa bafana bafana di papading tsa FIFA tsa mohopo le fatshe ka ha ha re hetla mogao go sheba ho tloa mo letsadileng teng di le montse ma shuma mabedi ana le metsurobedi tse fitileng ka selemo sa 1998 sehlopha ha se ya phunyeletsa bakeng sa ho ka bapala mahatlong o latelang wa tshurisana mohopo le fatshe lo ho ja si le sa bapala ka bagabane bona ba sa le tshurisana nyene e le mane fora empa ka nnete mathata ano ha ka ba thibela ho ba le toro ya hore ba boele ba gutle hape na go nyetlang e le o leka hape bakeng sa hore ba leke o phuneletsa le o feta mogahlelong ono wa di group stage jwalo ka ha batho ba o tlwaetse ya ba ka selemo sa 2002 ba gutla tlhodisano nyeneng e le mane Korea le Japan mo sehlopha si leng sa hapa papadi ya sona ya pele ha sa le tlhodisano ya mopole fatshe ka o hlola sa Slovenia empa sa nna sa hloleya ka nnete o feta mogahlelong wa mantshano ka lebaka la ka ka palo ka karetso ya dintlha tseo seneng se na le sona ka selemo sa 2010 nako nye o tlhodisano ya FIFA World Cup e neng e le kwano naheng ya Aforika Borwa bafana bafana ba kgonne go bokelela dintlha tse nne empa le tsona di ne di sa lekana bakeng sa gore ba ka fetela mogatlhelong wa mantshano fela o seng go na mane Estadio Monterrey tlasa tataisi wa mokotlisi Hugo Bruce bafana bafana ba ngotse nalane e ntšha ka o phunyeletsa bakeng sa mogatlhelo wa mantshano lekgetlo la pele tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ga ba ne ba tlola tlhopha sa South Korea ka ntlha e le nngwe go noto le bulletin boss le kratile gore ke re bua fela le mmamedi bane thabo ntse le teng wa hlokomeleya ke shebile mona le go marangrang a di gokanyo batho ba ntse ba bua ka tabena e tsaetseng o seng hona ke re botse fela be go ya ka mmamedi ha sheba ibe king sene paetseng seo anana ngore mokotlisi o sientse getlolena se wa siratileng ha holo papiso letse le se hlopa setadileng tlhusano ya mohopo le fatshe ka yone mpapile ga mmamedi a ke re utlwe maikutlo le bana be so lena le bona gore king sena se o ringa ratile sena ka nnete ha ka swara jwalo a se hlopa se ka tswela pele sa nna sa sebetsane
0: AD Blow ke yona fela ke ratile no na ke ratile fela gore mokwetlisi jwalo ka ile re jwetsa gore ke nna tse bantho ke etsang lona thola o entse ntwe yena etse bang o entse ntwe batho ba bangata ba nebeke ke ba yetsa o bapaditse sephephelo se thole mme boholo ba rona ha re mmona sephephelo papadi tlokala ra jwale o etsa ambrusa a tse bantho a yetsa
3: ka tshutse ba se wa se
0: ba papadi ya mshimani bile jwang na kwa ngo tshwantse ntwe na ba re ke humble pie o ja o le motho ya we kwenye
3: lebsa lebsa
1: ke le ga shebella dipuisano tse ileng tsa etswa le di bapadi pele papadi qala moho le mokwetlisi mme sephelele ne le mongwa di bapadi tse teng mono conferenceng ya ba wa bua hore a tshika jeng lena ke tlo iteka ho feta kana ko 50 ke bone diphoso tsa ka mme ka nnete ke tlo iteka ha ha re ke tlo etsa mehlolo ke tlo a witse ke tlo itike mme le nna ha go tlo itika ke re batho o tlo itika jwa ngwana siphelele ntho mpapa ding ya bobedi o no ntso du ditswe fatse hantle ena ke ya rona ya leng hore mang ke mang me o letsa diphoso bonneteng fela di sa tloa mme ya ba ke ne sentse ke se hantle mme mabane ke ratile le mongwa dibapadi tsa Africa ba wa tsana kongwe ntho e tlokalang ke yone thabo qete bo ya ho ijella humble pie Stanton Fredericks mabane le ena ke ha fitla bua re a tshubwa nnete nna motho yo tsana le sthole ha se motho ke e ke mutlwisisang wa ke utlwisi le papadi ya gae a re fela ke ratile tsela e leng gore o ile a itshwara ka yona ka jeno papading mme ka nnete le nna ke seo ke setse gore ae ke ne ke na le maikutlo ke ne ke tsho ke rakae kae o ya kae o kutseditsweng empa ka nnete sephetho se setle gagolo se leng re se fumane maobane
3: mothala a hlaka nnete ngwane se re buta yona nthweno ke bantse ba monate a sesotho e re hopuditse mantsi yalo empa heta bengwe e leng gore batho ba bangata ba bua ka yona ke ya go qalwa le papadi ho re le buile Mofokeng e leng seo batho ba bangata ba neng ba re hobaneng a ile a hloya go qala ka yena papading ya pele go ka bontse ile wa ba hotle wa bajeng empa he a ke re utlwe rona mohlomo mmamedi ha le teng mono re mmamedi dumela re tele kae ngwane eso
4: re tele kae ka mo le mo ifa ka go fela mo
3: ntate
4: ke tabe ke se mo go tsaya sente sa ka me yo ka ile ga tsena ke minya bona ya pele mme he ha ga motshwarele because o tsini yo sana se e tsai
3: ke se finse na se skana kana so reng o se yentse mme se sebeditse
4: kwa di sense a ba feteng ya sona ya ga bo mo go ke ma ka dile le DJ
3: eh
4: ke ka ke le ke ga tsileng ga yona nda tsidi le ka mogwana ana change ana a eta di phetho ga pe o ne eta di phetho te bona halang ke le gore le go nna ke le ba mame di ba le se ya teng
3: re le buile ntate ke
4: le ke tswaletse
3: ntate mo ke tsike le buile a hola ha re nke ba ba di ba o qetela mama di dumela
5: eta ace
3: hola hola hola mfana
5: shakuzet
6: ha monati
5: ha monati monati bona na ke mo re itse mona ke na le mashego yi
6: yeah
5: ai mo go tlisa go thabisitse man
6: re thabile
5: ha mo go tlisa go thabisitse wa bona ka formation e ya bana no ya bana ba no e ke nenye
6: eh
5: ha ya yetsa dilo formation e
3: o formation ke yona e o qhazitseng ha holo mogosi
5: ha ke yona bona itse game e qala fela itse game e qala bong vito
3: eh
5: itse ke bona 4-2-3-1
3: eh
5: ka ga ba re khutla le bona ba
3: ke ntwe ba palwa machabeng bona ke ntwe ya mo ga o tsena
5: ke ntwa no wa bona ka sheba South Korea ne ba discipline discipline discipline discipline
3: mm All right.
5: Bana ba ngo putsa Spain ni kana go tsela tsa Spain.
6: Yes.
5: Hell.
3: I'm Rex re le buile ngwana e so.
5: Ke se ke botsa mashego le before game, mashego le karate ke gae. Ba go feta mo.
3: Yeah. Ke le buile a ona mo go.
5: Ke botsa mme ke ba bitse bo ma 3-1 nyana da.
3: Eh, hai. Fela ga tsepa batla sebetsa ntlo feta ka mo go ba sebeditseng ka teng papa dingela telang.
5: Eh, tada so ke mo Rex le mashego ka ika Tronzek.
3: Ke le buile a holo. Ba be so aya ke tsile ka le bakala na go re tsigela le yona ka pa hoang. Ha isa le
6: o ka nka re mong
3: a le mong fela wa o qetela mama di dumela
7: eh di bong le kae ngwana
3: mme ha tele kae ngwana eso
7: tsamana ke cable mood wa bona e pattern e mokotlisa e sebeditseng le nna ke ithabetse ho wa bona ha re tloa fela re sentse re qala ka Mofokeng re re magopa ke la sa ka bona fela kare mona re tloba ja batho ba le ho ja ke ne ke le wa riti ka mhlanganelo wa hlabile ntla maseko hore bo poste menya tsamenga tha mara ke ne ntse ke na le tshepo hore e le mo yona o tlo e hlaba
3: Ah, ngwa des, ke le buile a holo.
7: Ke o taba.
3: Re le buile a holo mmamedi hle. Di WhatsApp di tla kena mohlomong ana a re fumana nako re tla ne re di bapale jwalo tsa monyela nane o fela ho a bonala bana besogwe. Mmamedi uthabile, ma Afrika borwa uthabile. Re a dumela ka Sontaha ba tla qala mo baqetelletseng teng ba shimane. Hlopa sa Canada ha se matla ha kalokalo. Se re bua le Lebza ke shebile papadi tsa bana tse qalang. Ha se hlopa se matla ha kalokalo. Ha holo ha re khonne bapala le sena se re ne re nana hore se batla se potlakile se jwang empa re khonne hore re bakwale re ba thibele wetsa sena se ba batlang ho sietsa.
6: Ba yeah.
3: Eh
6: ba ye
3: eh ba ye Canada
6: ba ye ha re ya ka papadi ya rona bana ntho ke ratile ba shimane ka ofela ba ne ba bua mawane gore re bapetse papadi ya rona ya ma Afrika bo re bapetse ntho tsa rona di vula vala tsa rona
1: ndate mtaung mawane u itse bafana ha ba hlola papadi ya mawane
3: tsela di buleng
1: a re ba di finaling
6: ha ba jile kori
3: ha ba ke bona batho ke masole
1: Mm
3: ba jile masole batho ba ikotlisang ka thata
1: batho ba sa tlatse le leta
3: ke mo bona ba thulya ditshipi
1: ma tantri awa
3: gatitso tsama na o TikTok ba thulya ditshipi mo nna etsa nga heta bola go ka thulya ditshipi a
1: heta bola bo lo mono
0: go tsana mo masing ka nkane sipi
1: aha wa pala bolo mono a ga ya ntho.
3: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
3: Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Hey!
1: Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
3: Hey! Hey!
0: Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
3: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
8: Ha se letlolenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke tichere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopapo ka moso ba matsweletswele mooki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion randa e tsetsetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion randa selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashoma a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future.
1: Hagule boetibla lebong somo we ditsonzo le fela jalo ke na bibileng ka monaka Johannesburg and one southbound kamara ofela ho Rigel Avenue mila emedi kwetso ka mo ganna ga kelo hlokohle hona le lori e parakileng ka mo mere fetere ka mane ka N1 southbound pilifta jalo Rivonia Road mola bo hageng go kwetso ka mo ganna ga kelo hlokho mo medile teng hona le koloi e emeng ka haro mila N3 northbound kamara o Helden Hayes interchange hona le koloi ene ngeme itlositswe ha jalo sepetepete se phala ha monna Chana N1 southbound pilo fita jwalo John Frost Drive hone hona le koloi ene nyeme ka romila le yona itlositswe se phala ha monna chana se pitipiti ke re go tshwaretsa kana hore ngena kwa ne hora tela traffic e bona letso di bona ga sa di bona ga tshwara ke @tibos_mokone @limawela1x #ratelatraffic
9: tebeletso e ratwa le sedi.

0: Ho supermarket e cheapo feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa ntse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanya.
1: O ka fetola papadi ya hao ya kamehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta feela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 0710.
2: Palisa wa bo sosela ha ka le keng?
3: Ke ntata ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle ho bona
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se seng se seng so se lefa. Ke ntata ho lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka khutshisa 2000 rand.
2: Wow.
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Khona le dipehelo.
5: Bathong ho bui mamatsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ka lebaka leo, Metropolitan e hlahisitse No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Ena ke insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa oo batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona, o eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa, mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp, mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng, ho kenyeletsa mabenkele a tshwanang le Pep, Pick n Pay, mme o ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle ya hao e o ba kgothaleditseng ba ntse ba etsa ditefello tsa bona di-inshorenseng. Na o batla inshorense ya lepato e sa feleng? Romela lentswe No Lapse ka WhatsApp nomorong ena 0860 724 724. Ke re lentswe No Lapse ke NO-LAPSE No Lapse nomorong ya 0860 724 724. Ho na le melawana le dipehelo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mokitlana ya ngodisitsweng semolao.

0: a go le bua holo tibla mmoho le mo ba di sentso le fela jalo go kena tshotlaleng sa rona sa thuto sa siko kotlelo me hopola go le nana o lena o letlisetso ka motlotlo ke service education and rich minds and rich lives kwana le seri FM botlaiseng batsidiso ramatsie mo ba di re se re dumedisitse tle ka jeno re tlo utlwa hore a tlhurisano e reretsweng go ka gotheletsa bana le batho ba baholo go bala etsa maile jwang province ya Gauteng ditlaleo tsa ileng a tsaphatlalatswa ke megato e kemetseng e shebane le ditaba tsa thuto Afrika Borwa ka tsebedisano mmoho le lefapha la thuto ya motheo ho fumaene ile hore naheng ka bophara ke bonyane barutwana ba robedi ho ba leshome e leng dipresente tse mashome a robedi a motsolomong 81 ba grade 4 ba sa tsebeng ho bala ka kutlwisiso. Mme dipresente tse mashome a mararo tsa barutwana ba grade 1 ho ya ho 3 ba sebetsa hantle haholo jwang ha re tla malemeng a bona a lapeng. Taba e bohloko ke ena dipresente tse leshome le metso mehlano tsa barutwana ba grade 3 ba fumane lefela 0 ho tlhahlobo eo baneng ba lokela ho e etsa ya ho bala. Ere Mohamedi he ke fe moito rona ka Jenwe lenga me tebello sengwaga hore re tlo buisana le yena o tswa ka mane ka City of Joburg Libraries me he o tla refa dintlha ka tlhodisano ena e leng hore re bua kana ka Jeno dumela me dumela le kae ke kopa o tumele microphone
1: ke re dumela ka ofela le kae
0: repetse ngwane
1: re repetse ke dumela sa bommamedi ka ofela ga le bo ha le re meme re tlo bua le lona ka Jeko
0: ga le bo ngwaneso sepio sa maikemisetso a tlhodisano ena e bitswang ka gore ke readathon ke sefe
1: Mobi readathon ke digital reading program e re nang le yona ya ba ruti o re ba ithuti ba high school jwale mobile e bilela di device di mobile device di mobile device tse tshwana le ka bo di smartphone bo di tablet bo di laptop bo ntshwentse jwalo ke yone ha re mobi re bua ka nthotse jwalo ha re readathon re bua ka tlhodisano ke competition ya rona ke mo bana ba tlo ithutang ho bala ka di device ba tsebe ho sebedisa di internet ba tsebe le ho sebedisa di website ba tsebe le hore wa khona hore o bale o ba utlwisise ntho e balang le hantsi o bala ka di device.
0: Mokotaba wa seboka sena ke office le monsodi.
1: So o ka pita
0: mokotaba theme.
1: Theme ya this year it's every single year.
0: Metebelo ke kopa fela o ntshwarela ho lengwa se ha re fete mabenkeleng o khona o tlonga ga bantle.
1: Ah hona bothata.
0: Thank you ngwanese.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi jolo fela ntse ba betse re atella afternoon drive re sgotlaneng sa thuto sa seikokotlelo mme ka jone re bua ka botlhokwa ba tlhodisano ya readathon bakeng sa dikolo tsa province ya Gauteng ntse re le puisanong le Metebello sengwaga mme Metebello re tswela pele he o ntshwarela holo jolo ka re le ga tswela ho fetela mabenkeleng ngwaneso ke ne ke butsitse ka mokotaba e leng theme ya seboka sena selemong sena
1: ne re batla ho focusa haholo ho ntshwentse ka bo AI bo ntshwentse ka bo online bullying libo safety ke ka ho le di theme tsa di tori tse bana ba ne ba di bala this year ene le ka tsona nthotse bo online safety bo hore o khone ho bala o tlisise ntho e balang le ha o sa ba le pampiring le ha o sa ba le bukeng ha o bala smart devicing ntho e balang mono ntse le ntho e bala hang le ntho e khone ho utlisisa le ha o ntse bala hape ne re batla hore bana ba tsebe hore le interneting o khone ho thola thuso o khone ho thola dikarabo o khone ho thola le ntho tsa ho bala le ho ithuta interneting.
0: Ke ba rutjana ba bakae baneng ba kenetse thutisano ena?
1: Selemo sena re bile le bana ba bangata haholo. Last year re bile le mohlomong bana ba 700 ba ithuti. Selemo sena re bile le more than 200% increase. Re bile le over 3000 schools or bana ba entering sekolo. Over 1000 schools. So selemo sena e bile very popular. E ya hola selemo le selemo competition ena. The more re bang le yona selemo le selemo bana ba interested le ma teachers a gona hore ba encourage bana ba entering competition. So this year re bile le bana ba bangata haholo.
0: Mme le se le fitlheletse eng ka tlhodisano ena ya go bana?
1: Well, nna gare ga ke e bona, ke bona ka re batšha le baholo ga o fela ra kgona gore re ithute internet or digital literacy or online safety. Ho holo ke gore bana like ha ntse show gore bana ba bangata over 4 years or grade 4 ha ba tsebo bala. And ba bangata ha bana na ha ba tshwere di phone. Mothamogolo o tla re o ba papala or ha o etse ntho e serious. So ho holo ke gore batho le baholo ba tsebo gore bana ba kgona ithuta ka di device. Ngwana wa kgona gore a be productive le ha sina buka. Ngwana wa kgona gore a be a sebetse le di resources ha hloko gore a phahame a ye a di library kapa a be sekolong gore a tsebo thola information. Information ya thola ha interneting, information e teng gore bana ba tsebo ho accessa online.
0: Ho ne ho schedule di buka tsa English fela kapa ho ne ho bala letsa dipotsedi.
1: Selemong sena ho bana haraba le nako e ngata re ntse English fela. Empa selemo se fitileng ne re gona hore bana ba ithute hore ba bale ka puo ya bona kapa puo e ba e batlang. Ba ba arabe di quiz ka puo e ba e batlang. Empa selemong sena ho bana haraba le nako e ngata re ntse ka English fela. Empa re a tshepa hore selemo se tlang re tla gona hape re etse hape ho bana o tsebe ha re etse ka di language setting ka tlame re translator ke. So ka tlame re ba le team e teng e tlo gona hore thusa hore tsebe understand the language ka ofela re translate. Jwale ha re ka ba le nako e ngata selemo se tlang re tla gona re edit language setting hape jwale ka ha re ntse last year.
0: Khurisano ena ke ya dikolo tsa mmuso fela kapa le tsa private di akela.
1: Ah, dikolo ka ofela. Whether o kena mmuso kapa o kena private, ha o nuli ngwana wa high school, o no gona o enter. As long as o kena high school le moithuti o batla ho kena competitioning, ach ka ofela bana ne ba gona o enter.
0: Pabri re ntse re le sekhotleneng ga sa se ikokotlelo, re ntse re bua le Matt Bello a sengwaga, yena o tswa ka mane ka City of Joburg Libraries. Me re bua ka taba bohlokwa ka jeno, e leng tlhodisano yane ya Rirathon, me o so utlwile hore e tsaetse ka province yena ya Gauteng. Ka tshabela ha ho lotlo utlwa ho tswa ho wena le wena Momedi ho 0797585066. Ba ngwana le potso efe ka efe e amananga le tabe re buang ka yona ka jeno, re tshware dinomoro tseo tsa mohala. Mme ke dipepetso dife tseo le tianeng le tsona mme le ile la dihlola jwang?
1: A ke re jwale ke digital program. Jwale ha re sebedisa ntho tsa ka bo digital, re bua ka ntho tsa ka bo device, bo internet. Jwale o tla hopola o tla elela gore bana ba bangata ha se mothomolo mong ananeng internet, ha se mothomolo mong ananeng di device. So ke yona ntho re batla hore re tsebe ho e bridge. Engwe hape ene re bona hore ke mothata ke venue. Ha re etsa di final, bana ba bangata kapa dikoletse dingata ha di kgone hore di fihle venue ya rona ka ofela. Jwale re bone hore ho betere re tsebe ho etsa hybrid event ya rona hore ba sa kgone ho tla venue, re ntse ho sho hore ba kgone ho attend online ba attend hybrid. So ke yona ntho e re thusang haholo hore bana ba tsebe ho kapa ka ofela batho ba enterileng ba tsebe ho ba a part of the competition. La ho sa kgone ho tla finaleng, ra tsebe ho hybrid wa kgona hore o be a part of the competition. Le ha ba o nosa internet ya ho bala di story online, o no kgona hore o di download o di bale offline high.
0: Mo bidi retong ka gefu le me tibello kwano e re ha re khutle fela he ho di papadi mo ho jalo le se pitipiti re tswele pele le yana ntse ba metse yo lo ga thella afternoon drive ke se go kotlela hey hey hey hey tibello for in for in for in for

0: Zekuse. Mashomo a mabedi le metse robong a fela le sekoto re furaletse hora ya bone re tsere ka re ho se khutona sa se ikokotlela fela ra jwale re potlakela mabaleng a dipapadi jalo ka ha me ho entse le mata re ntse re kitika jalo e tlholo ya bafana bafana ho seng ha ka jeno mo teng ri leng ra ipontsha hatsa machabeng jwale re lata Canada top la ma 7 ke shebile ba postile ba Canada hore ba bapala le rona sonta ke rata di comment ke ma Afrika Borwa fela di comment mo ba re re tlo le ruta go baneng ntja ene e faswa ka ntle gore ba ngotse ka Sotho mona paging ya Canada ke a ipotsa ma Canada ntse ba go thwemo what are they saying
1: nali mo e mongala ngola like a translator uzo khomba umuso no tjwala
0: aba translator
1: ya ba bile o bea le tshwantsho sa e bonga se ba padisa bo Korea a supile
0: Right, bon. Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
2: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport. E bohe ho SABC 3. Wi mamela di le moentsa SABC. O be wi streame ho SABC Plus. Dumela mamela wa tsebeletso ya lesedi. Ho hle mo mametseng le teng. Tsena tse o kunele tsa ntsona. Ke tsa bobedi tsa dipapadi. Ka hare ho lenaneo la Rea Tella. Ha re qale ka tsa papadi ya netball. Ka bobedi netball South Africa le Saskok. Di phatlaladitse sehlopha sa dipapadi tse le shumele le metso medi tsele bang ho 2026 Commonwealth Games tse tha Juan ka la mashuma ma media metso meraro phupu ya ka la pedi kgweding ya Phato mane Glasgow mo go tlisi wa sehlopha sa netball sa kwa no Africa Borwa Jennifer Van Dyk o re ba ntse bonnete ba hore ba kgetha sehlopha se ne paetseng ho ka emelana le dipapadi tseo e bile o dumela ha se tlo sebetsa hantle a holo sehlopha seo he mamedi ha o sheba se entswe ka nka tlhakare se theuwe ka motswako wa dipapadi tse ba palang kwa no lapeng le tse ba palang mane mosoma watle metsona ke khanyisa chawane ka moghelo maseko thali mathe o ethungubani rifilwe nketsa carla pristorius nicola smith roline strat Kistutker, Emery van der Berg, Jamie Golop, Carla Victor, Le San Mari Fisa. Me he hausheba he mamedi mo presente wa Netball South Africa, eleng mamedi ale, o lakaleditse sehlopha sena mahlonolo ka le reng. Ba nehelana ka sona ho Saskok tjena, ele ha ba se tshepile haholo re se tla sebetsa hantle haholo, ebile o dumela ha se le malala a laotswe bakeng sa ho emelana ya Afrika Borwa ka bokgabane bone ba e sale, boemo opaming a papadi ya netball le fatseng mane dipapading tsa Commonwealth. Harzo tseno re tshelela go tsa papadi ya cricket mo go tlisi wa the Proteas women Mandla Mashimbi o elelisitswe sehlopha sa hae ka hore se lokela hore sebesedi haholo mme ho hanga se ya lokela ho halala se tlo bapala le sona phirimaneng ena sa Netherlands tlhodisanong ya T20 World Cup. Sehlopha sa Afrika Borwa se tlo kena papading eo e tlo bapala mane Bristol e le dithatohatsi jwalo ka ha sena le mapalo o motle haholo o se o bontshitse moraong tjena ebile sena se bapala le sona sa Netherlands sona he ka o le leng se soka se hapa papadi le ha e le lengwe ho group A tlhodisanong ya selemong sena. Sehlopha sena sa mokotlisi Mashimbi he se kena ka moya o phahameng papading ena jwalo ka e le hore se ile sa hlola sa India ka diwikete tse tsheletseng mafelong a fetileng a beke e leng seo mokotlisi a se boletseng ha ba lokela ho tswela pele ka ho sietsa le papading ya kajeno. O re ba lokela ho bapala ka sekgahla sena sa e sale haholo nakong eo ba o tlang e le hore ba tle ba finyelle mokgahlelong o latelang le ho kgona ho hlola sehlopha sena sa Netherlands ka ha o tlokomele ka le dipapading tse tharo tseo ba di bapetseng tjhe ha ba sebetsa ka tsela e waneng a lebelletse ka teng haholo ha re tla sekgahleng seo ba se sebedisang nakong eo ba o tlang. Papadi eo mamedi eo sehlopha sa Afrika Borwa se hapileng kgahlano le sehlopha sa India bekeng e fetileng ebile papadi e kgolo haholo jwalo ka e le hore se kgonne ho lelekisa sekoro sa dirane tse lekgolo le mashome a mahlano ka katleho lekgetlo la pele ha e sale tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ho T20. Papadi ya phirimaneng ena e tla tsa kwa metsotsong e mashuma mararo ka morao ya bosupa go ya kana ko ya kwano lapeng. ha re di kwala ka tsa FIFA World Cup bo simbona mahlo a tla ba shebile ho group E mo se hlopa sa kwano continenteng ya Africa sa Ivory Coast se tla ba se shebile hore se tla se phunyeletse setsi se sa bafana bafana ba keng sa mahlalo o latelanga wa tlhurisana mo hopo le fatse wa mantsano le kgetlo la pele le sona the elephants ba thulana jalo le se hlopa sa khura sa Omani Philadelphia Stadium horeng ya le shume bo simbona me ha o sheba loko ya group E hlopa sena sa the elephants ba iphumana jalo ba le maemong a bobedi ka dintlha tse tharo ka mora dipapadi tse pedi ka mora gore ba hlole sehlopha sa Ecuador ka ntlha e leng honoto ya ba ofeta mono ka bomani babe ba hlola ke sehlopha sa Germany ka ntlha tse pedi ho e lengwe papadi ya bosimbona e bamba ka e hapa ba tla fetela ka kotloloa mogahlelong wa tse mashome a mararo a na le metso mmedi tlhodisanong ya mohope wa lefatshe athe sehlopha sa Curaçao sona se shebile gore ka nnete se tle se phoqe le ho etsa mohlolo tlhodisanong ya mohope wa lefatshe jalo ka e le sehlopha seo e leng gore o sheba di palopalo tsa FIFA semane maemong a bo mashome a robedi ana le motsumong mme e banga se ka gona o hapa papadi bosimbona se ka ipea menyetle nyemetle ya hore se qetelle se fetela jalo di papading tsa mogahlelo latelang ebile le sehlopha se maemong a tlase ka o fitisisa o sheba se fetela mogahlelong o latelang tlhodisanong ya mohope wa lefatshe ka o leleng head elephants le sehlopha sena sa Cote d'Ivoire sona ka nnete se lokela hore se sebetse ka bagabane bona ba esale mme ba shebile hore jalo ka ba bapala le sehlopha se se matla kalo ba tla gona hore ba fetele mogahlelong o latelang le kgetlo la pele tlhodisano ya FIFA World Cup haisale re bua ka mogahlelona wa mantsano akere shebe fela hemba me di ropotsane hore be di letsa bapalo jwang maobane lo kenela mesonya ka jeno re sheba sepheto sa group A le group B fana hore ho group B mane sa pasa Switzerland si le sa hlola sa Canada ka ntlha ileng ho noto nka ka le ntlatse pedi ho ilengwe ya re sa Bosnia and Herzegovina sa hlola sa Qatar ka ntlha tse tharo ho elengwe ya re mesong ena re bona ha sehlopha sa Brazil se mamola jalo sa Scotland ka tse tharo ho noto ha papadi nyengwe sa Morocco se hlotse sa Haiti ka tse nne ho tse pedi sa Czechia se hlotswe ke sa Mexico ka ntlha tse tharo tse pedi ha sa Africa Borwa re a tsiba se hlotse sa South Korea ka ntlha e lengwe ho noto jala ke khutla ke tla o shebela hore ke difentse ba palwang ka jeno lo re be ke difentse ding hape tse tla ba palwa ho kenella mesong ya hosane dibe ya kalo tseo ke go sa re tsona tsa bo ditse di papadi kwa no re a thella tseding hape ha di so fete ke tsa o qetela di kabedi le mane metsotso nyi mashoma mararo ka mara ho ra ya bahlano le bolithi bose le ba eti kitseo
0: le bile ho le fela bongzito ma bile re tla boela re kopana le bongzito ka mara ho ra ya bahlano fela hana jwala hashtag le sedi fm traffic re go sebele tsona ka pelenyana fela n1 southbound ka ntlenyana fela ho ma le bongwe hone hone le koleneng tshile phala sphitipiti sa tswa tloswa hana jwale jwale go jetsa tabena rotlo lo kolwe he ha o ya o libile teng mo mamedi ka monoka n1 ntse ke le n1 pejana mane Albertina Sisulu mane mo ring ya ke Albertina Sisulu mo mamedi wa ka tshuhlela no ke matla mono ho sa tswetsa la kotse ke a bona na jwale metsetsong le shume fitileng n1 south Albertina Sisulu mo la o ka letsong le letona o amile ha bohloko ka lebaka la kotse sa tswetsa hana jwale firi ko leneng itibile palo ya spiripiti sa tswatloswa le yona o ka lokoluwa ha o tsama mono mmamedi wa ka fela wa kopja hle hore o ele hloko o ganne ka kero hloko Rangel Avenue ke mela medi e city seileng fela le teng sentse se phalla hantle wa kopja fela hore o ele hloko ha o tsama mono mmamedi wa ka N3 le teng ka koloeneng itibile palo ya spiripiti ka northbound Golden Haze sa tswatloswa tsela e buleile fela wa kopja hore o ele hloko ha o tsama mono ha ona le seo se bonang o le so wethu se bukeng thokoza foslo ras hohle re fela at limawela 1@tibos_mukoni bo romela hore nako ano re hashtag le cdfm traffic joang kapa joang re tla tsebisa mogani wa mo ile mo mamiri wa sebeletso LCDFM top number 7 re ke dire ke dibusetse wena ngwane so
3: e bang una na uru ke ka khona le fella le kwetha na na hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS sa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Spa, so fa monyetla wa ho ikgapela karolo ya meputso ya di Superfan e fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa ho feta, dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk ntle le lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: Timo se le baka dumela hle bana ba se. Ke na le lona ntse re ketika tlo ya bafana bafana ngwaneso. Bana ba se ntse re ketika. Yo. Bafana bafana ba thabisitse. Me mafunda a bona ka thokosa. Thank you maratu.
1: Hela hela Timo le lebu mo studio mo. Tibe tswa ke bo mpopo ka mona ka Sasolbeck. Ke ga ya le buise bafana bafana ba rentse motlotlo. Ja ba ka kenela o fita mo.
2: Dumela Thibo Slwena Lebza. Na ke ne ke re fela ke thabetse. Ke thabetse program eo ya bomme hobane bana ba rona ka nnete ha ba tsebe ho bala. Jalo ka ha a re e se e tlo ba bobebe hore ba sebedise difounu tsa bona, di tablet tsa bona le di laptop tsa bona. Ke morero o motle haholo. Mme ke kgotheletsa bana ba rona hore ba sebedise di laptop tsa bona useful wena o slebo. Ore ba tsebe ho ithuta ho bala. Ke le ratile nane le o la bomme. O leng ka mona ka Velcro.
3: A ve ba di ba jo. E be za zo e di la sa. A ve ba di ba jo. E be za zo e di la sa.
4: Ai. A le bza a la so ga mtu a mizi go mizi go ma nate nate nate nare. Isiphoza ka mona ka ka vela ga isu.
5: Ela ela yimo la mo tshi bo sile a sile a ke pine se fela ntate ba fana ba fana e bunye ma fela iska to go thabisa fela na go nya nena ile ntse go thabisa go ya pele fitheletse fitla di final e ke makai ka mana ka seneka
6: ala ala makai ele sho bana metsebara ro fela metsotso ka mara hora ya botlhano rush hour mo khatlo o ketsela wa drive time e tuka malakabe ya le sedi fm jo le ka tsebang re ka la bone kana kwena re ya ka ga tsedi ka
7: Ritza Bajola le Capitec Bank, Mary Aho hashtag Slim
6: the Scam. Sister Ndiwe!
8: Kibweze ki ala amu hela hleba tubesu. Kina Sister Ndi, linana ula Slim the Scam. Kajono Ritza Pamisa maikuta huseibizu ambu nukwa nebo tlesin situa le. Friendly fraud. Bweze hala hau kreze ufabale la pale mizu ale katia hau, pini kapadi nchasa hau za banka. Ibe ba utuwa tlasi ba utuwa chalete ya hau. Ya tlo repeta la tsa hai ki mme Maria ya tswang Peter Maritzburg. Mme Maria, ore hantle ntle ho etsa hetseng.
9: Dumela hle Austin. Ke motho ya ratang ditlhobolo tsa ka, mme ka mehla ke a leka hore ke di thuse mo ke kgonang teng. Ka tsatsi le leng mona, ke se ke kopa tlolo sena sa ka sa moshanyana hore a tsamaye le reka grocery. Ka mofa karete ya ka, ya ba ke mofa lephino a skebe a sokola. Ka morao ho dibeke ke re hae, e ke re ke shebe balance ya ka mona, ke bone hore na ke setse ka bokae. Mme ke ha ke bona tefello tse ding tse ke sa di tsebeng tsa mabenkele a di fast food le di online games tseo ke dintho tsena a di rekileng e la ha ke mmotsa a be a nkwatela a re nna ke mojarisa molato ke ha ke lemoa hore o sebedisitse karete ya ka ntle le tumello
8: ao pepi hle mme Maria wa tseba seo re se bitsang bokebekwa bo tletseng setswalle friendly fraud le ha ka ba ba lelapa Ha motho a tshwere khadi ka papini ya hao, ba ka ikisetsa dintho tseo le sa dumelanang ka tsona. Mme banka yona e beha boikarabelo mahetleng a hao.
9: Ke ne ke sa nahana ho hang hore ntho e tjena e ka etsahala mona lapeng la ka. Ngwanenwa ne ke motshepa.
8: Ke ka ho bonokwane bo tjena bo utlwisang bohloko le ho feta hle mme Maria, e leng ba batho ba o ba ratang le ho ba tshepa. Matshwao a tlhokomediso ke yana he. Di transaction tse sa etseng kelello tse hlahellang di statementeng. Wa lelapa kapa motswalle yo o motshapang ya ikutlwisang bohloko ha o mmotsa ka tjhelete e sebedisitsweng. Kapa ho ntshwa ha tjhelete ho sa tsamaelane le seo le dumelaneng ka sona. Hopola, account ya hao ke boikarabelo ba hao. Hang ha o fana ka tumellano ho motho e mong, o fana ka taolo.
9: Atjhe ka nnete ke entswe hampe. Ha ke kgolwe ho hang ho nna ke sa tla tshepa motho e mong hape.
8: Ehle, hle mme Maria. O ska ikutlwela bohloko. O entse seo o se entseng ka lerato. Mme batho ba bangata ba etsa phoso e jwalo le bona. Empa he, keletso ke e bonolo. O se ke wa fa mang kapa mang card ya hao kapa banking app pin le ha e ka ba wa leloko. Mme ha ba o beha tlasa kgatello, boikarabelo ke ba banka. E re fela, banka ha e dumellane le seo. Ho boloka dintlha tseo e le lekunuti la hao ho tla o sireletsa. Mzansi, Mokgwa ke wena wa hore Slam the Scam ha o tlua bolotsaneng bo tletseng setswalle. O se ke wa leka ho fa mang kapa mang card ya hao kapa banking app pin. Kenya tshebetsong ditsebiso ho banking app ya hao kapa ho SMS hore o bone hanghang ha o etsahala transaction. Tlahloba di statement tsa hao kgafetsa. Tla le ha ke tsalo ife kapa ife e belaetsang bankeng ya hao ka potlako. Le ha e ba ke motho yo motsebang. Mme o hopole, ho sireletsa tjhelete ya hao ke ho sireletsa bokamoso ba lelapa la hao. Dula o setletse, dula o bolokehile. Mme mmoho ha re re, slam the scam.

0: 6003 0848
1: Momedi mo yang khotso hle.
2: Dimela hle le gatolaka.
1: Ao hle mo gatua.
2: Ah e bona o tsere nna nga ka kamana ka phake. Ke ka nna le number 1 le gatolaka.
1: Ah me ba nga ka mo gatua wa ka hle.
2: Thank you le gatolaka ke me se tsabo mo.
1: Ke ba mo ba se tetenu.
0: Thank you mangaka.
2: Thank you le gatolaka.
1: Mo yang khotso.
3: Hello, family, guys.
1: O don't go America, Pogemelo, and I shall have a fan of a fan.
0: To baby, to the sun, to the moon.
1: Oh, well, and I got a micro to see and I got a tap. Jo, ah, my own cotter.
3: Kimanya would be
0: Hai. Ke tshola ka mona ke bafana mo. Ho sa lebellwa ke a hla. Ke hla e kotle makatlo.
1: O bone ha sale o ntse o khankhasa dipakeng tsa pila le ba ba meleke.
0: A ibila bua ka o khankhasa wa ntlhantsi. Ba bona bua ka mo khankhaso.
1: Wi bona ha sale ntse tsa. Ne.
0: O nana o ka ba se budu bo sa buise mo mamedi. O tla mona ho buisana le mo mamedi ba go se budi.
1: Go ba zo no. O
0: kwa tets. A le buisana ka jene. Tria wa tsantsu buwe. Ke bona ngwana na go latuka. Go latuka.
1: Ke bona wentseng. O bona wentseng.
0: Ke shapa jona ka ba tshimane ba ne ba vale ba. Triple M mo fukeng. E mong ke mang? Isho mishima.
4: Moreni.
0: Ya korile ke mang?
4: Maseko.
0: Triple M. Mo fuke moremi maseko. Triple M ya nene ja batho ya. O tla mona a buisi mo mamedi we. O ke bo kwa di.
1: Ona na wa qabula ne.
0: O kwa tete mo mami. Tla le ha muisi. Mara ke se bu. Tsa tsa re fa di link ya bu go etsala.
1: O tla ja ne.
0: Ayo le ke ya shapa ngwanaka. Ke o file tsa bana ba re ba jile mose. Ke o fatsa sonta tsa Canada. Ka pete.
5: O no khajile bina fatsa ke
0: ntlana. Ah, mona o tla ka bo asi is the sneeze is. Ke. Ke mo.
1: Wa tsa bonga nene. Ha ke na taba le di blow.
5: Sweet love mo nna le
0: ma. Ke mo botsa ke ha o batla ho tshintsha ke mo fa chance.
1: Bon, I can have touched the pin. Oh, when I'm doing a Hannah Nitty.
0: I'm working quicker in my mouth. ene mo khaka a kitse
1: o batla ke ne dipapadi ne re botse mo wa medi go o
0: bona ba bisa jini ke batla dipotomane dipotomane ne wa bona sentho ba ba ne yo lo
6: I know you yes
7: Atadi papadi hotela libongane chabalala
8: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamela di le moentsa SABC o be we streame ho SABC Plus mamela di wa le sedi dumela ere go fetsa o qetela tsa dipapadi ha re qale ka tsa netball

0: Uganda re fana hore mo kapiteni wa sehlopha sa Proteas Khanyisa Chawane hore ho fihlella ho di semi-final le dipapading tsa Commonwealth ke seo ba shebileng hore ba tle ba se fihlelle hore sena he se leng hore se lebe sa kopotswa jalo ke CEO ya Netball South Africa Adam Brook ka setana jalo le mokotlisi Jenny van Dijk bona jalo ka sehlopha nakong e fitileng ba ne ba sentse ba ena le moralono wa hore jwang kapa jwang ba lokela hore ba kene ha ka dihlopha tse nne tse ka hodimo dipapading tsena tsa Commonwealth se tlabeng di mane Glasgow o buile sena maobane ka mora hore ho phatlalatswe sehlopha sa dipapadi tse leshome le metso mmedi tse leng hore di lo emela naha ya Afrika Borwa dipapading tseo tse thakgwang jwalo ka la mashome a mabedi a na le metso meraro kgweding ya Phupu di fihle pheletsong ka Lapedi kgweding ya Phato hona selemong sena sebapadi sena se dilemo tse mashome a mararo se leng letswallo la ka mona ka tsanene ke lekgetlo la bobedi a bapalla hlopha sa naha dipapading tsa Commonwealth mme ebile ke lekgetlo la pele e ba mokapteni wa sehlopha o re o motlotlo haholo gore ebe o tlo etelela sehlopha go fitlhelela sena se e leng gore ga lebalabalabela go se fitlhelela e le gore ba tle ba bapale dipapading tsa di-semifinale Harikena ho tsa papadi ya rugby mo go tlisi ya go tlisang di papadi tse sireletsang se hlopeng sa England e leng Richard Wigglesworth o hlalositse ha ile hore ba tlo kena papadi nye wa tsebang hantle fela hore matla mme e tlo ba tiko e kgolo haholo bakeng sa hlopa sa bona ha ba thulana le the Springboks be kenye tlang ka qibelo papading e thagolang Nations Championship ka mona ka Ellis Park ore wa tsiba hore phepetso e tlo ba kgolwa go le bile ha ba bapalla ka pele ho letshwele la Afrika Borwa ho keke ho ba bonolo hore ba hlole sehlopha sa Afrika Borwa empa hore sena ke phepetso e o ba e hlokang e le o sheba hore be sehlopha se gona ho bapala jwang ha se letlasa gatello ba itibana ba tleng kwano Afrika Borwa ba tla tsena he mamedi ke bua ka sehlopha sa manyesimane e le hore ha hona sebapadi le ha ile seleseng se lemetseng shopping sale me petonyana fela e teng ke hore Jamie George tla be le yena e o le mo captain ka ha Maro Itoye a tla le we ha ile hore o ntsa phumuditswe ho fihlela kana fela ha tswa kotse ke taba hore fela o papetse dipapadi tseng a ta haholo ka o le leng sehlopha sa the boke ba tla kena papadi ya beke nye tlang ka moya o phameng ka mora hore mafelo a fitileng a beke ba hlole the barbarian se ka dintlha tse mashome a robedi go tse mashome a mararo a na le motsumong ebile le papadi e thagolang sehla ya bona ha re dikwala ka tsa 2026 FIFA World Cup for Rose ya sehlopha sa naha sa Bafana Bafana Evidence Magopa o hlalositse ha e le gore mokwetlisi Hugo Bruce o ba file leano le e leng gore le ba sebeleditse ga ba ne ba bapala le sehlopha sa South Korea mesong ena mme leano leo e ne le gore ba tle ba tlhasele go tloga ga phala ya pele e lela ba qobe taba ya go dula morago le go paka bese e leng se ba se entseng papadi pele tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe sehlopha sa Afrika Borwa se hapile papadi eno he ka ntlha e leng go noto mesong ena e bapaletswe mane Monterey ebile le papadi ya go qetela ya tlhophatseo ka bobedi go Group A mme ntlha e bohlokwa ya Bafana Bafana e kene motsotsong wa bo 60 a na le mesome raro e tlhajwa jalo ke Thapelo Maseko le go etsanalane jalo ka e le gore setlhopha sa Aforika Borwa jale se phunyeleditse mokgatlhelong o latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e leng wa mantshano lekgetlo la pele le go ja e re tseba go tlhodisana selemong sena e eketsegile mme mokgatlhelo ona mantshano wa pele kgetlo lena o qala ka tse mashome a mararo a na le metsumedi tsa go qetela papadi e latelang ke kgolo wa golo e matle ba tlo bapala kgatlhano le setlhopha sa naha ya Canada mane Los Angeles ka sonta sena se o reyang go sona magopa ore e hlile ka nnete ba qadile ka monyebe empa mokotlisi o ile a lokisa tse ding tsa diphoso tse ba ileng ba di etsa nakong e fetileng mme a re ba ile ba hlompha se mokotlisi a ba boleletseng sona ya ba ke mona ba kgona go iphumana ba entse nalane le go sebetsa hantle go seng gona sebapadi se seng se dumelanang le yena ke talente Mbatha ka le reng hlile ba ikobetse tsotlhe tse mokotlisi a ba boleletseng tsona mme ntlha e ka setlhong e ba neng ba shebile gore ba tle ba etse e ne le go qoba taba e tsa etseng dipapading tse pedi tse fetileng ya hore ba hlajwe ntlhapele e leng se ba kgonneng gore ba tle ba seqobe go seng gona wa gopola ga ne ba bapala le sehlopha sa Mexico se ba tlhotseng ka tse pedi go noto ke sona sehlopha seno se ileng sa tlhaba ntlhapele papading ya ga ba ne ba bapala ka 1-1 lekia sehlopha sa Czechia se ile ne sa tlhaba ntlhapele e leng se ileng sa batla sehle se thefula golo sehlopha sa naga gore se hlole go gapa dipapadi tseo tse pedi tse fetileng ke itse ke tla oneletsa gore ke difeng tse bapalwang jalo ka ga megatlhelo jalo ka go fapana go se okenwe dipapading tsa boraro ebile le tsa go qetela pele go fetela fetela pela kapapile re fetela mogahlelong wa mantshano re fana hore he bosimo bona hlopa sa Ecuador hore nya le shume sa bozana dipotso le sa Germany sa Korea South sa bapala le sa Cote d'Ivoire hore nya pele ho sane o seng hlopa sa Tunisia se tla bozana dipotso le sa Netherlands sa Japan se bozana dipotso le sa Sweden e be ka hore ya bone sa Turkey se tla isa le tlase le sa USA ya sa Paraguay sona se tla amohela sa Australia jwale re tla bona hore na be ke difeng mekgahlelong ena emeng tse ding tse tla phunyeletsa le tsona go ya mokgatlhelong wa mantshano dibile gakalo mamadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona nna lona dipapadi le teng bosimo bona ka sebidi molefe pakeng tsa gore ya bosupa le gorra ya borobedi go sa noo selela ke chepato tla ba teng go thagoa breakfast show nna le wena re kopana kwano gore ya thelela ka tsa dipapadi bana beso ke tseo
1: Na wa hopola air fryer ela o e sheba ngafetsa websiteng le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntho tse o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le Eblo espresso double base set jwale ke 499 our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo
2: Ntia buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gatile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
3: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
3: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re Prosiding Hasil Prosiden
4: Batung Hupui mamatsatsing ana Bophelo bona le mathata a bona Mme dikgwedi ha ditle ka o tshwana Dikgwedi tseding di betiro feta tseding Mme ha tshelete e haella Khatello e bangata Ke ka lebaka leo haufinyane Re tla ben re qoqa le ba Metropolitan Ka No Lapse Funeral Growth Plan encha Ena ke insurance ya lepato E o dumellang ho lefa Ha o kgona ho eketsa ha ona le tshelete e lekaneng le hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o theile tsebe tshebeletsong ya lesedi
5: kulabela tibla mohoro na bongzito mobedika atun 1 northbound canal mafius drive mele medi kwetso ka mo hona le mollo wa hlaha jeletsa bonete ba ro khanna ka kelo hloko ba ngo sebedisa mila o rafete he ka mono re ka mane ka n1 northbound pilo fitla jalo flying toss interchange le hetla le ka lepio le letshadi le kwetso ka mo khanna ka kelo hloko mo medi hona le lori e emeng ka hare ho mila n1 southbound pilo fitla jalo battle interchange hono na koloi ene nyembe karo mila etu sito hajole misipala hamuna jana sepitipiti kama nika N1 southbound kama rofela ho Harris Fontaine Road lipi ulelisead la mila lukwezu kama ukanda kake odoshoko hunale quantum minkahare humila hajwale me patla para kile mono ke abona mo medi jole khana ga ke lohloke bang o sebedisa mila o ke ne go tsoretse hakana hore nyana kone hora tsela traffic if man feletso sane ha metsotso ile mashwa ba tlhano pele ga fitla hore nyana ya bone #ratella traffic mo mamedi mo

0: Romelang divoutu tsa rona ka di-voice note ho WhatsApp, mehala kapa ka X. Hashtag song battle hore ya tellya.
1: Hi Thabo Lebo, le nna ke ne ke itsamelela Abuti Thabo. Abuti Thabo, ke mang ya mo jwetsitseng hore nna ke nwa jwala ke thabile kana ka bafana bafana ba winne? Le boele molebo ntumeng ka tumo le Parisi. Shapa Thabo, shapa!
2: Hey, Thibosi bra yaka Thibosi jo wa tseba ka motshepo seke seka bana ka le bona thabileng ka teng ha bafana bafana o ine tsene na o qhoma ha bo khoko ampe o itse ba metse tsi tsatsi la hela tswalo le be monna to feta matsatsi a mang ha ine hula korea ka shene tsene na hai hai Thibosi hai Thibosi o thabile ba khoko ampe ngone wa batho tsepo seke seka le bona mane teng tsatsi le la hela tswalo o ga lala bafana bafana hala la
3: Lebo aski simana tsane ke tsa malwena mba ke sa gona o kena mme wa hona tsa malwena mme wa lebo na tsa malwena ka mana ka Johannesburg jwale ke a gona o kena ke rata hambe pinene ya pumusha ka ke nana nane re ibina jwang antse re hola ke re ke tla matai ke etsi se pumusha ka ke tla matai ke etsi se pumusha ka pumusha o tsa re se ga se kona u tlwa mona jwale rena e
4: I cannot tell the street.
5: Go go tibo solo kwala o lo kwala o shapa mo tlhane ha kana kana a le a tla la hao ya ke nda ke mkuena ka mona ka ka le Nigeria
6: ke manya buritseng ke manya buritseng sweet love hore na ke nwa hore na ke nwa jwala khotso bo huditsa ka tibo se le top number 7 ke tsholo fellows dikelo mona motse thabo mvelkom ah ke tsa mali thibose ah se a cha spadi sella ditlwebelele ha golo ha bafana bafana ba winetse ah e khona thibose ba bafana bafana ka nnete o betsa o sa tswa shapa
7: ene mogoga ke tsena tse

0: ke house amusese o le seri FM mara style samahala uzicwala nge style samahala tlatsa tlatsa tlatsa tlatsa pride month fela le khodile
1: ya fela ka lebobedi ga itse ka khodiena ka o fela ne le pride
0: month memo wa medi le ba ka ho ba ne re bua ka ho fela ha khodiena ya pride ke ho ba ne re batla ho ikwala le rona ka note ho dingwe hona le khatello ka pase go bo se re se bonang se bateng ba neng bana ba boruna ba utlwanang le batho ba bong bo tshwanang le ba bona LGBTI plus Q plus
1: LGBTQI plus A
0: jale hona le sekgobo hona le tlhekefetso hona le khatello e teng ba sokola mona ditseng dipitlile ha ba ile ba khatello ba gheswa ba bang ba bona o fumana hore motho o keteletsa ikwalletse ka tlung a sa kgone hore a ye spitlele ka lebaka la o tshaba segobose
1: nete
0: mme be ke tlang ka labobedi
1: ka labobedi
0: re batla re ke re ba fe menyetla re ke re bue le bona ka sona segobosena se ba iphumanang ba phela ka hare ho sona le kgethollo ena e ba iphumanang ba bontshwa ba le ho yona re tla bitsa setsibi hona le activists tse leng gore di lwantshana le ntho tsena mme re tla ke re bitse mongwe wa bona gore a tlo re jwetsa gore ditokelo tsa bana ba borona ke dife le gore baneng re lokela gore re tshwele ka mathi ntho ya go kgethollwa ga bona mme ke a mema he bana beso ba community ena gore be ke tlang labobedi e ka le ka mamela ka bongata re tlo bua le lona beketla la bobedi ha re tlo bulela mehala ho bua le batho re tlo bua le lona fela le community ka segobo sena ka kgethollo ena ka ho nyatsuwa hona re tlo qoqa le lona beketlang la bobedi ka mora mokoko o re be re bitsa setsibi ka pa yemongwa ba lwanedi ba community ya LGBTI plus Q
1: ho jalo fela mme di mega nete ha ba tse di ofete tsena ka ofela bekengetlang bitsa motswalle wa hao jwetse mong re hey le se di family ya mme ba bekengetlang
0: labobedi
1: hore re tlo nka ka golo ba bone ding fela re hloka go bua ka tsona taba tsona le tsena le ka rulwa tshaba mme ha ona hore re ka hatikela ditokelo tsa hao ya ba ga o kwekwetla re le se di FM re tshwanela ga dutlwe mo pele
0: tswale he ke tsana normala na mela tsa re beketla re batla ho bua le lona re batla ho bua ka lona lona le DC re batla ho bua ka lona le lona re batla ho bua ka lona le lona re batle rona batho ba sa tsebeng selfita mo sona ebe rona ba buang ka lona ha re batle ntwe tswala re kopa beketlang le weteng ka bongata le letse ka bongata re gona hore ha re kena ho tsebi ka pa ho activist tsena tse re thusang ka ditaba tse ebe le hore re se re buile le lona haholo fela ha e robedi fela metsotso pele hora ya botshelela ha ke nako yane ya
1: TNL take me home.

Tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolebi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng le godimo le tla tlhaka o phole Mpumalanga o tla thiba ka moduseng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole empa ho futhuma le Lowveld ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Northwest le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole Free State o tla thiba ka moduseng ka botshabela dikagolong tse ikgutleng le lebopo la Lesotho ntle le mo le godimo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho fokemo ya mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma o namela ka bophirima le dikagolong tse bohareng Western Cape o tla thiba ka moduseng ntle le mo le tla hlaka o fihlela le kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela o futhumala karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela o futhumala KwaZulu-Natal teng ho tla thiba ka moduseng ntle le mo le tla hlaka o fihlela le kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di felela mona ke gotle gape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

0: no le lona mo ke kere ba thumana ba tsena di tokoman ke ene sa di dibese ke le mona ba ha re thabele re kwe ntsha ka ntse mara ha re tsara se ritswang di huka
1: tona go lota ba engwe ke ena ya hore di provinces tse ding re bone di se di qadile ka matsholwana o tsa maisa melata ho ya dina hentsa ha bo bona na re ka bona province ya Free State le yona e tsa sena neng
0: ke khona one ke di bona ha ba tsaba hantle ne ke tla na ka bengena hore Free State ba tiba temba bo e sale ke le tsholong lena hangata ke ba jarema le mona N1 di bese tsena tse fetang ka hara province ya rona ha di fitla mona Freistata di a tshwarwa ha se gale ha nako tshwere ba bang mona ebile re ile mane lengwao re ba swata re nka le bana mme ba kgutlisetswa mo ka rona ke program e ntseng e le teng ka hara Freistata e le gore e sale re sebetsa mmogo le maponisa ana a rona a Freistata mona gore re nke batho empa fela motlhomong batho ba naana go tshwanetse o eme bese e nke batho e sale re ntse re ntsha batho ba e leng gore ga bana ditokomane re bantsha ka gara Free State mme ga re seo qete ga re etse ka letsatsi la gobane o tshwanetse o be le di-30 ga o ka ya morago ka sheba ka mo e sale re ntse re attenda kentsi tsena ka teng empa nkena ga e tsane ka sekgatlha sa gore re a tseba gore ke batho ba eme mane kapa re etsa poelo ya gore ke hong ba senang ditokomane ba tsama re ntse re bantsha e sale le programme ya rona go tloa 2023 ra ba ra kena 7th administration mo re ntseng re ba tshwara batho bana ba e leng gore ga bana ditokomane ke ile bovepenare ga nna ra banka mme ba gotlisa kao fela batho bana lelego empa fela e sake ka tsela ena e di-country tse ding ditseng di naana gore motlhomo maphelo a batho bana a mathateng empa re ipiletsa go setšhaba gape gore ga e be go na le batho ba nang le dipelaelo ga ba re tsebisa ba tsebise sepole sa bane wena o le motho fela o le a citizen ga ona tokelo ya go batla tokomane ya bopaki ba motho gobane wena ga o motho ena ga o law enforcement so re batla ba eleleswa tabe eno gore ga ona motho a nang le maatla ao ka ntle go batho ba e leng gore ba tlhwauwe kapa ba nkile kano ya gore ba etse mosebetsi moo
1: ka bokhutshwane fela re phethela na ebe letla ba le manane wa thuto mo teng letlang go sebetsa le mafapha a kang lena la ditaba tsa selegae a o ka bona letlang go neelana ka tlhagiso leseding malebana le tokelo ya bofalele kwano Aforika Borwa
0: re se re kadile jalo ka ofisi ya mo primary jalo ka tiba re ofisi ya mo primary ke yona e gokaganyang ditaba kapa e gokaganyang mafapha gore re sebedise jalo ka lona lesedi la re file monyetlo ono go thabetsena golo ha e ka ba ke teng re reke le moya le di-stationeng tsena tsa di-community tsena tse e leng gore batho ba bangwe ba e leng gore ba sebedisa tsona re tloetsa thuto eno gore batho ba utlwisise gore na go tshwanetse re etseng ga o na le taba ena ya melata ka gara metsi ya rona bane ga o ka sheba tseleo ba etsang ka yona ba bangwe ke tsela ya go sheba motho ka sefatlhego empa ba sa bone go ntse ona le ba tshwanang le nna le wena ke di bone ba senang ditokomane ba le teng kagare go na jale re ke be re a dumela gore e etswe ka tsela ena e leng gore ga e tlo ba le sompho ya ditokelo tsa batho ba bangwe ga e tlo ba le seriti re tlo leka ka gotlhe gore re etse matsholo ao re rutang batho na e ka ba le ka etsang ga le belaela gore go na le bothata bo kena ka re motse wa bone re na le di-work committee re na le makarakara re tlo sebetsa mmo gobane bekeng yone e ntlang kopile maponisa gore ga re etseng le di-flyers re ruteng batho gore ga ona motho a na le tokelo ya gore a ka tlhekefetsa ya motho empa at the same time ga ona motho a kgothaletsa gore e be o ka gare o naga ena ya rona o sena ditokomane batho ba la nna ba tswa ka gara naga ya south africa mo re yang metlhena mme re batliwa di-passport gobane mone tshwanetse e le gamma wonke-wonke batho ba kene fela ba tswe go sena tsela kapa tsamaiso e gantle yona re e tshela ka madi empa re re ga ba fe molao ga ba re fe space jalo ka mmuso gore re di etelele pele gobane ga sele e molemo safety ya batho bano ga e sale guaranteed mme ka yona re batla ipiletsa gore gore go be le seriti sa province ya rona re sebetse le batho gantle ga ba utlwisisa gorena re lebeleletseng go bona mme melao maponisa itse re tla etsa le dikolo batho ba founa ge re o na le mo ba dinaelang dintho tse seng ka molao empa re buile gagolo le macounselara ke bile le kopana le macounselara le mangaumao ba mone mme ka metlha ke kopana go bona foramong yana yaka ya province ke ba jesa metsena gore go a ke le tloeleng go dumelela gore ga batho ba kena ba aga le mekhukhu ka rametse ya lona be re sa batle le go tseba gorena ke mang motho ena o tswa kae bane ke nngwe challenge he ngwaneso e leng gore itengena ga motho a fitlha fela ga e tsa shopo go seetsiwa fela mme ke thabela fela gore
1: lebaka fela la nako re tla boela re buisana nakong e tlang re lebotse nako ya go gagolotsatsing la kajeno.

0: Mamela motle wa se mereso se ye fa beke o dumedisa hle la bone bekeng ho hle mama metseng le teng dumela mo Afrika borwa e motle na ha tse mabapi botle ba e mang le Afrika borwa ha jwale papa ding sa mo hopo le fats au le dumme Aya ga re ka be re ne re le mosebetsing wa be di re tshwere microphone wa tseba history ha ipheta hala wa tseba ga re ka be ne re le moyeng fela e ke dumela hore ha hona ibile re shebile hlakoreng la bahasi ba tsa dipapadi ba ne ba sa batle ho ikutlwa e ka ka nnete ka be ba bua le wena se ya le moyeng sa ha Mohamedi ha bafana e etsa history na laneng ya papadi tsa mahopo le fatshe tsa FIFA oh re ntse re thabile re ntse re tswela pele o keteka Mohamedi utlwile a o Solo va medi rikene ho tse mashume mararo le metso medi tsa o qetela e wana Canada e ka hopola maobane mo mamedi ka hopola maoba ka hopola mamedi ke re medi sa ratola ka tsebeletsong ya batho tsebeletsong ya lesedi nna le bitsola ka ke sibidi mo lefe wa utlwa ka nnete re kena ka thabo fela ke mogathala fela bo babedi o ai le thabiso motlong ya so go ba le ka ga thabiso wena wa gona ngwane so wa gona Already na bonyane ke ka botsipatsipa ke a ipotsa go wena ya neng a theohela o ile wa etsa jwang wa tsuba Afrika borwa ya duma mo mamedi ya ba batho ba tswile ka matlung a bona ya ka re bona le mo se a gaoa ga hapile papadi tsa mohopo wa lefatshe ka nnete re leboga masedi ka mohaua o re fela re ke re thabe re kopane re le setšhaba go sa kgathale gore ke emosweu ke emotsho ko re be re ntho e le nngwe fela e re kopantse bafana mamedi ka nnete wa tsuba keng ke thabo fela mme ga ke shetsa le mamedi sentse kwa moratlhe o lena la tsa dipapadi sumona kere ha re shape pere we so re shape pere re tlotla go buisana le wena re tlotla go fa mongetla mo mamedi wa go kene ha mamoga o nyana le ka tshebetso bafana sentse go me mahlelo di social media tsa gona gena le wena bosumbona re tlotla pele ka go buisana le MEC wa education di papadi bonono le boitapollo ntate le bogang maile mo mamedi ile ga buisana le yena maoba mona ka budget ya hae maoba ni bile ne rena le yena hape ka mona ka Sascock House ha o tsebiswa setlopha sa Africa borwa se yang di commonwealth thing e re ke etse tsena he re tlotla re ke yena o tswana ntle ke di ale
1: Kora hul ha Shoprite lika shop kadi low duma deals jalo ka 750ml efe kapa efe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packet epe di sa di 355ml sabiria corona extra ka 195 randa fela obuluke 45 rand di fumane o fela kadi 18th of July aurekese sebaka tlase dilemo tse 18
2: sa di papadi Holisedi FM. Dipapa. Lesebidi molefe.
0: Mabedi motle metsotso e dula ho le shume le motso le mong ka morao ho rena ya bosupa re ke etse tjena he a o ke le bo khaitse ya motho DJ Lavance la vovo ke le buile le ga tompopo a wena o monate ha mpi ngwana so motle a o tofela e botata ke bona ka mona a o potla ka tsela e makatsa mo America mo ba seletse mo le rona a o ke a o tseba ke a o tshepa ke a ntweng ka wena le wena DJ Lavance mabedi e re ke bala go fa ditaba tsa bohlokwa ke tsena he Na o ikutlwa o imetswe o ruruhile o tekateka Clean for Life V2 ke tonic ya dimela tsa maemo a hodimo a theilweng hodima tsebo ya setso ya Afrika entlafaditsweng bakeng sa bophelo ba ka jeno e thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mogwa wa tlhago ha se moriana fela empa e boetse tsietsa melore o dula o phetse hantle ikutlwe o le bobebe O matlafetse ibile o ntshafetse fumana clean for life V2 kajeno ha se toko se saleteng clean for life matla a setso boleng ba maemo a hodimo
2: tebeletso e ratwa le sedi FM sadi papa ho le sedi FM
0: Ma Mabedi bosong bona go lena la tsa dipapadi he re tlotla re buisana le letona ke bua ka ntate Lebogamaile maba mona bonnete o ile a tswa kopanong le bosong bona mabedi ntse a tlotswa kopanong gape a re a tšheka nnete ngwaneso ne nke ke ka buisana le wena fela tshebeletsong ya lesedi ntle le gore re ke re buisane le wena ka taba ya ntate Sheikh Mashaba ebile mamedi he gona moo a tloetsa kgoeletso tshebeletsong ya lesedi bosong bona se ka ba fetwa tla ke puisano ya rona sentse re tla le bao yana ona jole tjena metsotsong e leshome le metsometlhano ka morago gore ya bosupa ga reng ga re tswa o yena mamedi re tlo buisana le ngwana na o teng mona Violet Chabaku o mejaong ena ya makoloi dikoloi tsena tse spinang tsena he mamedi o moobe ngwananyana no eyeye ke galela o tlo o kena ka koloing e le nngwe le ene empa e le nna gana re tlo buisana le ena mamedi Violet ka leeto la gaetlhe le tshebetso ya gae go tsena tsa mejao ya makoloi tlhakoreng la spinning ntle le mono re nyeloa le kgaitsedi yaka Benjamin Leshoro a o ne re sa gobala ka o fela mamedi re ntse re beyanang gantlo ga go se o setse gora a re tshwaretshwareleng 15 minutes ke ena re ya ke ena jale ka nnete ke tlotla ke buisana le ena e be sentse re lelekelela go leba wena o buisana le wena mamedi ka tshebetso ya bafana bafana re ome mahle le marangrang mona ga jwa lore o tlhoke ene o ntsha maikutlo gao he mo mamedi ka eo papadi nna ke itse mo mamedi ntata bodimo re file ditalente o re file botlhale mme ga gona fela ko re sebetse ka thata re ntse re gopola gore ka metlha yotlhe thogiso tlotliso le tsotlhe tse ntle tlamehile re dule re di lebisa go mmopi wa rona a bona re e tshwere enana ya tshebetso maatla re e tshwere enana ya tumelo re e tshwere lengweleng re dutse lentsweng la gae bona go na le tho le ka re tlholang bona re tshwere risepe ya bophelo dikarabo tsa tsotlhe jole ke lana ka bua le ka banna bana dibapaditsena tse ngatangata dinaentse fapaneng re bone ka bo London ka mane ka bona na ka Europa ba nyolwa le bowlers in god ba ipitsa banna ba beileng tsapo ya bona mo gena modimo bone bo gana mane ba etsa gore ba hapile papadi ya ba hapa papadi mo medi ba leboa ka mehla yohle e leng so lentswe le reng re seetse ka metla yotlhe ga re duleng re ntse re le moyeng wa Teboho mme ga lebotlhe o bona mo Aforika Borwa gore o ile wa utlwa kgoeletso ena gore ga re letho ntle le gore ka nnete re nne re gopola gore bana ba rona dibapadi tsa rona ka metlha yotlhe le boemong bona bo o baleng go bona tlameile re dule re ba tsheeditse re ba gopotsa gore talente tsena tsa bona le jale di ka ba bulela mamati a magolo o feta le ka mokgwa o motho a ka naganang e re bamedi ya sone tsena ke o bapale e nngwe ai tabiso essence re qosa hore re lebe ho MC Khaizedak tlo mo tshware ka mo re ka mo re monke ke di bone hle di video tsa ho hema meditse ke neng ka tsela tse fapaneng me re ya leboa ke tla nne ke la hlela hle le bona le bane ke a tseba o itse o kopa le pina fela etla o hopotsa hore le jwale re bo mampudi ke tlo tla ke o bapala yona ma America mga puisana gona le ntate Maile ke bone wa opula mosadi yona ma medi emong wa abaletsa phala Stephanie Frapart eno e wa limpa pani sa mo hopo le fatsa jwale a o li UEFA sa CBC tse o eso re ha jwale tjena ke e mong wa baletsa phala ba weleng hore o tlotla a sebediswa ho UEFA ba re tshebetso ya hae ka nnete e ba gahlile haholo e seng hanyane me re tla zwantse re dibele le tlofela ho thabisa o bona ha jwale tjena ntse a tshwere ka matla ba dintsena tsa mohopo le fatshe mme bile ka tlhakong le leng mamati a sentse a bule ya hore a tshwaretse dintsa dipapadi tse kgolo lefatsheng mosadi enwa Stephanie ke tlo ba pala ema medile kampo ya bafana bafana utlwe tse ding tsa dintlha kgolo tseo ba ileng ba dibeha le nakong ena eo re leng ho yona mme re a tseba tle hore le ha re bua ka ntate Sheikh Mashaba re bua ka e mongwa dikakapa e wa ileng a nase tata isa le setlhopha sa naga mme ke a dumela tle le ena mozotsong wa jwale la bophelo bo se monate o a kgothala o bona go etsala tsena tsotlhe tse ntseng di etsagale ga lotshele ba dikopane le ena MC Lebogamaile
2: tsa dipapadi go lesedi FM dipapadi lesebidi molefe
0: Mamre motle e dula ho eleshume mme tsetsetse mme tsotso ka mora ho ra ya bo super sense ke na le MC ho tsa thuto di papadi le bonone le witapollo le bo khamaile MC ke o re isa loma la hletsa bele tsong ya lesedi hao ke a dumela ke mogathala fela o baneng hai ibile wena ha o phumulo ya ka mogho ke shebang ka teng o di community outreaching o di kolong ka mona ke bafana bafana ai ho ngatangata
3: re di lebogele tsiwaka ke nnete ho ra re phumule le le wa le a di di wa le na rena le kopano le sechaba sa go pambrish red red tipile ke premier ya rona o ba ne mathata sa ba ne le batho ba bo rona amangata ga golo tswantse le rona a ona nako ya uphumula tswantse re le ke ka masa gore re rarulle mathata a re shebane le ona mo setšhabeng sa rona
0: eyahle so MEC mme re le buile hle le yona nakong ena eo re fang yona gobaneng la bobeditsa re buisana le wena ya ba utswile kopanong re buisana le wena ka budget vote ya hao wa di beya monate wa diteka maAforika Borwa a kgotsofala baahi ba province ya Gauteng ba kgotsofala ba utlwisisa mme taba e nngwe gape re ileng garae re tlaetsa nako ke re bue ka yona ke taba ya ntate Shakes Mashaba Ephraim Shakes ba mokaubere papading ya bolo ke ke boa bua ka dipapadi Aforika Borwa na lane ya sport wo sa bui ka batho ba tshwana le bontate Shakes ri le ga utlwela ka neto re bophelo a bo monate mme ga bona le marangrang mona ore hona le ba bang ba batho ba etsang bo kgoletso jwalo jwalo re he thusetsang ka ditšhelete jwalo jwalo mme wa hlaella gore e ka o sontsona le ba qaleletseng ka botsotsi fela ke a dumela o ile lapeng la ntate Shakes u kopane le yena le ba lelapa a kwa re fefela ka bogotshwanyana gore na ebe ho le ba lapeng la hae le tsamaile jwang mme maemo a ditaba ke a fe ha jwale
3: ke di rile raya ga tenga ntate Mashaba re rata o leboga family ya e o re era mogene re leboga le yena ntate Mashaba re ara mosele ke le ka bua le yena pele re ya bontu re bua ka mogala ra dimelana o re go sadla re tlo mona re fono re re morapele rapele le yena e dile a re se maemo a bupilo barking maemo a bupilo mapilo or health ya hae and we le are tlhalosetsa gore wina kulanyana o santsa na itikatika empa dingaka di a mothusa ebile dingaka di mothile ditlhare and go na le batho ba ileng ba o ma banka di chantsi tsa o tsamaya ba nyakana le tšhelete mo setšhabeng ba re ba thusa ntate Mashaba ra dumelana le family ya ye gore even o na le puso e tla tshwanelang e be teng re tla tshwanela gore re shebise puso eo go ba lelapa and go na le akhaonto e rileng ra re re tla ntsha statement re shebise statement sa teng
0: MEC go pa fela o tshware jwalo utlwa ge re mabenkele o tlotlete
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Holubets ge tsadi no moro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse agang UK 49s USA Powerball le tse di ntse ngata ho tloha

0: Yeah, mo Afrika Borwa. Dumela tle.
1: Last BD.
0: Le kae ge tsena botso?
1: Le go di ntwana ma le bo location wa le Sanda bana.
0: Uk. Ay, abuti le khodi.
1: Wa mo Afrika Borwa.
0: Abuti le khodi.
1: Omona ke hambe o ba mo Afrika Borwa ja o jetse ha sa le re tswa ka bo mathu re tswa re metse game ena mosebetsi o phetahetse ha ba bue ba ne ba bue fela jwalo bafana bafana ba tla etsa mosebetsi ha re di tsabe
0: ha thank you khaitse ya motho ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ntate
2: o go me
0: le ga ntate
2: en le ga
0: wa u ntate
2: ha ga ngi wa e bu di
0: ai
2: zanzi yo
0: mo zanzi yo da
2: mo zanzi yo ha ga ngi
0: I was a give I would. I call them for fun of a fun and
2: touch
0: it. Babu, Babu, Basomi, Basome, Honak again, 32, read the semi finally.
2: Are you doing me?
0: You are in that of our guy.
2: Patrick, thank you, man.
0: You know, we are listening to Patrick. Hi, Mamedi. I know I'm going to do say, man. Get some of our motor mono, Kishabila Mehal and Tremo. I run away.
3: So wait. Mosiwana Lania, we tell about Fumana Tukolo, as a Shabasaru. How long leak a telecumula 88.4? Kapale download the SABC Plus app. Home Melanie said the FM. Kimo Lelwa.
4: Sadi Papati. Police said the FM.
0: Mabedi a motle metso so di lwa mashuma mabedi le metso se letseng hantle pelo hora ya borobedi ere ke amoele Violet Chabaku. Violet
5: Dumelang le kae
0: Violet yo na ke Violet yo da haba suka ba boda ke tamo ga itla ga tolaka
5: Kiteng.
0: Hey, wa utlwa ka nne tore go wa moela ka moya wa bafana bafana ba lwana ke tswa go mampudi mi jaong ena makoloi.
5: Ke a kwa na ne thabile gore ke nna ke tsapa go fela thabile ka jebo ka nne.
0: A bona o getile tsatsi le letlo go buisana le gona wena ga tlaka. Ni sentse go moela se Violet Chabaku tsebeletsong ya lesedi. A go dumedisa mo mamedi.
5: Dumelang ba mamedi ke kae le bitso la ke Violet Chabaku.
0: Tshwane Violet hi ke kae o tswa kae?
5: Ke dula kwa kwa.
0: Ai maka wena o genjwale. O tswa la thank you hi mo kwa kwa.
5: Ke hi mo na kwa kwa.
0: Violet, when I got to read it out, I got to feta ka mogo ke dane ka tema bela ga tlhak. Ke go papela o tsaga jole feta ka mabenkeleng. Ha re khutla he, re tlo kena handle tabeng tsena o go tlo go jwetsa gore wena o kopana ka ile spinning manyo. Batho ba tsaba e kolwe le bilo tse. Jole wena e bile wetsa nthongwe e getileng wa go tla hlowetse e se gonti gonti ka tsona. Tshaga jole fela ngwane ese. Mabedi ba tjoga na ke Violet Chabaku me he re ntse re le godinye na ba tshare ke teka bahale re keteka dinaledi tsa ka moso re keteka dinaledi tsa ka jeno mena re keteka tshebetso ya hae ho tsena tsa car spinning re ke tsena ke a khutla
6: Hala gasha moya ke wa distika hohle hohle keteka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paofeta. Dipapading dife kapa difitsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Sadi papati. Police CDFM.
0: Mabedi Violet Chabaku ke moeti wa rona bosiubone. Violet ke ba se ke a omela hapo yena ngwaneso a o sua kwaqwa a ko ntswetse mme jaong e ya makoloi re shebile tlhakoreng la car spinning o na le lebitso le ba o tsebang ka lona le ba o bitsang ka lona kapa motlhomong ga o na lebitso le ba o reneketsang ka lona o ntse le Violet Chabaku.
5: Ate ke le Violet Chabaku.
0: Ee tshwela kore qoqelege le moamedi o kopana ka e le car spinning bana ona di car spinning kwaqwa ke tswa kwaqwa ke a tseba.
5: Eh? Ke matuba. Ha di nna ga mo di teng. Ntata ka o ne a spina. Jale ha ke ba le dilemo tse 16 a re ngwanaka. Ha se lena go ha ya go spine yena wa tlwella. Se ke ne sala tsang ruta ho spina dilemo tsena.
0: A o ruta ho spina ka koloi. Hona ona kwaqo.
5: Eh, hona ona kwaqo.
0: Kona le sebaka mo hlomong se o ile ngore se ya sebediswa ka pone le nthwa hore o ba neng ke motho wa spinan che o ga a fitisetse tsebo ena ho wena.
5: Ho na le sebaka difemeng tsa Mandela Park Industrial Area 2.
0: Ho
5: na sebaka mo re spinelang teng e blan ke etsa di event teng mo.
0: Violet, a mo bigele bona. O mo bi ngwaneso ntshetse ntle le go ntato ha o yena a re moradi wa ka ke batla o tlo kena o tsena tsa spinning ine le ntwe le ngore ha ietsa o ye o galogo ka ietsa lwe
5: yone ke la ka tsa holo e bilane hono hona le so e bitswang so you think you can spin ne dile ke shebella le yena ke re yo ke batla go ba ngwanana a ietsang thena ka bana hono se hono se na bana ba bangata ba ietsang.
0: Mm.
5: Ya ke batla ba jeng tsare no what banana le bona ba khona yetsa. Are yo ngwana ga household dilemo tse 16 ke tla go tsetsa koloi go rute. Bona ba jeng tsare banana ba khona yetsa nthena.
0: Tsho. Ai ba le to makaditse ko jwetse go tsa tsinena ke ithutile nthweng we in China ke sa itse bo re di femeng tsa gale ka mona ka qwaqwa hona le mo le bang le di tlhodisano tsa spinning teng. Ka nnete ke maketse bile hangata papadi ena ya spinning yenana ha o tle o shebana la nea yona kwano Afrika Borwa e bentse le bana ba bo rona hlakoreng la makhalati fela ke monana e bile ka jone re buisana le wena tshebeletsong ya lesedi ka baka la tshebetso entle e o e etsang ke eng e o e ratisisang ka nthwena ka papadi ena ya spinning.
5: Ke rata ho atla ha o le ka koloi eno o le bala ntong no nwe kuri ke rata adrenaline yeno abo ko mo ka dilang makala ke mzotsa ke re yo dikoletse spinang ha di tshisa matire mo ding khamna di kore ntse mo longe yang ke kuri ke rata ha hologe like ke rata la batho ba mpotsa ha ibo o le mkhusane tsho tsa spin ke rata tse ke
0: e tshware jwa lotlo
5: ba makatsa.
7: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Sha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Ke tika menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka stale le Hollywood bets. O ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka profit. Dipapading dife ka ba difitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka ba nika le le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood.
8: Kenwood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 80 ha ba dumelwa ho betcha. Ba hlodi ba tsebana go ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Eish, Brazil, mampara wiki ya ntribula, man. Kehloka plani ya 250, oro bana batswari di lunchbox.
10: How? Na ukile weleka cash advance u e-wallet.
9: In? Cash advance u e-wallet?
10: Hey, baka ukari mautuwa u 50 rand, miha ulifitzwala. Ntele chelte nyana iwi ilifang hang galung. WhatsApp ahay u 087-392-5538. Ula tele di day.
9: Hey, inaki plani ya mahunte, Grootman.
11: Tula uli gaming. Etsa kopo ya cash advance kajeno ka e-wallet encha entlafaditsweng hape e nang tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance e ntsha tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mo wa tshebeletso tsa ditjhelete di ka dimo wa semolao.
3: Tembisa.
12: Aye!
3: Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
3: Ho qadile ka seno se le seng. Emong a ka le dijo. Emong yena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng. Ka ho panya halifo.
4: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
5: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.
6: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana go tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleng. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC, hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
7: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
8: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bohlothweng, haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
9: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a bile motse ka tlase tse 18.
10: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona amalala la o tso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fa online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: letjha. Mire re ho le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe. Le teng. Mire le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: A ke nnete mamedi tshebeletso ke lesedi lesedi FM ke molelwa metsotso ke 20 re furaletse hora ena ya borobong ya borobedi ke nita girl ke mogatlholo wa pele wa lenano lena la re mmogo ke o amohela ebile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke kena jwalo ka le monate mamedi hle la civic education le thuto tsa lehae mo eleng hore ka jeno mamedi re tlo sheba hore na mohwanto wa boipelaetso le ho kwalo ha ditshebeletso di hlile dina le molemo ho etsa hore manje a tshaba a utlwa hale ba kana go tsedinga ke re batho ba tle ba ga e ke lokela re hwante mpile wa bona ha re ka hwanta ke hone he mmuso go notlo bona go ka nnete re hloka ditshebeletso tsena jwa le ga batla utlwa ho ntate ntisa hore na e be yena o reng ka tabena mamedi ba bana kana go tseding o fumana batho ba hwanta empa ba senya ha ke tsebeng ka e be ya jwang empa fumana kana go tseding re shesa bo ditaire jwalo jwalo re ya tshwatla ndotse lengwe go sane ga totla mere di sebedise re le setšhaba jole ga batla o bona hore na ka nnete mohanto wa boipilaetso le go kwalo ha ditshebeletso na di tle di molemo di etsa gona go utlwa hale mmuso gona o utlwe ka nnete mona re ya bua fela he a re utlwa gona apostle Pauline Tisa ke di fetsa ga tshwaretseng tsona bosumbona ebile ntso sa le ba lehle gore lena lenane o o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le City FM kananelo motlui ke yena mohlophisi nna ka lebitso ke neilwe nkamane SABC Education enriching minds enriching lives
0: basotho kopana
2: basotho kopana
0: ndona le le ya ho pina ingwe mere khwaelane dikoo.

0: mashume a mabedi le metsumedi metsotso re fugaletse hore ena ya borobedi re ke buisana jwalo le Apostle Ntisa rutlo hore na ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbona. Apostle, ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi, dumela. Ntate Ntisa? O bona hala ehlile ka re ho na le bothata ka mona momamedihle, se ka tshwenyeha fela he ra mo fumana ntate Ntisa re utlwa gona ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona. Mohlomo le wena o ka nthumella voice note o utlwa gona ebe wena o nana gore ga re kwala ditshebeletso nako eo re etsa mohwanto ka yona. Nna ehlile o bona le ntho e hantle ba ka nako tse ding go tla bo kwala bo ditliliniki tsena tsa rona tse makeišeneng mona. O fumane ka nako tse ding go kwalwa bo dikolo, bana ba ntshwa dikolong, gothe dikolo di ya kwalwa, ga ona ngwana yang sekolong, ga ona dipalangwantse ko ka bantshwa male bo dibese, ditekesi, batho ga ba kgone go ya mosebetsing, ga ba kgone go etsa letho. Jwale ke batla fela go utlwa Apostle gore na ebe yena o reng ka taba ena. Apostle Ntisa, ke o amogela tshebeletsong ya lesedi, dumela. O phetse gantle mohlomphei?
1: Ke a tshepa lana o phetse gantle.
0: Re phetse gantle mongaka, ke a leboa ka nnete, ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi. Ke ntse ke tlhalosetsa mamedi gore re tlo shebana le taba ena ya gore na ebe ka nnete ga re na le mohwanto wa boipelaetso. Na go kwala ga ditshebeletso Apostle o fumane ka nako tse ding ke tlhantse ke tlhalosa gore re kwala bo dikolo, re thibela batho ba ya mesebetsing, re tshwatla bo ditekesi, bo dibese, o kile a bone bo ditliliniking ra kwala. Na ebe mohlomongwe ena o kare maikutlo ao ke a fe ka taba e na o bona ehlile ka re ke yona tsela e gantle gore re tlhagise tletlebo tsa rona le matshwenyego a rona mmusong ke le setšhaba.
1: Ke a lebogago tlhe Auskin, ke dumedise momamedi gotlhe mo a leng gakang teng. Auskin, wa tseba nnete ke gore ga gona moo bobe bo kileng ba lokiswa ka bobe. Ka nnete maikutlo a ka nna ka nnete ke bona gore go leka go tlhaisa ditletlebo tsa rona ka tsela ya bo go tshwatla, go kwala ditshebeletso tse itseng, go thibela metsamao, ga o tlise tharololo kapa ebile ga go lokise. Empa ka tlhakong le leng go senyega go feta gobane gobane o sane tsona dibese tseo re di tshwatlhileng ga di tlhoka meago e tlabe re sentse re tlabe re e tlhoka go sane dikolo tse bangwe re di thibela go kena bana ba lokela go ba rutwe ke bona bana ba rona gape-gape bao re lebeleletseno go sane e be baetapele ba kamoso ba e leng gore ba fumane thuto jale ga re ba setisa lebitsong la gore re batla dikarabo re batla go fumantshwa tshebeletso tse itseng ga re etsa jalo re ifumana re senya ka tlhakong le leng empa re batla go lokisetswa ka tlhakong le leng gape-gape. Ke dumela gore na le tsela e ba motlhomong e ka etsiwa gore re fumane dikarabo pakeng la ditletlebo tsa rona go na le gore re ifumane re senya. Ka bogotsonyana Auskin, ga ke bone e le botlhale go gang ebile ga ke bone go nepagetse.
0: Ke a utlwa ntate Ntisa, fela ge o bone ka re mmuso e tlile ga re etsa jalo kona o tla utlwisisa gantle go jwale ralwana ba kana go tseding re tla begetsa mohanto ono o hantle ona o senang dintwa o hantle fela re hwanta jalo ka setšhaba empa gona le bana ba tla ba ga a one ho re sebeletse re batla ona wa ntwa ke gona le mo presidente a bone ka nnete ka nnete re gine mo na mo re leteng re batla na o bone ka re hlile mmuso wa utlwisisa kapa kona e tlo go tsetsa morao o ntse o hlalosa na o bone ka re ka nnete
1: o Auskin e se ka e kare ha motho a shebile le go le ka mmuso ha o tsisi ha ile gore re tlabe re ipelaetsa ka tsela ya kgotso re sa senye se ka mmuso o tsisa hona ha re hlasela ha re etsang empa ke dumela gore ha motho ka le ka go ikenya ka hare mohlomong wa ba ditentsa motho ba mohlomong o batla dikagabo go yena o tlo qetella o utlwisisa gore e be se le wana a sa utlwisise e le wana ka nako o na le metšha e loketseng gore e latelwe e nepaetseng ya gore qetellong dikarabo tse ba mohlomong ga di tlhoka kapa ditletlebo tse ba re na le tsone diqetelletse di arabetse jalo fela ka motho ka ba nang le bana ka tlong dintho tse dingwe tlo fumana ngwana wa di tlhoka e be sengwe ga o batle o le motswadi mara o fumane gore ga o soka oba malala a laotswe bakeng la gore o ka mofatshe o a se tlhokang ka nako eo le wena o tla ba mo shebile gona ebe motho o na le bokgoni ba gore seo se a se tlhokang ka nako eo ebe o sana le bokgoni ba ka sejaga na ke dumela gore gape tedi za dintho mo mo lona muso wa sheba gore ke nnete bathona ba batla dintho tse itsele tse itseng empa to fana kana go muso o shebile ka nkane mo go nare sa bone nti fela ka ba ba le re batho re ba batla dintho tse itselang gana jwale ka sa shebe gore di ntho ka mahlaka go otle ba motho muso o tla bo o di shebile so that ke dimela gore a su gore muso mo mong ha u tsi ka pa ha bone o bontso bona empa be le hore na di ntho tsa motho mong di shejwe pele ba ka fihla mona mo ileng gore re batla gore ba be gana teng
0: ke ya utlwa mongaka fela he ha re ke re sheba gore na e le gore mehwante tshwanang le ena mo ileng gore re fumana re tshwatla re tsang re tsang ebe mohlomong re ka re ama jwang dikgwebo tse ding dikolo le ditshebeletso tsa bohlokwa jolo ka ke buile gore le ditliniki tsa rona di ya kwalwa kana go tsetse
1: e ba tsietse wa tsa askini mohlala bona bo ditliniking ona la batho ba ileng gore mohlomong o tla ba kula a hloka thuso ya tshwanyetso la ha go no fitlhela ditshebeletso tsa bophelo ka phasi ka mang ha go no kena ka baka la mohanto maphelo a batho a ka lahleya e ba bambe ba mohlomo tsentse ba kula ha golo re shebile hata hape le gona bo batho ba tsantsi ba ne sebetseng bo dikgwebo jwalo jwalo gore moruo wa ameha go bua nnete gobane ba bang gana mona mehantong eo ba bang se bile ba senya le go feta ba inkela dintho go ba jwa moruo wa senyega wa ameha ka tsela e leng gore ga ya nepagala wena a o sekelele bo mamedi mme o tlo fana ba bangwe ba batho ba ba tsietse mesebetsing ba bangwe ba magao o na le batho ba sebetsang mo e leng gore go etswa ditlhaiswa tse itseng tse e leng gore ga di tlhoka re le setšhaba ba bangwe tla fumane ke ditlhaiswa tsa bo dijo ke ditlhaiswa tsa eng batho ba batla sa gatelelo ba be magao qetelong ke mona mo e leng gore re tla shebana le theko ya dintho e tla be e phama go sa tlhokagale dikolong teng ga ke sa bua wena a o sekelele jalo ka titšhere e ba mehao o tlo fumana nako e ba mohlomong re lahlehelwa ke yona dikolong mona matsatsi ao mohlomong go tla bontshe boipelaetso dikolo di sa kena bana ba tla ba sa rutwi ga ba tla sa gatelelo ya mosebetsi qetellong go sane ke bona ke bana ba batho bona bana ba ipelaetsang ba e leng gore ba tlhoka ba fumane thuto ba e le ba tlhoka ba pase go sane re bile morago ga re kgona gore re kgabaga mosebetsi qetellong bana ga ba pasa gantle thuto ya meile go sane re ba le setšhaba se e leng gore se gaelelwa ke thuto kapa seile sa ba le tshitiso ga utlwa dithutong qetellong e etsa motho ipotsa gona re tlotla re bana le bokamoso le batšha ba jwang go sane ba e leng gore motlhong batle ba sa fumana thuto ka tsela e e leng gore bana ba tshwanetse ba e fumane ka yone go sane ga ba sa pasa bana bana oskini ke bona gape beng ba mohanto leng batswadi ba tlabe ba tlotla ba ipelaetsa ka mokgwa bana ba bona ba sa rutwing ka teng
0: ke ya utlwa ntatentisa fela he ga re ke re shebe gore e be mohlomong o nagana gore ba eta pele ba rona kwa metseng ba etsa se lekaneng gore ba tsebise mmuso ka mathata gona re le setšhaba goba ke re ra tseba gore motso mongwe le mongwe go na le moetapele go na le mocounselara ga ngata ke utlwe a iballela gore mocounselara wa rona mocounselara wa rona e ka re tlhile ga e se tletlebo tsa rona jale ke gotlela posong ya ka ya rona e be mohlomong re ka re le bona ka nnete ba lokela go sebetsa ka thata gore ba ise matshwenyego a rona kwa mmusong gore setšhaba se lela ka gore se batla matlwana setšhaba se lela ka gore se batla go thuswa ka sena le sena le sena o bone ka retlhile ka nnete ba o etsa mosebetsi wa bona ntatentisa
1: hei auskin wa tseba motho kare e gabedi nnete ba keke ba tshwana ba etapele tlo fumana ba bangwe ka nnete o tla bere ya re le setšhaba re isa ditletlebo go bona e be ba ka nnete motho go ke motshepei o tla ba sadisi kana ko nngwe ka bo tla ba sadisi mo e ba mohlomong tshwanetse a di seteng kana ko ka ba o hang o tla ba dibella ka thoko a isa tseo yena mohlomong a naganang gore ke tsa tshwanyetso jalo o tlo fumana ba etapele o tlo fumana ga ba tsamaye mona mo rona re tsamayang teng ka tsela eo ba mohlomong gona re tsamaya ka yone ke yona ntho e tlatsa ka nako nngwe a seka ba bona gore boemo bona bo relang ka bona ke ba tshwanyetso go le o kakang fela ga ba bangwe o tlo fumana gore ka nnete ba ntse ba di isa mo e bang ba tshwanetse go di isa teng ba ntse ba di isa ka nako o fumana gore le bona mane pele mane le teng ga ba iketse go na le mathata ba motlhomo batho ba na le yona a rona ga ke keng ga utlwisisa mona mo go leng gana teng jalo o tlo fumana gore e ba ka mahlhokong a mabedi yona o sekine mme e se e ka ka nne tembren ke nana ntho ka ga tswela molemo ka ga tswelang go mo ke ya gore e molemo le molemo mo sebetseng ba motlhomong o sebetsa go bona a itse toka ha go le go le bitsona tse tshaba ha ba motlhomong se tshaba se tsa ditlhlebo ka pele pele a di ise mo tshwantseng di hana teng le yana yeo eno yeo a di sitseng ho yena e ditlhlebo di fitlhelang ho yena a di ise mo tshwantseng di fitlhana teng ke na ke dumela gore ha o ka ba jwalo re tla ipfumana ho sa hlokahale go se tshaba se qeteletse se etsa boipelaetso re na ke boipelaetso ba kgotso kapa ke boipelaetso ba dikgoka ga ke dumele o tla tlhokega go ne ba le boipelaetso ga e ba e mo lemo a ka etsa seo a tshwanetseng ga se etse
0: ke a utlwang tatentisa fela ge ga re ke re sheba gona e be re ka etsa jwang kgetlong le tlang gore go be le mogwanto o nang le kgotso o thotseng o senang moferefero ba jale ke ipfumana ga o na le megwanto metlhae le metlhaena e ba mathata ntatentisa e ba moferefere bosiu go tshwatlwa mabenkele batho ba kenelo le matlong go bona ipotsa gore na e bentse le mohwanto kapa ehlile mo batho ba se ba etsa tsa bona jale o ka bua jwang le setšhaba gore kgetlong le tlang ga ba etsa mohwanto ka nnete go be le kgotso
1: wa tsena nka ka fela go setšhaba wena kgetsediwa ka nnete o eletlhe o bua nnete ya skini ba bangwe tlo fumana gore go se bana le mekenelela gona mehwantong e le ana ka nako mohwanto go ntse o reruo ke wa kgotso go sena le batho ba nkang monyetla go etsa ditabatabelo tseo e leng tsa bona fela e nka re o setšhaba ka kakare tsotlhe ke nnete ka gare naga ka mona re na le tokelo ya gore re ka ipelaetsa ka etsa megwanto e leng gore ke ya kgotso le ana mono re nne re elelelwe ga gologolo batho ba e ba motlhong ba tla e ba di ula ka pele kapa eteletse megwanto yo pele o ele ba leke go bua le setšhaba ka thata-thata gore ha e ba go itswe mehwanto e be mohwanto wa kgotso mme o tlhake gore re tlabe re ya mo go itseng ka tsela ya kgotso re fitlhe re itse tletlebo tsa rona re be re gutle e ba motlhomong o tla etsa se ba motlhomong ga se amane le sena se tsholetseleng molao ompo o sebetsane le ena kore ke ntho e nka ka e tsong o setšhaba ka kakaretso le gore le rona re se ke rang ka menyetla go na le batho ba ba motlhomong o sa shedile fela ka nako ya merusu ya mehwanto o tla etsa morusu ena mme ke sentse ke retlhe oele ga re se ke ra senyang thepa kapa meago e ba motlhomong ya re sebeletsa ka le setšhaba ditliniki di ya re sebeletsa dikolo di ya re sebeletsa ka nnete go setisa dithuto go setisa bana go ya dikolong mo re reng re batla go utlwiwa go setisa dipalangwang ka nnete go setisa mesebetsi mo reng re batla go utlwiwa ditletlebo tsa rona ga go tlise tharolola ka go phethaetseng gobane le ga ditletlebo tsa rona di ka tsa arabelwa fela re tlabe re ntse re beile matsotlhong go sane ka dintho tse e bang re tlabe re itshenyeditse tsona tse e bang re tlabe di tlhokwa ke rona gape gape re le setšhaba mme sentse ke etsa kgoeletso tlhe ke re o eletlhe ga re mpe re etseng dintho ka tsela e nepaetseng re le batho re ntse re tseba gore re tla utlwiwa le ga e le gore re ipelaetsa ka tsela ya kgotso di tlabe di fitlhe mo di tshwanetse di fitlhana teng mme re tlabe re arabelwe qetelelong ga loketse re bene le mamello wena auskina
0: ntate ntisa ke lebohile gagolo tlhe ke thabetse go buisana le wena ka nnete ke taba tsa botlhokwa tse go fileng tsona ebile ke a dumela go kgetlong le tlang ka nnete ga re ba le mohwanto re tla etsa dintho ka tsela e nngwe re seke ra iphumana jwale re senya re ikgotlisetsa morago
1: ka nnete wena osekene ke lebohile gagolo tlhe sentse ke retlhe mamedi le wena ga e be kgotso
0: thank you ntate
1: Thank
0: you. Ke leboa mamedi tlhe ke ntate Paul Ntisa ke ene re neng re buisana le ena re shebile gore na ka nnete re ikgotlisetsa morago setšhaba sa rona ha re etsa mohwanto o fumane re tshwatla mabenkele re otla dikoloi tsena ka majwe bo dibese jwalo-jwalo bo di-ambulance goba ke re fale ebile go na le ditliliniki kwa metseng ya rona kwa jale re batla go tseba rona ka nnete le ga e be re etsa mohwanto jale batho ba kulang tsatsi leo be re kwalang tliliniki bakeng sa bonane re re ba etse jwang go bona le bonggolo ba rona ba nkang bo dipidisi tsa bo tswekere tsa bo high blood tsatsi leo la mohwanto ga e ba motlhomo e le motswadi wa gago o tshwanetse a tsamayalong ka meriana ya gae e be ke mohwanto re kwetse tliliniki jale re ne re raetse jwang fela ge o ka nthumelela voice note mamedi ke utlwe gore na e be wena o reng ka tabe na na o bona ka nnete go sena tse le re ka etsang dintho ka yona ko re raetsa gore e mmuso go utlwe empa re se ke ra itshenyetsa le rona ka tlhakoreng le leng
2: ke tenezen masilo a chikini ntwe ya hore ha re na le ntwe re batlang ho tshisiwe ho etswe eng a tshina ke bona isna tharolo bana ke a se ga ralla ga batla mosebetsi ga batla ntwe di tsamae hantle mare ga senya ha re ka tlo senya hape go batla mmuso hape o re thuse mare re sentse a tshe itlamile e etswe ka tsela ye nngwe ka tsela ye ona ke bona se ka tsela ya nne
3: ha o ke ne di ke le nna nka tsho ke re ke a ananela yona e bapala ka golo ya bohlokwa nthweni no ya o ga bana ne ho tlamela go be le mohwanto selo sa bona se se se bo utlwala fela he bo be ba yona nthweni ke ke ha ile ba le ho so tshwatlwa e lo ba etla a mali mesebetsi ka hare bo be ba yona ke bona bone fela yona yona ke nana go ke nthwe ba nka nnete ye tsa go di ntho di be o bebe o tshwerete ka no KZA thank you LC
4: ke ba mo fokeng e tlo fana ka botata taba ba bana go ya le boya le ba neng ba gona ditlolong tsa gona o tla etsa la di mafatseng a batho ba den ba kopana le botata den ba tlamela ba tsamaya hantle bona ba cekiswa go ba tsamaya hantle so that le rona re na le botata go sa re kgone go re bona ke le ka sa qalo etsa la ntwe
0: ai mamedi ka nete ke le buile haholo ke mametse maikutlo a hao ka nete ke mo refellang teng ka ditaba tsena tsa rona tsa civic education re tla kopana hape le wena backing etlang lena lenane o one o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM ka nane lo motlo e ke na mohlophisi nna ka lebitso ke ke neilwe nkamani SABC education enriching minds enriching lives
5: o tswa ka matheke o fihla

0: You don't know what it's like to love somebody. And like Michael Bolton. Aba di tsebe meso so ke le shemele metse supileng pele re kana horeng ya borobong. Ke la bone bekeng thato hatse ke ya hao. Tsebele so ke ya lesedi. Ke la bona le bafana bafana. Dimela hle ho hle mo mametseng le hona teng. Na ke dikele di magesene. Ke motang wa hamolete ya motho a marifala na kuena e ya tsholankhu a be he mo kekeng e fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metshunya a be motleke a se fa hle hore o tlotse handla ho le jwang e bile isa le re tsoha ka madungwa dingwana o boha Africa bo rwa e bola isa South Korea di opapina tsena le ke nang ha jwale le nane ho ke lena la re moho mo re tlo iketla re qhanolle ho fitlela hore nyane ya le shemele metso e medi metse ya hale ya qala ho ya ka motlo wa itseng ka teng ke le buila ho lokene ilweng ka madi ke le boha lwana ka nane le motlohi e ke bona baneng ba re tshwere ka taba tse hlokolose ha golo se khotloneng sa di thuto tsa selehae mo baneng ba tshwere taba tse bohlokwa tsena tsa e tsa tshinywa ho lo jwana ko nya ya mehwanto le tsa ditse banana hle e banga le bosibo botle ke ntse ke sa se morao ba sebetse mo ho le nna ba ntse mbone ba hore ba re tshwara mona te jwang ho tloa di horeng sa o senga ena nako ke ya hore nna lwana he ra jara ka pita na maqhubu re tsa maitsene lena le etso ho fihlela hore nyane e ya le shumele meso e mmedi
1: Lififing Monzo Mbusula Ding Khana Jwale Ite
2: What's up?
1: Lesedi FM Kimu Lelwa
0: Nete ke yona eno ena tsebeletso ke le sedi bile e ke teka dilemo tse mashume ya tsheletseng le metso e tsheletseng me ha o ile kula ha tsela metso so e tsora mahantle ho e le shume le metso e mihlano pele re kana ho reng ya borobong me ha itse mona he ya go dumela re tla re kana ho bana ba Royal Finance ke go tlo rena ke le ife sa bohlokwa tse ba re tshwaretseng tsona busung bona me kwa mo haleng ke sentse ke na le khatleho ka tla o dumela hle ke bela go amohela hape ka no tsebeletseng le sedi hore mmoho
3: Hello, o dikile di le kae?
0: Ke pedi ga tlaga ke se boena.
3: Ka nnete ke phetse le nna bo suma sa tle ka je.
0: Taba se monate. Ka tla ho ke a tseba hore o se re taba se bohlokwa haholo. Ne re batla ho tseba re batla ho salla morao manyeo. Royal Finance ke re bua ka bomamo.
3: Ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mekitlane ya nako e kgutshwane mona Afrika Borwa ya nang le dilemo tse mashome a mararo le metso e mmedi e le pilara ya tshehetso bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme re fana ka mekitlane ka tsela e nang le boikarabelo ho marena le mafumahadi a rona.
0: Motho a ka kadima bokae hona nakong e kae?
3: Re na le di-term loans mo o patalang hanyane ho fihlela dikgweding tse tsheletseng. Re be le di-loan tsa batho ba kgolang ka beke le ka fortnight. Re be le di-payday loans mo tjhelete e we adimeng e kgutlang hang kaofela. Re boele hape re be le di-stepwise home loans bakeng sa batho ba batlang ho aha, ho atolosa kapa hona ho ntjhafatsa matlo a bona. Me re fana ka mokitlane ho fitlhela sedikete se robedi.
0: Fela motho e mongwe a ka ipotsa ka tle hore na e be le boetse le fana ka mokitlane ho batho ba sesang ka hara dikoloto ba seng ba le dibukeng tse ntsho bao bile re ba bitsang ka hore bana bona he ba blacklisted na lona le ba Royal Finance le ba fa mokitlane batho ba boemong bo.
3: E tshe rona re le ba ha Royal Finance ha re fane ka mokitlane ho batho ba blacklisted le bana ba hore re mba ka tlasa debt review.
0: Bale ha ke ya di kantorong tsa lona ho bane ke yana hana hore ho sane ha le tshaba fela a re tla be se re fotse ke hloka hore ke be ke tshwere di tokomane dife ho ka etsa kopo ya kadimo ya tshelete ho lona.
3: Haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa o tlamehile ho tla le bukana kapa karete ya boitsebiso ya Afrika Borwa a payslip e sa fetwang ke dikgwedi tse tharo statement sa banka sa dikgwedi tse tharo lengolo la bopaki ba bodulo karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order mohala wa thekeng contact details tsa mosebetsing tsa setho sa leloko le tsa motswalle mme bakeng sa batho ba kgolang pension ya boholo kapa ya permanent disability re hloka ditokomane tsohle tse ke seng ke buile ka tsona ka ntle ho payslip.
0: Jwale lekala le la lona la Royal Finance ke le fumana dibakeng dife ke dintlha dife haholo se le ka re neletsang sona ha o tlile ke batla ditshebeletso tsa lona ka tleo.
3: Re na le makala a mangata ho phatlalla le Afrika Borwa Me ba mama di bakaete la website ya rona ho www.royalfinance.co.za ba ke ntsa ho fumana makala a haufi le tshaitse e seding e seletseng.
0: A kore petela website eno ya lona hape hle.
3: Ke www.royalfinance.co.za.
0: Ka tla hore le buile haholo hle ka ka ntlhatsena tse botlhokwa tse hore feeling sona ho swa holona ba Royal Finance. Ha re boele re buisana hape le wena na kwenye tlang. E ba le bo sibo botla ke re.
3: Ke nna le buileng ao swa ka bo sibo mona.
0: Ah simo he. A bo re yo ke ka tle ho hle o tswa le ka leng lena la Royal Finance ne o sa hlalositswe ga a e bang o le blacklisted checker nete o ka mosing ba ke ke be ba ba o thusa ho ka fumana di tshebeletso tsa bona. Fela he ba keng sa ho kenya dikopo a go etela website eno ya seng a e hlalositse. Mamaditse ba metsotso ha ha mala hantle ho e ba e le shume pele re kana ho reng ya borobo.
1: Lefifing Montsong o sollating khane jole ite
2: hotso
1: le Steady FM ke molelwa
4: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle ke planetsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi Makweta a rona a naha ka bophara a metso o tsietsa hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. Eso mesa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ora hola ha Shoprite lika shop. Ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe ka paife Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Levi 6 packets epe di 355ml Sabiria Corona Extra ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa July. Ao rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Basotho kopana.
6: Basotho kopana. Lona le le
1: Mere khwaela ne dikopo

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana monyako wa kahare o molded wa Build It wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build It fela.
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka turanja kapa ho feta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Natalie Cole for the rest of the night. Tsebele seng ra tswanga ya ya le sedu la tuma ho le bonsa ne tsabo 1970s ka ba rontsha album ya ha ya pele ene e bitswa ka hore ke inseparable le bonsa ne sa 1975 le ngwe ya ditlabulane tse leng di ratwa ho lo che sentseng se ratu le hana ba le tshena se bitswa ka hore this will be ke moradi wa Annette King Cole sebedise hlwahlwa sa mmino wa jazz le se lokotsi kotsi haholo ka seletswa sena sa piano. Natalie Cole yola tlhokala tlhomo sa 2015 moya wa ho robala ka khotso hle e re sietse le faman the rest of the night. Natalie Cole sebele singe ga tshwenga le sedi pele bone ka onkela Chris Brown a tsama le Kerry Hilson Superhuman ga onkela Bloodstone go on and cry sebe me so sukele shumele me so e robedi pele re kena ho rengyane ya ya le shume ha re tsamana retla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena impa
3: ha o pali ya se Africa e ka phetwana go nya metsotswana 80 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ebe o skena QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonga jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mola wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Asimo he sabela tsoke ra tswanga ya le sedi ke la bone beking meke tshilo hleka re papa di teng etla ha swa hleke Mr Cool Taboko fa sama le mo kwetlise Ernest Makhaya e beking tsa Cura Sound e sala du mole tlase le Ivory Coast ke papa di tla thakwa ho reng ya ya le shume e ba palla ka mane ka stadium mong sa Philadelphia me e re ke tla ke fetela ka kotlo ho he ho Mr Cool ha mmoho le mo kwetlise Ernest Makhaya
5: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se ferisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara. Rexona, e keke o poka.
0: Mr. Cool?
6: Hey, Kaiseri.
0: Dumela.

0: wa phela o ngaralletse
1: te a ke go bana go tlo tsana nngwe to shop ngata ene ke tseba go thabiswa ke ya tshelete ya hao maka
2: go tlile jwang gore o fipiso a ikala tshelete ya project yena o bana ke sile we o bana ke tshepwe na mona
1: o bona ngaka ho ne le bima phala o bana how to tsa maya mona mosimana o bana setse ke le mone bona ke ime ne se ke bona le ba le bonana go ngata holodi ba monana ya ba nana go thabiswa ke yena o tlisisa project yena na holo ba no e tlile le yena ba bona ya ba kireke ke mo fe monyetla ga itshware
2: a tsoke taba ya gago wa ga wa nagana ko qale go nna o nnonye kutlo utlwa gore ke reng he bona jale gore na thabiso ke ntse mone re morao gagolo ka project ke a dibitsela gago fela lebitso laka credibility company yaka batsoi kabaka gago monna
1: ke kopa tshalo bramogale ke ne ke sa nagana gwa thabiso ke lesduba yaka gore yone o jeke sa golo thabiso ka tsana go fito o jena ka thabiso
2: yes yes ke mofale mofiko
1: o fumane mang bramogale o fumane mang
2: Yes.
1: Ufman
2: ke mnyana na ngoro bale. Ke e mong batho ba nentse ba utswa tshelete ya ka letso.
3: He? He, mnyana monda. Kolwane.
1: Sislas.
3: Ho ba ngwana monna.
1: Ho
3: bula tshele ka kore ke tla fumana ka mona hle mona.
0: He. Lekela na mosebetsi. Mosebetsi ngo ke hona mo tshakelano.
3: E se jwa le se.
1: Sislas o tlile ho ntle ho nna se nna kolwane.
3: Ntate mahale. Ke kwa tshwara lo mholo wa ka nete nka be tsatla ho ja ke ka tseba hore tabene ke batlelang kolwane ho hlokwa ka nete ke mmatla le ba very urgent
1: nna ke king a yeno sila se yo tsa go botlung patla mosaka kana ka
3: kolwane tsiba lwana go mona ha ile ka ga tsedi ke re ka ntle hlemo lo itshela hlemo
1: sila se thongwe longwe batla go bua le nka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ya o tse ke jena na fa pen buguye
3: ha ona thata he mon ke ne ke tlo tsira ha ba o ntle gahlao di ya botsa ntsaka tsa ntse tshetsana o ka nna tadi
1: ke maitseng nna ke na le
3: gahlao ha ka ba bakla je
1: ha ke ya makaka nnete ke maitseng le gahlao ya di ya botsa nyama nna ho bana hore ke itshebeletse ene ke sebetsa hona ati ka bo sengetsa ka mosebetsi nna
3: ah
1: sila
3: mo sebetsa jwa ha so ene ile ngatla hola hona tsa tsine o ntse o mpotsa ka tsela tsaka
1: ah bana sila
3: sila
1: go go diketsa ka ga ho tlisi wa tseba lo ile tshisa nyama mana ile o le reka nna mahlena ene o tsebe ene le telele tsa mantse re bu ntho tse si ke se bita batsa bese le wena man ka nako ngwe ke tsa mogogo fela hle monna he nda de tsena
3: re mo tla go nna mo tla lusira tso ba ha wa raka mo tla ngono o kile straight ho bo o sontso ba ka
1: a lwana phoqa sila
3: slwa
1: phoqa ka nne ho ba ne le nna ke le na ha ke na tshe o ko bo wanda sa ngile kolo te iti sila se bona jwa le tsena na santse ke khaka sekolo to sa kolo yi ntate ke gola tshelta ka fela kolo yi na next e sila sa ka ntlaba
3: ka ntlaba tsa go ka tsa lebe le nna mo tsebetsa ka dile ba ya ba
1: hapile
3: e nna ntshagela bona monna ntshaga
1: hantle hle ntate tsena ho ne ke a tseba hore ke khona ke se re ke lo ka tshesa nya ke sebetsa hantle ke mo ke leng teng e bo
3: all right no ha thata e ka yo a se ke batla ka le sitse nako re se nyao feta mona o tlhe
1: ya o tlhe
3: ka tla bua he
1: ka ma hantle hle ntate tsela tsho
3: ha la le ngwana
1: silas hey silas
2: he wena go lwa Ele hantle la so bua ka di apsa.
1: He ba o ke se du. O bona o makwa. Le nna maketse tswalo ka wena. Sile makatsa ma.
2: Bona, so nke tsa ngwana
1: wena. A bosa.
2: Ka bo monna o lebetse hore ke o tse ba hantle.
1: A bra ya.
2: Hey.
1: Ba mohali.
2: Hey.
1: Bona.
2: Go be ile to.
1: Hey. Eh ba monga. Ha e bona le ke batla wewe pa. Go re o ka ba etseba. O na hana hore nke be kitela se a bua pele. He? Ke batla o ntse nga ka. Ka mogone ke hanneng ha re ye ka ntle. Go ja gile ka ntle. Ah, yo no tlo ba le pele le eta nyina ona le yona jwa lo mphontsa yona yena. Ke fe pele ke kolwane ya hanya batlang ho bona ntle hantle di etsa la fone ne ha o ina.
2: Ba bona re tla bona mmeso.
1: Hanne ntate. E le sa bile ke ntwe thai sentse nya go nna o tswetsa tsena e le nna mo file mmaka
4: Nama haike tsoma sapong kopela ka moso
5: ntle le letsa

0: thuleng a yenteng fela ka se eme fela ga shebe ya yenteng wa se ba ke rweng Jacob's violence is a list ya whole morning ya gohle ke bona ba tshwana go tsholwane kana hana hore sadu o lwa ke lifontse phoso ba a ka me ho ema motho mo mkwe re le ba sadisa press vi
1: o ke nnete ke ne he ke re tlhime ya hore re le ba sadisa surprise le joloka ho lwane beile ska ba e bona le gale a o bolla thoko
0: ya ya
1: re etse mo hlala ka ya gore ba bang ba tla tsebe hore mo sadi a se bapalwa a se potela thonka le hlaka yes
0: ba tla no go ba tsebe ona ba sadi ba surprise gege no to gender is violence
1: yes
2: bathong mo ha o nkisa wae nna ka le mabaka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha he bathong
3: se ka batla go bua tsiye bathe mo nna nna utlwa
2: ke tsiye bathe tsa e
3: o tseba ha nka gore wa nkota sipase
2: he bathong
3: e bana ke ha batla ke tla o bitsa anytime
2: wena sekolo tse sa ho fele mo ha ha se fele
3: e bana
2: he e utwa o nketse se ntho se ngata ha ho pilong o ka sampolela go ntse go bolotana hana jwale
3: mosadi o tlatella ho nkoloka mohla nna keng ha o sa nkolota o
2: he batho ha
3: ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tlwa o na hona
2: o butwe bona o ka se hona mahali hona tje nako e fedile bophelo ka go jwetse e fetotse bophelo ba ka
3: wena
2: batho
3: o bona ntwa hore ka fetola bophelo ba ha go la ho notwa talo ho thwe ka di million ke tsela fetola ba ha o ntwa fetola
2: a ke tlo ila ke ntse ke mathaka mora ha le o batla
3: bona o hela ho ngaintsa la le nna wena ha ke o batla go batla wa betseng ke re nara nana
2: utlwa eng utlwa eng ke mametse bu hey nna ke batla ho tsa pele batho ba mponela le wena monna
3: bo ke ke go congratulate ngwana ke re ale le le le le le spado man eh khutlo ho twa nyalo nana eh lo ke itse he man ke go utlwa from the horses author e taba e ke ne
2: wa tsebe go kitima ha a ke go bone eno e tle se di skoranta wa bua ka
3: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa
2: ka a ke sho eng
3: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
2: hey nyalwa tama he o bane go kabila ke go ntse ka
3: o not so stella na lo wena ga na ntotse ata tla me ngo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nyake botswale wa ka ha bo fa di routine last man standing last man standing
2: shebe go tlo eng wena le fanile tswale he se ka ba di phoka ebile phoka la pele a ngale
3: ha o nya nyala wena go tla hantle le ha ile botswale wa ka bane nna wena re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa hae
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olo medie le gona joke tse borso
3: but joke wena oba wena e ne o nyalwa ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mokopa o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: asleeftshwarele le kry fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
2: kolota
3: ga golo jwang lo dula le fane ke toroka golo le teng
2: e bathong mmale o ka se lele gore ke tlhoke nna wa ka botshebeitlhe ntsho tsena tsa gago ke qetile ka tsona ke setse bophelo bono
3: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
2: hei mohale mohale bona mohale batlo go ketlo go difaile gae ena nka se kgone ma letlhe ke gatele bophelo bono
3: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o kgona le ona jwang
2: fela ga ile gantle o lekwa ka mohale ka ba o e tsaelang ka wena
3: ketle ka ba jwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyalana le fane ka tshona kry-a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
2: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotswe nto ntsaka
3: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwella o setle en pele wa se clever move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boe kopana ke re maranting
4: Sipadi, ai ba o tsela ka mona le ka mona ka jeep se fetu ke ga o latelana ka bomo

ahe ka mmadima ba ptima nna nka se kgone go thusa o sebele polekeng o ne sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story seng nna ne ke se na boikgethelo gape.

0: tsatsi le sa hanena
1: ko mamedi a ho tlamamela tsantsi so motho le hore na ile monyaka ya ka jono gaolo ke ya dikete thago le go le mashume swenga metso mine na ke ntle mojaki ke tsa male se bulela malao
2: motswaki ke mfela ka kutwa tabase
3: hey
2: cuz what's that thing
3: ha ke tsimo kuna ke re motswala o baneng ha kuna motho ke me seditse go mamela ha ke re na ha ke na motho
2: fela ka bena ka fela ya maka
3: e maka sa
2: a tshe go lwe dile jwetse fela o bene no handle
3: yo ale
2: mo fa mo mo tshe fu ka phoso
3: o ba re fela lo wena o dumela le batho ba rena ke Philip Chef
2: mokana
3: hona le go tla le tlontse ba jwa wena madi o dumela nna nka bola
2: mo o batla o ri ke nne mantsoka ha
3: ha o imamele lo
2: ke so ro ba ya mo

Le mwadi, intele madi lebeko wa CEC Funding Hub.

0: Maxwell Lifetime. إلى الشمال مسم رارو كم راهو رأي إلى الشمال مسم ميري. Babadi kiotaba ibile pine monate neti ya sala sebele tsungina ya le series kala bala tle hore re yakiteka
1: re maledi fm le o tlise tsandikeletso mino le mananeo a re retseng ntshetso pele le sedi fm le kiteka di le motse ma shume a tsiletseng le metse tsiletseng le leke ke molelo
0: o jalo fela mo mamedi ere tla gari shebe hanyane tsena tsa papadi ya bolo mo mabedi gona taba di batladi e mejwang ka nete e mona di papadi ngetsa mohope wa lefatshe ne ke tofela o tlokomela hle mo mabedi hore metso tsungi mashime a mabedi a mse mahlano ka marahora ena re tla be re tsosa bana ba robetseng re tswang hle bana ba ntate re mona 086 000 3084 WhatsApp nya rona rona romela molaetsa ga pa ngola mo no ga potla ka di voice note tswa fela ho wena nomoro ke 083 284 0008 083 284 0008 ke ga mkhoe tabali tahleng di mathemate ka ding re tlatla re batsosa ha metso tso ile mashumi a mabidi a msimhlano ka mara hora ya le shume le metso medi a temetso singele shume le msimhlano mabidi pele re fitla re nya pele re tla ke re shebe histori rona ka la mashumi a mabedi a motsetsheletseng kgweding ya botshelela selemong e be go ile go a etsala taba difeng nakong e fetileng ke mamedi re tla o fa tsona mme ka jeno ke letsatsi la matšhaba ke tla buetsa rona ke la eng re tla be se re kopakopanya mono he re etsa setlhogo ka jeno metsotsong e leshome le metsemehlano ka moragora ya pele nanao la rona le tla tsamaya jalo he mo mamedi wa tsebo re dipake mona re tla nne re o kenyetse dintlha tse pedi tse tharo tse tlhaeletseng ka setlhogong re ne re o neletse re o fe ditaba o tloseke wa salela morago dinthong tse ding tse itseng gore na ke Aforika Borwa kapa ke mose o mawatle ditaba tsona re tla o neletsa tsona jwang kapa jwang he mo mamedi re nne re o tsipatsipele tsona ga ntse re thetheha le lenaneo la RQB ka jeno la botlhanong le na mo mamedi yola ka ke hlalositse hle kolodi ya kwalwa semmuso ka jeno le melaetsa ile a hlanna ke ena go batho mono re ya batswadi latang direporto tsa bana sekolong ba re ga o ka hlola ko go tle o e late ka jeno o se o tla e fumana motlha dikolodi bulwang ba re o tla e fumana motlha kolodi bulwang gobane gobane kannete re keke ra ba mona manta a re emetse fela go tlong ka reporto le gona re a phomola re sa matsatsing a phomolo e ga bana ba tswa le mona le gona re tswa le mona ga ona gore ka ba sekolo mona bana ba lesiwana re sebetsa ka bana re ruta bana mme le bana le bana le bona ba tlile go rona mona gore ge nne ge ba tšhorise re keke ra ba mona ga bana ba lesio le bana le bona ba keke ba ba mona matitšhege a lesio ntho tse ntle ke ntho tse sebeletsanag mmogo tsena tse thusanang ke ditaba tsa bophelo di jalo fela mabedi re dula metsotsong e leshome le metso e supileng ka morago ra ya leshome le metso e mmedi re tla o neletsa ditaba mamedi tsona dingata tse ke shebishebile taba tse di mona ka kontinenteng ena Afrika go ya ka mokgwa o batho ba etsang dintho ka teng bothata bo boholo bo batlang bo aparetse naga mamedi ke dipetrol tsena le di-diesel tsena bo dipagafini jalo bo digase fela go bona laeka re ntho di tlatle di loke mamedi go ya ka mokgwa o go bona bonalang ka teng gore Nigeria le Iran e ka re ntho di aloka ka re ntho di aloka dipuisano di tsamaya gantle ka nnete go fitlhela kana mme ga taba tseno ka tlhatsa tsa loka gantle go tlo ba gotle mme ke tlhokometse le kgweding e tlang petrol e tlo theoa gagolo diesel le yona e tlo theoa gagolo ape parafini le yona e tlo theoa le gase le ntse di nyoloa mona di nyolola ka bo di-3 ranta bo di-2 ranta 50 jalo di nyoloa ka bo di-4 ranta ga gore ntho ke yane se nyoloile ee o ne o le gobe e o le gobe mamele o tseale litara e ne se tloa ranta tse 30 banna so e lata ka bo 30 mama ga o tshwere lekgolo o tshela mafura mono ao naka le na le tsitsinya fela a le nyolo e le ya tsitsinya fela la ikotlolla Ee wile buima. Ka nete batho ba bangata ba ile ba tlame re ba fukutse maeto. Ba bang ba ga re ya dikolo mesebetsi mona. Hampe re sebediseng kolo ya motho a le mong. Se re tla bona gona re kopokoponya dipetrole jwang ga kgwedi fela. Ba jwa ha nka ya ha o ke nka ya ka manga nka ya ha re le leshome re ya nka e le nngwe. Fela re tloa sebakeng se le seng re le bahlano le bane. A ka nete. Nka mpere e le nngwe kapa tse pedi. E le re lai, le re ti, le khutle. E le bolokele tšhelete. E ho hobe, mamedi o thata, moruo o nyotobetse. Dintho a di ema hantle, ntho di manyoka ka nnete. Ntho di manyoka. E bophelo bona bo monate bona. Na le pina ena ntse ke iletsa ho tloha kgale le montsane tse putswa tse fitlhileng. Ke ntse ke sa utlwisise ke iletsa fela. E reng se sokola sonke. Hale. Morao tjena kona ke utlwisisang pineno hei bana kona e ga sokola ele go boima la o ka ba go letsetsa motho e mane e ka re utlwangjwang no gore o di bonage bjalemong a ba o romelele le balance ya banke mane gona o setse ka boka a se ka o agaba fela o romelele balance ya batho la re tu le wena o shelf ma bana gobe e be se kgutla pina a reng se sokola sonke hai. Ke tsa bophelo, ke tsa bophelo. Fetla ne re pele, ha re no yema la ontso lo jwa lo le thata o le bima. Ho nyolosetsa. Ta ne re kopa kopa ye re bona na bophelo bo kopana jwang bo ya pele jwang. Ta ne re ja la ntse re re dio di atura. Ho ja re tlo ja. Ho nwa re tlo nwa. Ha na ndi re tayetsa. Ma le ba le ba re tlo ayetsa wa gata ka pa urate. Ho ja pele ha ke pote ka mabengileng ka mona ke ya gutla mo mamedi. Mashelele.
2: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape.
3: Ee, o etsa halang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha Pep sell.
3: Ao, tjale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Otswa ka matjeke.

0: Kebra Paul. Yeah, Kebra Paul. Apollo Loa, ke tsepile wena mabedi metsotso. Ke mashume a mabedi a mosimhlano bo sekeng a kamera hora ya le shume le metso emedi. Ke nako jwa lehemo mabedi a hore re tle re batsuse batho bana tshebeletsong ena ya lesedi. Go utlwa gona dintho tsa bona di tsamatsa majwang hle. Ba ne dula hantle metsotsong e mashume a mabedi a metso mhlano bo sekeng a kamera hora. Ya le shume le metso e mmedi go na morhleng ka thagolang ditaba tsa rona ka teng he monono motho ke yona hle o re khoba bosiu le bana ba latelanga ke Fani Titi ka Santini o ne a hola maobane ha o banna nanki hlomedi ka mona ka Four Ways motshidisi marupe ka Senegale matobeng batsoswa ke sekolanyane tlokolane se bitswa London ba re ke London a bona mafanis ntho di tsamaele jwang hle ntate Titi ga re tshepe hle ntho di tsamaetse ha monate maobane ntho di tsamaetse ha monate maobane tsatsing la hao la tswalo ke Fani Titi ha re shebe mong ka kwano he mambiri motle ke tsosa ndenzeni tuo brokis ke katele ka tlhedi so hans ke birthday girl ba tsosa ke mama Winnie Tipe o ka Brandfort re ale wa hlemme ha re shebe mong ka kwano dumela hle u bitsa sibudi se semona butle pele ke fete pele ke fete ke tle ka mona re ke tle ka mona ha e kutlwa motho yena o reng a tshebeletsong ya lesedi ha ke re utlwe he ba di otlhe ha ke di yana o tsamaje di etsa
1: mme Fani Titi Santene ke re gapgapu ya mahlonolo ke a tseba le maemong a nantse le modimo letsatsi le na le fitlha ba gopola mapo ke tsose ntate Dinga le Solitakolo ka Henemane ba tsoswa ke nanki hlomedi ka Fowestanko monga phofu
0: ya phetwa man tsolo ere ke bone alright ere tle re tse tsena he mo mabedi re fetela ka mona taba ke tsena
2: Dumela ntate Tsholo, go le molebo hento mme ka tumo le Parisi. Ke kopa o tsest go ima tumane ka matatiele, le masimama ka Fusion Scrone, mokhono makibekane ka Bloemfontein. Ke le bo ntate Tsholo, bye.
0: Mme ke le bile ho lohle. Ha ke tsose mme mamorena maloka se mme mamahlatsi ke gatela ka mme mamoloi ba tsoswa ke mme malebitsa o ka Western area. Re le bile hle mme Reporter ka mona rutla na ntho di tsama jwang.
3: Dumela ntate Tsholo, ke se bekwa le mo Torontoro ka mo ka Mpumalanga.
0: E ya ndale.
3: Ne ko mo metse ka 8.4. Ke tsosa para ba ka Kintlantla le Themba le Mpumi. Ba ka mana ka Friede ka mana. Tata bona mo Torontoro mona ka Mpumalanga. Tango ke se bekwa ntate Tsholo.
0: Ntate Sibeko ke lebile hle mranaka
4: dumela mga phufu dumela hle
0: ntate
4: mga phufu a gore ke tsose tebo mmea ba mtse ba ka tebo ke ketele ka Gertes Kalveiki ba mtse ba ka Malfetsane bona ba ka mona ka petsana reitsi ba tsosa ke tsikino simotsamai ka mona ka petsana reitsi danke mga phufu hle
0: ha re lebo hle mohlomphi waka
5: Abdi Zulu
0: that way
5: le ga enda
0: ke Zulu wa uzile
5: ka ga se nwe ga mola na del tabela ma chacha u tinga mola
0: ei
5: ona ga guti da mo ka ma halu su ga mola ndati mar ka po u tinga mola ka ya ka vel ko mo ga mola ti mo ga ngi tinga mola ba to sa ye mo tla ga ga buga mola ga bino ni 8.4 tangi Zulu
0: bo ndati mal ka por ke le wa hle mganaka
6: Khotso na tetsolo ke kopa go bua siwe le mme mamorana maloka a simane zone 5 fit abantu ke be ke re mme mapatata ke teleka ndate mokutsu ka mana kana le di ka rasta bona ba go bua siwe le ndate rampa zone tsimile kwa no mafeting ha patsa le sutu pela le bonena la fandoi
0: ndate ke le wile a ho lohle mranaka
4: And that's what the Marago Pautosa, that in Shopoka Soro, Jeremy Sellers, Colonian, Catalaka, Sigas, Bukim, Bako, Batusa, and Pomola, Peter Marisbeck.
0: That the galley was set, Mutompe Waka,
7: and that it's all that is on the Jew, Mamesiga, SABC Plus, Puyilum Civis in one of his bag, Jolonga Mesh, Gidio Marabai. That is what you call my Telegaman that Peter Marisbeck, Jitrosem, Moralo, Jagaman that P7 of Nahin, Jitrosem. Would be the Marabani, the type of Maraban, Kahonaga Monaca P7, Jerabazu, ever my melon that is whole Harry or Rainier Bobby, the general and under Duaka Tango.
0: My baby Mitsuki, my shimmer, my baby Mitsurubonga, rear horing Yapili.
4: Mela Sebudi Saga Semui, Napovo,
0: that
4: day? Kinda Dimwig is Matavisa. Ere ke ke kubewa go siwile bana ba ratela ke mathe ke le sotuma la seven sa tuate ke tso senda de difelo male ke le lenda de segedi le moletsane ke thwela ga tase ga mo ga maseruka mona nda de le sonono wa ha male ke le tango
0: nda tekele wile ho lohle ke kopa o tsosa nakani ya mo se u botsabelo ke re mampe mo latudi ka ordinals race ke katelle ka mamo sa mogeti ba tsoswa ke nna shwalibe ka netongwe tsjwala shwalibe ka nakani ke le ka tepa ke nga top fontain ma placing a brand photo e hle o di beile jwalo neti ya sala ha ruta ka kwano ka mona
1: tsolo le kae ke khone scout ka mona ka matlakeng sa strong ke tsosa mali funcine nethwa ke letsatsi la haile le holo ka shekulena wa hola
0: ka jeno
1: ha hole
0: ka jeno
1: ke ya leboha thank you bye
0: ke ka jeno ha se ka sheku ke ka jeno ke ya leboha
1: ke mela ndate tshula
0: me
1: ke tsosa ke u pamtisha ka kona ka mphephela mona krostata ke re tsidi so chabatsane ka kona ka frana geng Kata lekanta di mulete, muna di nuheng snake baka. Jina te chawazana wa tusang, ya lebanda di tula.
0: Meki ya lewa sheke tusang kusina timia kasa standard 10 nzwa kili disema. Bona bakwa kwa kina mulefi mshakwa na ya batusang oka betleme. Harlewe se mshakwa na wichayla kwa na kimshakwa na. Mshakwa na.
8: Jimena ntate tsholo utende kae okay ake ke tso se bona balatela ausi mampe rampa ya go tswe ngwane so phatime ausi ana mogabe tso ngwana mmere msebetsing ester tsa tsirampa ya go tswe ngwane so phatime re msebetsing ba se se ke se baby rampa ka mona ka re feng khotsa Dennisville thank you tate tsholo
0: me ke le bile a holo ka nete
8: tate tsholo dumela
0: me
8: se kopa ho tsosa tso sa ka masentle majwang o ne a hola mawane ke tso sa ka bzela majwang ke katele ka ho tsosa mangwane mama ga na majwang yena ka mo go jana ni bezo pa bana bo se ba tsosa ke maria majwang ka respa ka ke le bona tate tsholo
0: ke a le wa ka respa ka
9: mo ke lo ka ho ke
0: khotso
9: tso sa ba latela motho mbala le motla go mang mbala e le tlotlo le ntate le sonolo o a hola ka je kwetsa dilemo tse nga
0: ka jeno
9: le lenyalo la rona le sonolo fantsi ka je kwetsa 26
0: tsa jeno ka jeno
9: ka hala
0: ha ba ke tike
9: popane o hole o hole o le kane le leto ke itebohe ke nna tsitso mogo
0: ka jeno ka jeno
10: nna pofu ke tsosa mathabo ga boroko le selo ga boroko bana ba ka welcome ya ba tsosang ke sefoga setole
0: bona ke tsosa mabokang ramonga di ke tsose malefane mutso ke katele ka mofumari wa ka ke manatefelwa mata mana tefelwang ramongadi mana tefelwang ramongadi batsosa ke take away ramongadi ha re lebohle ngwana take away e ga mo haleng ga mane ke atla ke ya bona jwale ha isa panya panya ne kere ke tla ka ho lona ka mona
1: a khotso monga phofu
0: ne
1: a phetsela ga ha mna tsi u bua ke nna ntando ka mona nya ka lona le nrichi ke tsa bana ba latelang mo thembile mo khuma
11: no tinisha la ke le makatle o tshutsa ke re ba tsoe
0: ha le tsa di voice note tlhele kwa la radio ntlo ya le hla hampe di sebentsa mo mamedi bona dumela hle
12: ho zo ndate zulo ke ni ka
0: re teng tatwaka
12: eh ha ke ntate nhlapu njanya na hlapu bona tintontoro ke re ke tsuse mahatsa ka o mahane ke makarabo no ntsikelelo hlapu o dindala K6 kutlwane omane ke moraka o kete Joseph ke Lopez ba mitsa ka Lopez o Rustenburg mosebetsing yena wa hula ka siku lena ke ra modimo wa moetse hantle hle ya moekeletsa bone tse dintse ngata
0: kajeno
12: ka leboa ntate tsholo
0: kajeno ga rena ka sheko
12: kajeno ano ntse e lokisa ntse ke mametse
0: ntate
12: e tlwaelo
0: e fosaetse tlwaelo eo fosaetse
12: tshwarelo ntate tsholo
0: ke atla gape ke atla o lona gape ba mamedi hle ke atla nke ke tswake fela ka vusi nova na nini na ke tlatla ke leng ka kankane ke atla ka megaleng ka moo.

0: ke botla ba mabedi wa tsebeletso ya lesedi hlere ke etse tsena etla ha ke khutla ke nge ba obedi ba bararo me haleng mo.
1: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya hape pep.
2: Tao, tsane ke fumana tswang hle.
1: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona joale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke o taba he mabedi ke na o tema haleng a dumela hle.
4: Ka de dzulo le ga ntate.
0: O teng ntate le ga.
4: Ke teng ntate ke di go tsima ga sika me a thone ka monana. A ke ke tle ka mo ka di plasing tsona tse tsa me a thone ke re ntate di se tse tegete. So ntate. Da dele le se ka mo ka Palmridge so ntate. Moholwane wa ka dima ga sima ga simo go betsana le sotho. So allo ena ntate ke a le bua ntate tsholo hle se betsa mna ntate.
0: Ntate ke a le bua hle dumela hle.
5: Dumela ntate tsholo.
0: Mme.
5: Le ka ntate tsholo.
0: Re dem me wa ka.
5: Ka ma ntate tsholo bo di tsholo ke ba tsofe. Ha ke re gauta ma bo so ka mo ka so solo a tsoe. Ke re fi thati se ba hle ma gete ka nebedi tsidini a tsoe. Ke re Sebolelo le ballo ka moka Vietnam. Bana ka fela ba tswa ke nama mo rena maloka se mona ding tsa tsheben. Ka tlanda di tsholo ke rata hle.
0: Ke le bule me wa ka le se di dumela.
6: Ba mfuno go nyane ba.
0: Ha mo nate ke na tawe.
6: Eh ba mfuno i vusa o ba bthabo ka binde o hlala le Balfour. Ke se ke la peso so le vusa ba bishop ngi smaka vuke. Ese ngiye ngizela September ngicela babuzeni shabalala ngithi bavuke bakulalele baba ngiyabonga baba.
0: Kile bile tafikile dumela hle.
4: Ntate tsholo le kai.
0: Ha monate tsholo bona.
4: Kete. Ke tsofa khaitse tsa ka tsepedi ke buti hlazwa yo o dula di 18 ye. Le solo mo hlazwa yo. Le ntate mabele ketella ka yena. Mona alang di tshitse nkhono mamabele dumela ntate tsholo
0: nkhono waka dumela hle
7: ratela ka ntate tsholo
0: ha monate
7: ha kontso setse butaki le nethwa ka tsa fone ka mani ke malume waka kontso setse mme waka no mchato nge nethwa o ntso setse le moholwane thabo scoutu ka politika mona ke a lebuwa ntate tsholo thank you bye
0: ha ba hana o tswa ke etse jwa
7: a ba tla nne o tswa moholwane o nale dinku ntamele e tsake
0: na polmiti are le bo me
7: eh ente ke tso
0: a polmiti mo polmiti
7: eh polmiti
0: thank you
7: ntate tsholo
0: eh polmiti ba tsa ba ibisa polmiti ka so tega polmiti ya polmiti ya mphe polmiti mo no ha ka ba mphe polmiti mana ke tla gona wetsa mosebetsi ke tachana ali every time ba ga phemidi ke polmiti

0: batho ba Paul Meade. Tatjana Ali every time. Shebele msebhlano re ho renya pele. A tsebile tsokile sedi ra ho tsena mme le go feditse ba rena hantle ntle. Ho etsa la jwang ka tseno? Empa pele pele nge go tle nthokina nyenyana fela.
1: O tloa ka matheke. O fihla le ineng komo bo. Le sedi FM le gema le we.
0: Hona le tokomane mona e ileng ya etsuwa ha mo mabele motle e bitswang ka hore ke Freedom Charter. Yo le tokomane ena ya mo mabedi ne hlengwa hore batho ba tle ba lokolohe na ha etle lokolohe ya Afrika Borwa. Ke le tokomane ena ya mo mabedi ile ya tshelwa monwana. Ba ra ke yona ene paetse. E ne le ka di 26 tsa June 1955. Me ho ile ho ba le phutheo e ileng ya e ba teng mona hema di batho ba ka bang dikete tse tharo bana ba le teng phutheong eno. Jwale no ho tsebahala ka hore ke Congress of the People. Jwale tokomane ena ba ile ba e thakgola ka mona ka Soweto, ka mona ka Kliptown Soweto ka di 26 tsa June 1955. Jwale ka di 27 ne se le matsatsi a mabedi ka mora mono he mo mabedi motle ho ile ha ba le kopano ileng ya hla ya qhalwa ke maponesa ho bana jwa le taba tsena ne ntse ditswela pelo na mono Kliptown ya be hetsa tsing la bobedi maponesa a fitla qhala kopano eno e ntseng e tshweru mono he mo mamedi bara bana ka le founu ya ka engetsa jwa mo o thotse le tsona kana kwengwe ka ha maponesa a fitla qhala taba tsena tse ileng tsa etsa hala mono he mabedi motle bana ba sabala morao nakong hobane a ba ile ba e tlabola ka di 26 tsa June tokomane eno mme ebile ba e tla ba e phatlalatsa gore jwalo e nepagetse go fedile ka yona ga re sa gotlela morao go yona e tle e qhalwe. Jwale ke yona ntho e ne ke e tlhalosa gore Freedom Charter e ne se e tšhaeletse monwana e nepagetse ba e shebile ka mona le ka mona gore e tle e nepagetse ga gona mathata a letho ka tokomane eno. Bela maponesa a fitla mo ne le gore batho ba tshwere pina ntate ba tshwere pina eo ba thabileng ba e binang ka lebaka la katlego eo ba ileng ba etsa ka di 26 tsa June 1955 ha ba ne ba qeta go kopanya tokomane eno mme ebile ba e tšhaela monwana e ne ba e jale pina e neng ba e bina motlhamone ene mono e ne bitswa ka gore ke Africa My Boy. E ne binwa ka gore ke Africa My Boy. E ba ba mana ba theola meogo mono ha tokomane eno ntse ba e binela jwalo tsatsing la bobedi ka mora gore ba tle ba e tšhaele monwana ka di 26 tsa June 1955. Mme tokomane eo momamedi dikateng tsa yena e ne e le gore go tle go fediswe mmuso wa kgethollo. Go fediswe mmuso wa kgethollo. Mme ebileng taba e ne e le ka setlogong tokomaneng eno ke mantswe a reng South Africa belongs to all who live in it. Ba batsho le ba basweu. Ho the Afrika Borwena mabedi motle. Ke ya batho botle ba dulang ho yona. Ha hona taba na motsho kapa ha hona mosweu. Kapa mosweu. E ne le tsona taba tseno he tsa tokomane. Eno eo re buang ka yena Freedom Charter. E ileng ya kengwa tshebetsong. Ya ba ya ananelo ka di 26 tsa June 1955. Me tokomane ene ntse le teng le ka jeno e ntse tswela pele nageng ya Afrika Borwa. Ke na le Big Zulu mona o na le Azana le Malungelo aya maqala othando Big Zulu o tla ba le mana gazi.

0: Wandaba loy kisses idula hantle ho ya le shome le metse mhlanana metsotso mo ba medi e ka mara hora ya pi
1: le fifing montong bo sollating khana jole ite
2: hotso
1: le steady fm ke molelwa
0: ke yona le ntaba mabedi ka jeno ke letsatsi la machaba le o ka lona ho eleliswa batho ka tshebediso empe ya dithetefatsi mo ka lona eleng letsatsi la machaba mo ba ninang tshebediso empe ya dithetefatsi lefatshe ka bophara ke a kgola wang kutlwa ha ke e beya jwalo go hang dithetefatsi tsena dithetefatsa dikelello dithetefatsa le hona ho etsa bokamoso ba ngwana kapa ba motho e mogolo bo be le rotho bophelong jwale ha di batla le dithetefatsi ho hang mo mamedi ho hang ho hang ho hang ho hang re to sheba taba tseo he ka jeno jwale taba ya ka ke ena mamedi eo ke batla gore ke re e bue ka yona ka jeno ha motho a se a ile a sebedisa dithetefatsi o nkutlwe hantle ha sa ile a sebedisa dithetefatsi ke re ka jeno ke letsatsi la machaba leo ka lona ba sa batleng gore batho ba sebedise dithetefatsi lefatshe ka bophara jwale ha motho a sa ile a di sebedisa e ba jwale motho ba tla go tswa go tsona o nkutlwe ke a kgola go tseba motho ya jwalo mo mamedi e ba jwale motho o batla go tswa go tsona mora tlo bua ka taba e re bitsang ka gore ka sekgowa ke treatment le recovery treatment and recovery gobela motho eno a re mo thusa jwang mo mamedi bohlokwa ba lelapa tshietsong ya motho eno a ya batlang go tswa go dithetefatsi ke bofeng mme re le lelapa re tlame gore re sebetse ditaba tsa rona jwang gore motho eno a tlogelele dithetefatsi gore a tle a tswe ho hang ho hang ho hang ya kgola wa nkutlwa bohlokwa ba lelapa go tshehetseng motho ya tswang ka radithetefatsi ya iphumanang ya batlang go di tlohela ke bofeng mme lelapa le tlameya go mo tataisa jwang lapeng moo le tlameya le motshware jwang le phela jwang le ena le mo lemosa dintho jwang le mo thusa jwang le motshwara jwang ka letsogo gore a tle a di tlwelele a se tlhole a gokela go tsona a go inagane ke a o tsebatlhe wena monga feme gore o tlhwatlhwa gampe ka tlhong ka mona o tlhwatlhwa ga botlhoko ka tlhong ka mona a ko etse jwalo a ko etse jwalo tlhe a kore fe ditaba tseno kore jetse o mo tataisa jwang motho ena o nanabetsa letsogo la gago jwang go yena go mo thusa gore a tswe a se tlhole a gokela go tsona ke taba treatment le recovery ena eo ke buang ka yona o mo tataisa jwang o mo thusa jwang o mmontsha tsela jwang o tla ntesetsa tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi mo mamedi re shebile ditaba tsa dithetefatsi o mo thusa jwang motho ena o bua jwang le ena o etsa eng le ena a bona bohloko ba re ei ntho ena ne ke kene ka ra yena a se yona man bophelo bo monate ka ntle ka mona ntle le dithetefatsi wa ikwa ntho ena e bitswa se thetefatsi e thetefatsa kelello e thetefatsa bokamoso e thetefatsa mahlo e thetefatsa tsohle go ba lerotho go ba boima ga mo thusa jwa motho ena ke a o tseba he monga feme o botlhale gampe he wena o so di kopantse ka bokong ka mono mme o tlatla go jetsa gore na motho ena o tlame gore a thuswe jwang a tataise jwang ha e le mona sa kene tseleng ya gore a tle a loke a batla go tswa melekong ena a batla go tswa nthong ena e mpe e mo tshwereng e mo tlhokisang botsitso e mo tlhokisang go sebedisa kelello ya gae ka mokgwa o nepagetseng ka nako nngwe ga ba je ka nako ke mathatana ga e sale ditlapele mamedi ha metso tso idula mona ke tle ke potele ka mona ka mashelesheleng wa nnete ya sala tšhelete e tswile re ya ka mashelesheleng mashelesheli
3: na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsagalang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be ho tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
4: Eya.
2: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya ha Pepse.
2: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
4: O lefa hang fela. Ka pa we lefa hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bankeleng le ha o fila Pep hona jwale.
4: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha Pepse. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Basutu kopana.
6: Basutu kopana.
1: Pina ingwe. Mere kwaela ne diko.

0: tile questa ona la makwa tsego AMG le na o temona he mo mamedi metso so ke ma shume ma bidia mo se me tseletseng ha ile hantle tsolo ka mara hora ya le shia ya pele ka mara hora pele re lo re ha ya le mshana ska na khutsa nako e ho hamfela e re pele una ntwenze ke shebile tse bona mabedi ya le tlabe tloti mama tlabe tloti mama na tlotse mona ati mona re getse
1: Bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana bafana is back.
3: Re mo tlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
4: Bafana bafana.
1: Kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa
0: ke o taba mo mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso e supileng ka mora hora ya pele o tla ntetsetsa he re ke re bue ka sehloho sena seo ke ratang ho neletsa sona hona jwale hona jwale hona jwale re ke re utlwa rona wena o re motho ya jwalo a ka thuswa jwang mohlomong wa tseba o kile wa ba le bothata bo jwalo lapeng mono mme kapa ntate mora kapa mang moradi jwalo jwalo o ile a kena dinthong tsena jwalo wa kgutla motho eno ra a butleng pele e reng ke tlohelle dintho tsena ga di na molemo ho ha jwale re kopa gore o ko re jwetse rona o ile wa tsamatsama le ena hantle jwang go fitlhelela ba loka o mo tataisitse jwang o no mo hlokometse jwang o no bua jwang le ena o no mo fa eng gore a tla loke motho eo e a ke reetse jwalo go na le motho mona o re ngolletse tsholo e re ke ke bale gorena o reng o re monga phofo ya pele re mo tlosa pela metswalle eo ya hae e tsubang le bona ya tsubang le bona ge motlo sa mono metswalleng ya hae mona pele ha re qeta re mo hlokomedisa ka ditoro tsa hae tseo a neng a batla go di fihlella pele a tla qala go sebedisa dithetefatsi ebe jwale re mo bontsha bohlokwa ba ho tlohella ho tsuba hore jwale a tsebe ho qala bophelo bo botjha. Ya pele re mo tlosa pela metswalle eo ya hae eo a qadileng ho tsuba a ena le bona. Ha re qeta re mo hlokomedisa ka ditoro tsa hae tseo a neng a batla ho di fihlella pele a qala ditaba tsena tsa ho sebedisa dithetefatsi. Ebe jwale re mo bontsha bohlokwa ba ho tlohella ho tsuba hore jwale a tsebe ho qala bophelo bo botjha. Mongata wa tsena ke Tsikinos motsamai ka petsana rights o di beile jwalo. Beile jwalo, o di beile jwalo, o di beile jwalo. Re he re ne re utlwa rona ba bang bona ba di beya beya jwang. Motho ke enwa.
5: Kgotso ntate Tsholo, ke Tsholofelo Sedikelo mona motsethabong Welkom. Nna ntate Tsholo ke nahana hore re le lelapa ka ha motho o sa batla ho tswa mona mo a keneng teng dithetefatsing ke yena a sa bona bothata bo a keneng ho bona re ka kgona ho mo thusa ka hore re mo ise psychologisting e ke mo hlabolle hanyane kelellong ya mo hlabolle ho fitlhella re kgona hore a ye mane moo a hlabollwang hore a tlohelle dithetefatsi ntate Tsholo. Ke tsela e re ka thusang motho ona a keneng mona dithetefatsing. Ke nahana jwalo ntate tsholo ke a leboa bodi saka khotso
0: mohlomphe wa ga ke utlwile
6: ntate tsholo le kae ke mo khono scoutu nna ke a itseba strata seno ke tsamaile ka ra sona tlolwana saka ntate tsholo o kila wela molekong o nunu motho a sa wetse molekong o nunu ke tau ya puruma ha o motho ya mmonang ka tlong ka mona ha motho a sa e rekiseng fela he ntho ne re etsa ha o motho a na sa mo supporte ka tlong ne re kokobela re thewe ko re ya ba qetela e mo swabisitse ntho eno bane a ka go fihla ho yenwa o kokobetse wa mo tseka o bua le yena o mmontsha ka tsa bophelo re na o tlo fella kae ke ntho ene bang wa yetsa ho monate jwang hona jwale ha sa ikoqa ho monate hona hona hona ke le ga ikokobetsa ntate tlasa hae ka le thapelo he ka nnete thapelo yona ke yone ke bonang ka re e re thusitse haholo bophelong ba hae ke a leboha ntate tsholo thank you bye
0: ke nkgono maskout ha re utlwe mongwe rona o di bea jwang
7: tumelang thule ka jeno ho hola mapa ba long

0: Dumela monga phofu, dumela.
1: Mme?
0: Ai, batho bana ba dithethefatsi ntate, re tlameha re ba support-e, re bue le bona hantle, re bue le bona hantle ntate Thutsolo. Ba bang ba bona o ka fumana hore ba se ba kene haholo. O tlameha hore ba be ba iswe mane bo rehab-e mane. And ha ba kgutla moo le teng, tlameha hore ba support-e, re bue le bona hantle ka boikokobetso. O fumane ba bang ka nnete ba tlohela, motho ha a sa kene ho ha fumana support-o ka lapeng, ebe ha a sa kene ho tsona. Hey, ba bang o fumane hore ke bothata ntate Tshulu, ke bothata. Empa he, re tlameha hore re bue le bona, re bue le bona ho fihlella ba be ba bona hore ntho ntse ba e etsa ha se yona. Tanki ntate Tsholo, ke a iteboela, ke mema moloi ka mona ka medal kopo ntate wa ka.
1: Ke o taba mabele metsotso ke mashome a mabedi a metso e tsheletseng re a horeng ya bobedi ke mo re tlang ho le kwala teng lenaneo la rona la re khoba bosiu ka jeno ke lona lane la re le tathojane ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ke lenaneo la batho ba boithatelo bo botle ke nne ke tshojwalo ka mehla le matsatsi ntetsetse mo mabedi ke mona ho 086 000 3084 re se rutile ka device note nka bona he ba dinka ba di beha bemba feme ke bona ba dinkang he ke bona ba tsebang bemba feme ba di beile ka mokgwa ba di beileng ka teng ha re etse jwalo ka nna letsa o ka wetla voice note o ka nthumella molaetsa wa ngola ha ona bothata re tla tle re bale ditaba tseo tsa hao re utlwe hore na o di beha beha jwang tswa ka ntho ena tsholo e tswa ke hanyane mshane tswa ke Mona Kimonewa, nothing you can say.

0: Nothing you can say ke mone wa tsebele senya le sedi metsosuki le shume mashume a mabidi a motsomonga pele re fitla horeng ya bopedi horeng ya bopedi tla balana la di theori ka leneng ka jeno tla kopana le Veli Moloi e na lwana mo ba meli se re tla tiana hosani horeng ya boraro le nanong la di papadi ke tsa mali a DK ke ga mo hohen thotsa rona di tlahleng di tsamae ka teng he hosani e ka sitana le ka sonta ha tla ne re kene horeng ya boraro bafana bafana ya bapala ka la ka sonta ha ho tsane tse mashume a mararo a metso meditse seseng ho tswe fela ho fihla mona ke tsheldetso sang ke tsheldetso sang e o FIFA e fana ka yona tlhopeng tseno di na henga bo fa ka o fapana tshelete engwe hape etlo ya di tlhopeng tsena mo mokwetlisi wa bafana bafana a nkileng di bapadi tlhopeng tsa bona e haiba ba tswa di bapadi tsao tsengata ke tsa Pirates le Sundowns la tshelete ngata e tlotswa mo ne fuwa tlhopha tseo tse pedi re se re sa buika taba ya tshelete ntshuang e fuwang di bapadi tsa bafana bafana tsena tse kgethuweng kaofela ha bona e hona le tseno tsa hore le Pirates e tlo fuwa tshelete ngata le Sundowns tshelete ngata pele le pele papadi ba bolo e kgwathwa le pele ba kena papading ya bona pele ho tseno tse tharo tseo ba ileng ba di bapala tsa mekgopi ba ne ba sa ntse ba tseba gore Pirates e tlo fuwa tšhelete kae, Sundowns e tlo fuwa tšhelete kae, Kaizer Chiefs e tlo fuwa tšhelete kae. Ba nkile bapadi tse kae Chiefs mana se le seng ana ho nkuwe ka ho nkuwe ho Pirates, wa nkuwe ho Sundowns, wa nkuwe ho Chiefs, wa nkuwe le ho kae banna tsholo Polokwane City teng mono ya hlophantseno tseo mohonkuweng di bapadi tšhelete e teng mone e tla tlhopheng tseno mo bamedi go tswa fela gona di kae ka palo ga di le ngata teke e ngata le ona jale diphunyeleditse teke e ngata e ngata e fela ena ya go phunyeletsa ke ya setlhopha sa bafana bafana sena se kgethuweng gona jale teng teke mone ga re eng he mo bamedi re kene setlhong sana sa rona re tsewa go kaeta gona ge motataisa jwa motho yona ya batlang go tlogelela dithetefatsi e o na le batho ba ileng ba tlhakwane mona beng ba feme ba ga nna ke tseba e mong ka mona go ile go a e tsala ntho itseng le itseng le itseng motho yona o pashasha motho yona wa popa ntho tsa di lokile ya ga gotlela mane mo aneng a le te ba bangwe ba gana go gutla ma ba gana go tlogelela e a ye kwana motho di motle a gutle a ye kwana manga re tlo kwana ko beye matsogo ba mmeye matsogo a ge o ke ke wa tlotse o ya jale ai a gutlele gape jale o utlwa o seo sa tsebe jale ona enke e ntho ena dithetefatsi thata mame thata go tshwana le wena fela o ka batla o tlwela o ja papa e le ntho o ne o e tlwaetse boima ya go e tlwelela ka mona ka maga matsatsi a mana o bona motho yo mongwe ke yona mona wa gona ka lapeng ka mona bana o ipheileng ga monate o utlwa gore e ka nka tshwara sekoletana se le seng fela motho e ka re fela kampa ga ba e le nngwe fela kapa tse pedi fela ya papana nke ke latlhele kampeng ka mona go ko tsitse ganyane thata thata e mongwe a re batla go tlwelela tswekere e mare batla go tswelela mafura e mare batla go tswelela letswai bona sa lata ntho ka mana o fafatse anyane fela o fafatse mo o fafa eo thata thata o tlwelela ke tseba ka nna ke tseba ka nna mo mamedi tle ntho ena tswekere le bo matswai tle a se ntho tsa e fela o di tlwelela o papapa eo boima ma o bona motho a e otlela godimo ntata go fitlha ge setšhegeng te manutlweng ga e fetam o e shebile go banna ga e kgona
1: o tsong ntate tsholo ntate ga a sa tlhokomeleile o na le mokgwa a gore ka modusa empa jale ga a etsa sena a ipatlile le bona diketso fela ga di sa tsamayantle o boima o mo tlhomela fela le mojetsi mpa a sa le motlhokometse le ka mo kgothatsa ka gore merego ya ga e ne le metle pele go mono jale o tlo batla support ya dikgwedi tse pedi sao tse thago gape go bona gore thuso e le mo fumanetseng yona o a e sebedise e le bothata bo tshabeyang ntate ke a leboa ntate ke ntate sokolo ka setsenyegam
0: ntate tshokolo ke utlwile moranaka ke utlwile ka mogodi bjang ka teng nte tshokolo ke a leboa ka nnete re dula metsotsong e lesome le metso mehlano pele re fihla goreng ya bobedi
2: Gemalesedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng ke molelo
0: a re a gagatha ntate re ba beyampe 66 ka jeno ke di 26 06 2026 ya khutla 6 ya pebana ke di 26 06 2026 Ronald Kata 66 ye u cha 6 ka jeno nda do be a ho chesi number 6 e ke ona fela di 26 06 2026 ka jeno tshi mele gona go tla 66 ka jeno tshi go re ba be a ho a re ba be a ho lugu ya tsanete o matha no ba ga botshelela ho hlemo ke yona fela no moro ya botshelela o rata jwa o rata jwa ntetsetse ya mo babedi re ke re utorna o di bea bea jwang tshebeletsong ena yeo e ratang ya lesedi se shebile dintho mona fela ntho tsena le tsona di na le itaetaela mona mamele utlwe o se o sa tsebo rena jale o di lata kae o di nka o di kgutlisa o di beya ka nkane jwa re tla reng ka nnete re tla reng ke ntho tsa teng ntho di jalo ga o na letho leo re tlang go le etsa Sun City mame ditaba tse monate tsa Sun City batla go fa ntho tsa Sun City kore ao a re se o thabe jena bojetse batla go otlela Siyakhala le go utlwa o etsa taba tsa teng gona go etsala jwang ka Siyakhala monate ke o mane le wena jalo o ya kae jalo ntse ko o batlang ntho tse le tsona mabedi di abe di gana jala ge di tshwere mona re ipotse gona jala gantetle ntho ena e batla ntho ke
3: Siyakhala mo Sun City. E gotlile. E tshisa go feta pele. Bona, ha se mokete wa mmino fela. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo ho Sun Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Butchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke Siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Siyakhala mo Sun City.
0: Taba tse monate ke tsena mo mamedi. Ka papana ke bapa le pina pele go fata batsetse monate. E jwale nako le yona e tla bampe ka mona e tla petetsa pine ena ka bohloko man. Tla petetsa pine ena ka bohloko. Papa ditaba tse monate ke tsena tseo re di fumaneng maobane ka Sun City. Siyakhala mo Sun City. Fumane ditaba tse monate yampe mona o ile a nthomelela ditaba mona mangaka banna me manini nyokong. Ke neniza. Ile a nthomelela ditaba mona di kae jwana di kae no vasele no ao banna be di tlo ipata ntho tsena be di tlo ipata ntho tsena mo mamedi kapa e batla ka teaming ka kwana ya gole batla ka teaming ka kwana tsholo ke a dumela re batla ka kwana fela taba tse monate gore diteketi di rekuwe ka ofela diteketi di rekuwe ka ofela e ke fula house tla ba fula house mo mamedi o tla ba o tletse go le monate fela go tletse shit.

0: ba le teng ntate go le go beya go le bonyeo o sa nnege ba tla mmula mono banna bo Big Zulu mono ei o tla ba go beya golo go tla ba go beya golo nonyana di tlabe di dula batho di re ke difate nonyana tsena ba tla ba ba apere gantle bana beso ke a uetsa momamedi ba jile lesela ba dikopantse go le monate go le gotle ska ba feta tekete di rekue ka o fela re a leboa momamedi ka tshetso ya gaotlhe re a leboa ka utlwa kgoeletso ya lesedi gore butle tshebeletso ena ke ya rona jwang kapa jwang re tla e tshetsa re tlo ya mono re reke ditekete ka o fela rekue ka o fela fela fela fela fela fela fela fela monate o mokalo re a leboa momamedi ka tshetso ya gao re a leboa kwena monga feme kwena monga station sena wa feme ke a leboa wa feme ke ya ka mashelesheleng kgetho la go qetela mashelesele
1: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: Ee, o etsa halang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep sela.
2: Tau, tshwane ke e fumana jwanghle.
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.